0: Sabi eh, di ba? Sabi ng ni Apostle Paul sa Titus, kay Titus, sabi niya eh, the grace of God that brings salvation appeared to all men. Lahat tayo ay nakasaksi ng biyaya niya, ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang biyaya niya ay nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Amen.
1: Amen.
0: Pero hindi lang yon. Ang dinagdag pa ni Apostle Paul, teaching us, equipping us, so that we may be able to live soberly, righteously, no, godly in this present world. No? At ayun, eh, that's found of course in the book of Titus. No, ilang beses na natin binalikan niya. So, kapag ini-illustrate ko ito, hindi naiintindihan ng tao, kinakailangan, teka muna, naghahanap ako ng pwedeng ano eh, pag-usapan natin eh. So, halimbawa, ito na lang kape ko. Maganda yung kape ko kasi FEBC din yung tasa ko eh. Okay.
2: Opo.
0: So, ibig sabihin, i-illustrate natin ito na para at least eh. Halimbawa, ito, tayo, ito, toto. Itong tasang ito, this will represent our bodies. Laman, ito. So, the grace of God, ito na lang yung grace ng Panginoon, yan. The grace of God appeared to all men. Okay. So, dahil sa biyaya niya, niligtas tayo. Pero, let me ask you, ano bang niligtas sa atin? Ito bang katawan na ito yung niligtas? Itong flesh. No. Oh, eh tayo syempre, tripartite tayo. Eh meron tayong spirit, soul and body. Ito bang laman na ito? Ito ba yung ligtas? O yung kaluluwa? Di ba? Well, specifically tinuturo sa atin na ang laman na ito ay makasalanan.
2: Oh. Corruptible.
0: Ang sin ay nananahan sa laman na ito, itong katawang laman. Kaya ang katawang laman na ito ay babalik sa alabok. Tama.
1: Yes.
0: So, yung katawan na ito, hindi ligtas ito. Okay? Ang ligtas yung ating kaluluwa. Ang gagawin ng Panginoon, papalitan tayo ng katawan.
2: Glorified body.
0: Oo, glorified body, incorruptible body. Pag dumating na siya, this body will be changed. Pero ito, iiwan natin ito. Mamamatay tayo. Ewan po sana kung buhay tayo pag dumating ang Panginoon. But nevertheless, hindi tayo pupunta sa luwalhati ng Diyos na...
1: Na bit-bit ang katawan na yan.
0: Bit-bit ang katawan. Okay? So, pero ang sabi, grace came to us. Okay? Now, niligtas. Niligtas tayo. So, ligtas na tayo. Yung kaluluwa natin, yung pinaka-self natin, ligtas na. Pero yung katawan na ito, no? Eh, kahit anong gawin nating pag-iingat, eh, kung may itsura ka, syempre, pangangalagaan mo yung katawan mo, okay lang yun. Pero kahit na anong, kahit sabihin mong wag kang magkakasala, magpakabait ka, mabubulok pa rin yung katawan mo eh.
1: Kahit anong banat na binat mo ng mukha.
0: Kahit sabihin mo, Pastor, wala naman po akong ginagawa. Hindi na nga. Eh, alam mo, kahit wala kang gawin sa katawan mo, wag kang maligo, babaho ka eh.
1: Tama.
0: Di ba? Mabubulok at mabubulok ang katawan mo. Babalik at babalik. Tatanda yan eh. Magkukulupot. Eh... Sa ating dalawa, Pastor Rico, medyo tayo dalawa, medyo kulubot na tayo.
1: Ay, hindi lang medyo. Eh malayo pa ito, Bishop, malayo pa ito.
2: Okay. So, Bishop, ang lalaki daw po, pag tumanda, amoy lupa. Ang babae daw po, amoy bulalo.
1: Amoy bulalo.
0: So, ang sabi, tayo ay stewards of the manifold grace of God. So, ang ating pagiging katiwala ay katiwala tayo nito. Ito, kahit anong gawin natin, pwede natin pag-ingatan. Pero yung kaloob ng Panginoon ang pinag-iingatan natin. Ayun. Yung grace. Kasi yung grace mismo ang nagbibigay ng abilidad para itong katawan na ito maging maayos.
2: Ayun.
0: Kung pababayaan lang natin ang katawan na ito,
1: Ay, gawin talagang
2: sinful nature.
1: Wala. Wala. Bagsak talaga.
0: Wala tayong magagawa. Totally corrupt. Corruption ang gagawin ito. Pero dahil nasa atin si Kristo at ang biyaya niya. Okay? So, mapapangunahan ang katawan na ito. Diba? Kung kaya nga ang sabi ng Romans chapter 12, ang sabi eh, present your bodies as living sacrifice. Para yung katawan na ito ay maging subject at sumunod dito.
1: Tama.
0: Diba? So ang ating pinapangalagaan at pinag-iingatan eh kung paano natin ginagamit ito. Sapagkat kung merong luwalhati na ibibigay ito sa Panginoon, hindi dahil sa kanya, kundi dahil dito.
1: Correct.
0: Hindi ba?
1: Pero yes, but it's easier said than done, Bishop. Mahirap 'yun. Yun. Oo, kailangan natin
0: ito, ito ang magtuturo sa atin na huwag mong gawin 'yan. Oo, sabi nga ni Apostle Paul eh. Sabi, kung pababayaan ko lang ang katawan ko, that which I would, I do not. But sin that dwells in me. Iyon ang mahirap doon. Kung kaya, ito'y pinagyayaman natin. Kaya ang sabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. Paanong magagawa yan? Eh, sa pamamagitan ng kanyang salita. At ito, medyo pasunurin natin sa lahat ng katuruan. Lalago tayo sa biyaya ng Panginoon.
1: Oo.
0: At maaayos natin ito. At kahit mabulok ito, okay? Eh, alam nyo, ang magiging significant sa heart ng Panginoon eh hindi naman yung katawan.
1: Oo.
0: Kundi yung gawa ng katawan sang-ayon sa pangunguna nito.
1: Ulitin natin, Bishop. So yung sensitivity to the grace of God para ang katawan natin sumunod sa grasya ng Diyos na nasa atin is kailangan nating panatilihin o magpatuloy-tuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos.
0: Pangalagaan natin.
2: Pangalagaan.
0: Sundin natin ang salita ng Diyos. Ang dami namang nandiyan dyan eh. Gawin ika yung commandment niya. Gawin yung kalooban niya. Diba? Gawin yung mabuti sa kanyang harapan at katanggap-tanggap sa kanya. Gawin yung kalooban niya. Gawin yung kalawalhatian niya. Ibig sabihin lahat gawa because we are His workmanship created in Christ Jesus tungo sa gawa at mabuting gawa. Ibig sabihin, kahit gwapo ka, pag wala kang gawa, nakatanggap-tanggap kay Kristo, wala kang sense sa harap niya. At magagawa mo lang yun sa pamamagitan ng biyayang nasa iyo.
1: At hindi yun automatic, hindi yun automatic, Bishop, na pagkit may biyaya ka, automatic na susunod ang katawan mo.
0: Pinag-aaralan mo yan. Ibig sabihin, eh, pinasusunod mo yung katawan mo.
1: Sa pamamagitan ng sensitivity to God's Word.
0: Yes. Kaya nga lahat ng epistola, ito, obserbahan nyo, kaya lahat ng epistola na sulat sa mga churches, lahat eh may palaging grace to you. Lahat yun. Biyaya sa inyong lahat. Pagyamanin kayo sa biyaya. Yun ang kinakailangan natin.
2: E di yun din ang sinabi kasi po baga ni Pablo na may dalawang pagka-nature tayo sa katawan na lumalaban. Diba?
0: Correct.
2: Na gusto kong gumawa ng mabuti pero parang napipigilan. Diba? Gusto kong bumait pero di ko magawa.
0: Yun hindi ko magawa. Bakit? Eh dahil kasi yung ating laman. Kaya lahat ng katuruan, Ito, 'di ba? Lahat ng katuruan, 'yan, no? The grace of God that brings salvation has appeared to all men. And the same grace teaches us, tinuturuan tayo. Eh, kung tinuturuan tayo, magpaturo ka. Tinuturuan ka na nga, ayaw mo naman magpaturo. O eh, paano 'yan? Ayaw mo makinig. Ang gusto mong gawin, yung gusto mo. 'Di ba? Oh, sabi teaching us, tinuturuan tayo, ini-equip tayo. Para ano? Abay, so that we can deny ungodliness and worldly lust. At upang makapagsabi tayo ng hindi, ungodly yan. Lust yan, hindi. Oo. Kahit banayad pa yan. Banayad whiskey. hindi pwede yan. Oo. Ito, tinuturuan tayo so that we may live soberly, righteously, godly. O hindi ba? tinuturuan tayo upang makakilos tayo na may kahinahunan, kumilos tayo ng katuwiran, kumilos tayo ng may kabanalan. O hindi ba? Abi, lahat ginawa niya na para sa atin. He gave himself for us upang tayo'y maging tubos, no? Tinubos tayo from every lawless deed and to purify to himself a peculiar people, a special people, zealous for good works. Ayun, no? Sabi, ang diwaliwanag, di ba? Oh, ibig sabihin, kahit anong kalalagyan ng katawan, alam mo minsan eh, ano ba ikayong good works? Yung good works sa Panginoon, eh lahat ng virtues ng Espiritu.
1: Mm-hmm.
0: Pag-oobserbahan mo, lahat ng, di ba lahat, sabi natin eh, ang bunga ng Espiritu, no? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yung limang yan na virtues, hindi naman lalabas sa iyo yan kung walang gawa.
1: Mm-hmm.
0: Sa gawa, makikita yun eh. Pag-ibig. Oh, yung pag-ibig ba, pag wala kang gawa at kilos, makikita? Hindi eh. Hindi naman verbal lang yan. Talagang kilos yan. Yung kagalakan, kapag wala kang gawa, wala kang pagkilos, yung kagalakan mo ba ay madalo ba ng tao? Hindi eh. Kahit umiti ka lang. Iba naman yung ngiti lang, iba naman yung galak. Diba? Kapayapaan. Yung kapayapaan ba, pag hindi ka gumawa, makikita nila, payapa ka. Diba? Hindi naman tayo patay na yung rest in peace. Hindi eh. Ibig sabihin, habang gumagawa tayo, nakikita na payapa tayo. Gentleness. Yung bang gentleness, gentleness na bunga ng Espiritu, ilalabas sa atin yan kung wala kang gawa? Hindi rin eh. So lahat nakikita yun sa gawa. Goodness, ay lalo na. Faith, yung pananampalataya ba natin makikita ng tao pag wala tayong pagkilos? Hindi din eh. Hindi ba ibubuhay mo yun? Ikikilos mo yun?
1: Mm-hmm.
0: O, hindi ba? Faith, meekness. Yung meekness ba? Yung, ano bang Tagalog ng meekness? Yung, anyway. So, makikita ba yun kung wala tayong paggawa?
1: Mm-hmm.
0: Temperance. Ibig sabihin, lahat pala, nung bunga ng Espiritu ay lalabas at mamanifest sa atin kung meron tayong paggawa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang gawain ng Panginoon, okay, the work of the Lord, igawa talaga eh.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin, ang church ay binubuo ng gawa. Hindi lang binubuo ng tao, binubuo ng gawa
1: at
0: ng tao.
1: At hindi lang pag-awit, hindi lang pagkanta.
0: Ayun, sinabi mo. Eh, yung churches natin, wala namang ginagawa, kundi umawit lang. Pagkatapos ng umawit, buo.
1: Wala na, oo.
0: Tapos
1: po.
0: Matutulog.
2: Oh, tsaka magandang impact kasi po sa community, yung nakikita ang gawa.
0: Ayun.
1: Hmm.
0: Oh, kaya alam mo eh, talagang ang church hindi pwedeng walang gawa. Talagang dapat proactive tayo. Eh kasi hindi ba, eh, kahit saan mo tingnan, ang biyaya ng Panginoon ay nakikita.
1: Mm-hmm.
0: Naririnig.
1: Mm-hmm.
0: Nararamdaman.
1: Dapat.
0: Nalalasa.
1: Mm-hmm.
0: O yun eh.
1: Gawa yun.
0: Gawa yun. Oh, hindi ba? So, yan dapat eh. Alam mo, minsan aral tayo ng aral ng theology. Lahat ng logis pinag-aralan natin.
1: Mm-mm.
0: Theology.
1: Mm-mm.
0: No? Lahat. Eschatology.
1: Mm-mm.
0: Soteriology. Lahat pinag-aralan. Oh, volcanology.
1: Lahat ng logis na yan.
0: Walang gawa.
2: Eh, napakahalaga talaga, Bishop. Kasi lalo na sa atin ngayon, ang tinitingnan sa atin ngayon, yung bunga eh.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
0: Totoo.
2: Oh, napakahalaga makita yung bunga.
0: Opo. Kahit anong galing mo mag-Bible exposition, kung hindi naman ma-expose sa buhay mo yung biyaya ng Panginoon, wala yan.
1: Correct.
0: Hindi po tayo hindi tayo nagagalit.
1: Eh, tayo naman, kaya nga sabi ho ni sabi nga ng Biblia, tayo ang buhay na sulat.
0: Ay, sinabi mo. Living epistles.
1: Living epistles tayo eh. Oo. Gawa yun.
0: Sabi ko, minatanong sa akin, kayo ba Bishop sa Lighthouse, anong gamit yung Bible? Anong ibig mong sabihin, anong gamit na Bible? Anong translation, anong version? Eh, sabi ko, lumaki ako, minahal ko yung King James. Ah, ganun? Kami hindi na namin ginamit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos naging ang naging issue pagalingan ng translation. Okay, sabi ko, alam mo kung anong pinakamagaling na translation? Translation. Meron? Oo, ano? Meron. 'Yun nakasulat sa puso mo. 'Yun ang pinakamagaling.

0: eh, itong kino-confront natin. Diba, paano? Anong gagawin natin? Kaya sabi, ano magagawa natin? Sabi, mayroon. Mayroon. Magmahal ang presyo ng kung ano.
1: Mm-mm.
0: Uminit ang panahon. No, dumating ang bagyo. May magagawa naman tayo eh.
1: Mm.
0: Kahit kasi kasimpleng-simpleng paraan. 'Di ba? Ano magagawa, Bishop? Oh, okay, suportahan mo yung ano, D-Way. Oh, 'di ba?
2: Opo.
0: Oh. Ebe, magkaroon ka ng ambag sa kung paanong dapat alam mo, ang dami nating pwedeng creativity. Halimbawa, sa social media.
1: Mm.
0: Kaysa naman, basa ka ng basa ng kung ano sa social media, hindi mag-share ka ng gospel.
2: Tama.
1: Kahit langawin yan, at least na-share mo.
0: Oo.
2: Eh, malay natin.
0: Hindi naman ibig sabihin na ginagawa mo lang yan para sumikat ka. Mm. Yun nga ang matindi. Iba natin ginagawa ito para sumikat. No, hindi ba?
1: Pero speaking of social media, Bishop, meron kasi tayong mga kasamahan na nakikisaw-saw talaga sa politika eh. Ang sasama na minsan ng mga sinasabi.
2: Mismong yung platform nila ginagamit balagi para...
0: Balagi nga akong tinatanong.
1: Oo,
0: sabi nga niya, Bishop, ano masasabi mo sa impeachment?
2: Hmm.
0: Anong gusto mong sabihin ko? Sabi ko, hindi nga, anong palagay mo? Abi, at least ginagawa na nila ngayon yung dapat nilang gawin. Kaysa atake sila ng atake.
2: Uh-huh.
0: So, saan tutungo yan? Ba hindi ko alam kung saan nila papuntahin. Yun ang tutunguhan yan. Eh ano dapat ang ano natin? Lahat naman tayo may bias. Lahat tayo gustong mangyari. Pero kung hindi mangyari yung gusto natin mangyari, anong gagawin natin? Eh di magrespeto na lang tayo.
1: Tama. Mm-hmm. Hindi, after all, we are not the one in control eh.
0: Oo. Pero kung gusto mong comment ko, lumalabas ka ako lahat yata galit sa korupsyon, galit sa pagnanakaw. Di ba?
1: Mm.
0: O tama naman na may impeachment. Eh paano yung mga nagnakaw sa flood control? Anong gagawin?
2: Dapat bigyan din ng pansin.
0: Hindi naman sila impeachable.
1: Mm-mm.
0: Oo. Ang dalangin ko, sana hindi na makakalimutan yun.
2: Yun.
0: I mean, from the highest to the lowest, dapat panagutin sila. Dapat accountable sila. Ibig sabihin, porque ginawa mo yung impeachment, excuse ka na sa ginawa mo?
1: Mm.
0: Hindi. So, dalangin natin na umusad pa yan.
1: Tama yung Bishop.
0: That everyone
1: no?
0: should be accountable.
1: Kami din naman ako, Bishop, naniniwala ako na dapat man talaga i-process yung impeachment para malaman ng taong bayan. Pero dapat hindi makalimutan yung
2: billion-billion
0: na
1: flood control.
0: Alam mo, kahit ano namang gawin ng Kongreso, hindi naman nila kayang panagutin yung mga miyembro nilang kumita diyan. Ang dapat diyan ombudsman.
1: Eh, kaya lang ako naman Bishop.
0: Eh kung yung ombudsman kaya nga dapat
1: sa totoo lang may ayaw na natin magsalita, nasa radyo tayo pero alam naman natin ang nangyayari diyan eh.
0: Oo. Eh alam mo, halimbawa may nagsasabing ganyan. Kaya Bishop, kailangan talaga no? Ang mga righteous ang manguna sa bansa natin.
2: Mm-hmm.
0: Sabi ng Banal na Kasulatan, if the righteous are in authority, the people rejoice. But if the wicked beareth rule, the people mourn. Ah, okay. Anong ibig mo sabihin ng righteous?
2: Mm-hmm. Sinong righteous? Sabi ko,
0: di yung may Kristo. Ah, basta't may Kristo ba, righteous na.
2: Mm.
0: Actually, wag mong gawing political party yung righteous.
2: Mm-hmm.
0: Hindi party yun at hindi branding yun. Ang kailangan natin, people who do righteousness.
2: Yun.
0: Yun ang sabi ni John. Abi, dapat ang he that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Okay? We want people who do righteousness. We do not need righteous people. Kahit anong right, kahit ikaw pa maglagay ka ng t-shirt, I am righteous. I-translate mo sa gawa yung righteousness.
1: Righteousness diba? Sa loob ng puso, pag hindi ginawa, useless yun eh.
0: Eh, totoo.
2: Superficial righteous yun.
0: Mm. Kaya nga, kaya yun ang sinasabi ko. O, tinan nyo ang sinabi ni John. Ito, tinan natin ha. Ito, para at least kitang-kita natin. Oh, little children, he who practices righteousness is righteous, just as he is righteous.
1: Mm-hmm.
0: O, di ba?

0: Sabi dito, if you know that he is righteous, you know that everyone who practices or who does righteousness is born of him. So ang kailangan natin, people practice, who do righteousness.
1: Oh, yung practice
0: who
1: of righteousness.
0: Tama. Hindi lang righteous as a brand. Mm-hmm. Shame ka lang eh. Ang dami-daming shame, ang dami-daming Kristiyano, ang dami-daming born again. Mm-hmm. Corrupt naman. Ay, huwag yun.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, lahat, actually, lahat yan may church eh. Oh. Lahat, ay, mga congressman natin, mga senador natin, tanungin mo, saan ka ba nag-church? Nag-church lang sila. Oh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung iba nga dyan, tanggap pa ng tanggap sa Panginoon. Oh, kada mag-aating sa kung saan, tatanggap
1: mm-hmm. Tatanggap, yung iba nga, nilihans pa eh.
2: Tumanda na nga sa pagtanggap eh.
1: Oo. Oh, oh.
0: Pero hindi naman tayo. Hindi ko naman sinasabi ito. We are just talking of what reality is sa atin.
1: Pero alam mo, Bishop, napakalinaw ng ating pinag-usapan ngayon, ano? Pa, kumbaga,
0: amen.
1: Na intindihan ng ating mga tagapakinig, anong ibig sabihin ng tagapangalaga tayo ng grace ng Panginoon?
0: Oo.
1: Kasi sa totoo lang, nababasa yan, pero hindi ganun kalinaw na nauunawaan. Ano ang ibig sabihin nun? At ano ang kaugnayan niyan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay?
0: Halimbawa, ito, paano natin madidistinguish ang kilos, ang gawa ng grace sa gawa ng laman? O, tayong nasa laman, nag-aaral naman tayo, nagiging edukado tayo.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, because of your education, ikaw ay naging civil engineer.
1: Mm-hmm.
0: Okay, civil engineer. So, ito, naging civil engineer. Ito, yung grace.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Mm-hmm. Yung taong wala nito, matabang. Kahit anong gawin niya. Pero, nung dumating yung grace, okay, abay, naging matamis yung nasa loob.
1: Mm-hmm.
0: Bakit? Sapagkat ito ang nagbibigay kamalayan dito para ang gawa niya maging kalugod-lugod sa Panginoon.
1: Ayun. Kaya
0: lalagyan ng virtue. Oo. Lalagyan ng virtue yung gawa nito.
1: Correct.
0: Diba? Outside of this, wala. Kaya papangalagaan mo ito.
1: Mm-hmm.
0: Didisiplinahin mo ito kung paano ang turo nito.
1: Mm-hmm.
0: O, diba?
1: Correct. Pero alalahanin natin, Bishop, ng mga listeners natin, na hindi yon automatic. Na porkit ikaw ay napanahanan ng grasya, ay automatic na yung katawang lupa mo ay sasang-ayon doon.
2: Tama.
0: Ay, totoo yan. Mm-hmm. Oo, totoo yan.
1: Kailangan
0: matagal
1: mong,
0: na panahon yan.
1: At kailangan mong intentional, Bishop, di ba?
0: Yes.
1: Intentional dapat ang pagsunod.
0: Parang ano yan eh.
1: Sa kalooban ng Diyos.
0: Parang ano yan, parang karakter at competence.
1: Mm-hmm.
0: Ang competence, hindi overnight yan nakukuha.
1: Mm-hmm.
0: Matagal na panahon yan. Mm-hmm. Matagal na pagkilos yan.
1: Oo.
0: Ganun din naman ang karakter.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So, this thing, sana po yung naging practical sa atin yung mga
1: ayun, napakaganda ng ating napag-usapan ngayon, Bishop. Kahit kami ni Caroni ay talaga namang napag-isip doon, ano? na hindi automatic, pero kailangan maunawaan yun na ano ang relasyon ng grace sa ating action.
0: Tama.
1: At paano natin ito mapapangalagaan?
2: Dapat may outcome yung grace na
0: Diyos.
1: Oo. So, napakaraming maganda yung illustration mo, Tabi Bishop. Mabuti na lang, meron kang bit-bit na nga tasa dyan.
2: If we busy pa.
1: Oo. At buti na lang, Bishop, nagkakape ka. Mabuti ka pa. Uh-oh. Sana all nagkakape.
2: Kami hindi pwede.
1: Eh, wala na kaming, ano, Bishop, tuloy-tuloy na ang aming, ano, wala na kaming break time. Hindi kagaya nung dati na nakaka-break time kami.
0: Ah, ganun?
1: Oo, tuloy-tuloy na. Pag-upuho namin dito, tuloy-tuloy na yan hanggang matapos.
0: So, wala kayo coffee break?
1: Wala na ho kaming coffee break.
0: Ang coffee pag coffee break, halimbawa coffee break, pero pwede ka bang uminom ng pineapple juice?
2: depende na daw yan sa paggamit ng depende na daw po yan sa paggamit ng biyaya, Bishop.
1: Dapat pala hindi coffee break karon eh. Alisin na lang natin ang coffee para makainom tayo ng juice.
2: Saka depende yan sa interpretations mo, Bishop.
1: Break na lang para walang debate. Break. Ayun, wala nang coffee break. Para makainom tayo ng tubig at juice. Bishop, maraming salamat po, Bishop. At saan, kailan ka ho bibisita dito?
2: Yung nang inaantay namin, yung pagbibisita.
0: Oo. Eh, ito sigurong July na ito.
1: Ayan ha, July. Okay. Yeah. Tabayanan ho natin yung July. Bishop, pagpalain ho kayo ng Panginoong Diyos. Ingat po kayo sa buong maghapon.
2: God bless po, Bishop.
1: Yan. Yan, maraming salamat, Pambira. Para tayo nag-Bible School ka, Ronnie.
2: Kaya nga.
1: Ha? Tayo naman ay naturuan ng ating mahal na bishop.
2: Anong part na theology?
1: Ha? Ano yun? Tasalology.
2: Tasalology.
1: Oo. Dahil sa tasa.
2: Nagkaroon ng pag-aaral.
1: Tasalology.
2: Tasalology.
1: Yan. Pero maganda yun. Practical kasi yun.
2: Oo, practical din yun.
1: O na hindi porket may grasya ang Diyos sa iyo, nakikita na agad 'yon sa buhay mo. Kailangan mayroong uniformity ka karon niya, no? Ma-translate into life.
2: That is part of salvation, sir.
1: Yung
2: works natin.
1: Dapat
2: work out your salvation.
1: Dapat ipagpasok ng grasya, ng presence ng Panginoon. Kaya makita 'yon sa buhay natin.
2: Dapat inaalagaan at ginagawa, tinatrabaho.
1: Ayun, dapat may work, may gawa. Yan ha.
2: Ayos.
1: Ay, ayos. Kami po naman ay magpapaalam na kami po ay malungkot dahil sa buong isang oras at kalahat, hindi kami napakinggan sa radyo. Hindi tayo nakabalik sa radyo. Hari na wa bukas, sa panalangan ninyo, na bukas inasa radyo na ho tayo. Alas 8.28 na ning pagkaaga. Tama ba yan? No, tama.
2: Tama.
1: Ngayon po ay magpapaaram ng tabi. Nakasama natin ngayon sa technical side ang supremo ng KKK. Don Ramon Diaz ang kulot ang bangs.
2: Kapag ganyan, nakapag-unwind.
1: Mabuti pa si Moon, ang bangs kulot.
2: Say mo.
1: Straight.
2: Tsaka ko yan, sir. Invisible.
1: Invisible. Ngayon po ay magpapaalam na. Lagi nating sinasabi na habang may panahon pa,
2: tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: At siyempre kami po ang mga kasama ninyong kalakhakan, kalmusalan tuwing umaga, ang mga lalaking magpapapundo kansaindong kamunduan.
2: As in magpapadagos kansaindong kaugmahan.
1: Iyay. Mr. Solamente Rico Jalit.
2: At ako naman po si Mr. Gopito Ronnie Renzales.
1: Tami-tami, God bless you, Brian.
2: Bye-bye.
1: See you tomorrow. Susunod na po ang programang Negosyo ng Sentrabaho kasama si SM.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 The Way FM o sa email address info@dway.febc.ph.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa CARE 104.3 The Way FM?
5: Oo, apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit? Apo, ano meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-isko, apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa CARE 104.3 DWAY-FM.
4: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
7: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, uminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Panglima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Panganim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Kuryente 15, tubig 400, gatas ni Kiko 12, maintenance niya 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. Jun, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay. Kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:45 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isa mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood sa atin ngayon sa ating himpilan dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang inyong mga weekends? Kumusta ang inyong mga pahinga? Kung kayo man ay nagpahinga, maganda po yan, ano? At kayo ay nakabawi sa inyong mga isang linggong mga pagtatrabaho. Kaya kumusta po kayo? Ito po ang inyong programa, Negosyo at Sintrabaho. At ako si Yvette Pau, ang inyong kasama ngayong umagang ito. Ayan, at ngayon pong araw na ito dahil ngayon ay second Monday, ang bitis ko, no, Wednesday agad. Second Monday of the month, tayo po ay makakasama natin ang Department of Science and Technology Region 5. At maya-maya lamang po ay makakasama natin sila. Kaya magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama ngayon at lalong-lalo na yung mga nakikinig sa atin, yung mga nanonood sa ating mga social media platforms. Tayo po ay nandyan sa Facebook. Yan, i-share nyo na po ang ating mga program links sa ating Facebook page. Ang ating Facebook ay ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Pwedeng-pwede din po kayo mag-online streaming. I-type nyo lamang basta kayo ay may internet o kayo ay may gadgets. I-type nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Magandang araw sa inyong lahat at syempre babati din tayo ng happy birthday sa lahat ng ating mga may kaarawan ngayon. Kami po'y masaya na kayo ay nagsiselebrate ng inyong dagdag na araw o dagdag na taon sa inyong mga buhay. Sabi nga po, every day is a blessing or every gising is a blessing, lalong-lalo na kung may dagdag na birthday, ano, dagdag na taon. Kaya habang tumatanda o nadadagdagan ng ating mga edad, naku, malaking pasasalamat natin yan. Kaya naman, happy birthday sa lahat ng ating mga may birthdays today. At syempre, batiin din natin ang lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang mga anniversaries today. Kami po'y masaya sa inyong mga anibersaryo at kung ano man po ang inyong mga sineselebrate ngayon, kami po'y masaya para sa inyo. Ang inyong mga victories ay aming sineselebrate at kami masaya dyan sa lahat ng inyong mga victories. Kaya happy day po sa inyong lahat and happy anniversary and happy birthday sa inyong lahat. Ayan, sa susunod po may kakanta na kapag may happy birthday. Nako, Yagmon. Ayan, kaya happy day po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong lahat sa mga nakinig, sumabay-bay sa atin. Lalo-lalo na po sa ating pamimbi sa Kanbanwaan. At ang panalangin para sa bayan nung nakaraang linggo, napakinggan natin sila. Kaya naman maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa atin sa nung nakaraang linggo habang kami ay nagre-recharge. And kami lahat ay nakapag-recharge. Oo, masaya kami at kami nakapag-recharge. At busog na busog hanggang ngayon. Babusog ka pa, Kuya Mon? Hindi namin alam kung paano namin ubusin pagkain namin. Ayan, kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ayan, kaya medyo ang aking boses ngayon parang ano na, bumibigay, magkakasakit, pero tuloy-tuloy lamang ano. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating mga gawain at tayo ay patuloy na magpalakas, lalong-lalo na yung mga papunta sa kanilang mga trabaho. Kumusta po ang inyong mga biyahe sa inyong pagpunta sa inyong mga trabaho? Ingat-ingat lamang po sa mga nagmamaneho, sa inyong mga papunta sa mga trabaho o negosyo. Ingat lamang po kayo. Yan, si Pastora Annabel Lagria. Good morning, Pastora Annabel. Maraming salamat at sa lahat ng mga nananalangin sa atin ngayong mga panahon na ito. Maraming salamat po sa inyo. Pastora Annabel, good morning. Ayan, batiin natin ang mga taga-Gamboas Orchard. Ayan, dyan kami nag-recharge. At mga masisipag, oo, na mga workers dyan sa Gamboas Orchard. Maraming salamat sa inyo mula sa reception hanggang sa
yung mga naghahatid ng aming mga pagkain. Naku, maraming salamat po sa inyo. At pagpalain po kayo ng Panginoon, maraming salamat sa pag-aasikaso sa amin last week. Ayan, kaya kami po ay masaya at recharge talaga. Kaya maraming salamat po muli sa inyong lahat. At syempre ngayong araw na ito, bago po tayo pumunta sa ating diskusyon ng DOST, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran Salumbides.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit, Apo? Ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ang The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month. Kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-isko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po, kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
3: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: Pumili ng dalawang kuko ng aking anak. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas na ang isang paru-paro buhat sa kuko nito. Samantalang ang isa ay nanatiling nakatago pa rin sa loob ng kukun. Nagsimulang mag-alala ang aking anak, inisip niyang baka mayroong di magandang nangyari sa nabubuong paru-paro sa loob ng kukun. Mas lalo siyang nagkaroon ng alinlangan nang ilang araw na ang lumipas, parang wala pa rin nangyayari sa pangalawang kukun. Hanggang isang umaga, bigla na lamang naming nakita ang isang napakagandang paru-paro lumilipad sa aming bahay. Sometimes we think that nothing is happening, pero sa totoo lang, mayroon naman pala. Baka ganyan ang nararamdaman mo ngayon sa iyong career o sa iyong negosyo, parang walang nangyayari. At nagsisimula ka na ring mag-alala. Baka naman ang kailangan mong gawin ay maghintay pa ng kaunti at maging patient. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nakapagsabing, God is seldom early, but He is never late, for God's timing is always perfect. Maaring lagpas na sa timetable mo ang mga planong gusto mong matupad sa iyong buhay, trabaho o negosyo. Pero magtiwala ka lang, may dahilan kung bakit hindi pa nangyayari ang inaasahan mo. Bakit kailangang matuto tayong maghintay? Bakit mahalaga na ma-develop sa atin ang pagiging patient? Una, your integrity is strengthened in waiting. Nasusubok ang disiplina at integridad ng isang tao sa kanyang paghihintay. Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa paggawa ng tama at mabuti, kahit tila wala namang nangyayari, ipinapakita mo ang iyong commitment at pagpupursige. Kapag masinop at maayos mong ginagawa ang iyong trabaho, kahit tila hindi naman ito napapansin ng iyong boss, hindi ito kawalan o kalugihan sa iyo. A person of integrity does what is right even if no one is looking. Pangalawa, a well-cooked meal is always better than a half-baked dish. Hindi masarap ang kaning hindi sapat ang pagkakaluto. Dadagdagan mo ito ng tubig, ibabalik sa kalan at muling lulutuin. Gaya ng oportunidad na ipinilit, hindi mo lubusang may enjoy ang isang trabaho o bagong responsibilidad kung ikaw ay hindi pa handa para dito. Trust that everything happens for a reason. Be patient in waiting. Mas mabuti ang hinog sa panahon kaysa hinog sa pilit. At panghuli, there is a prize in waiting. Di ba't napakasaya ng pakiramdam kapag mayroon kang hinintay ng pagkatagal-tagal, pagkatapos ay dumating o nangyari na ito? Your story becomes more inspiring and encouraging kapag ang tagal mong nanalangin bago sinagot ng Diyos ang iyong hiniling. Maraming gantimpala ang paghihintay. Your character is molded, your faith is tested, and you learn to be more thankful. Ang sabi sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, wait for the Lord. Huwag ipilit ang hindi pa napapanahon. Wait and be patient. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.

0: It's now 8:57 in the morning at tayo po'y nagbabalik ngayon dito sa ating programang Negosyo as in Trabaho. And every second and fourth Monday, lagi akong Wednesday porque yan ang aking leave, no? Excited na. Every second and fourth Monday of the month ay kasama po natin ang Department of Science and Technology Region 5. At ngayon nga po ay magkakaroon tayo ng magandang usapin sa ating DOST question. Dahil nga po ang ating pag-uusapan, dahil alam naman po nating lahat na sa harap ng pabago-bagong klima, patuloy na naghahanap ang ating mga magsasaka at mga lokal na pamahalaan ng mga makabagong paraan upang mapanatiling matatag ang produksyon ng pagkain. Kaya ngayong umaga, muli nating makakasama ang Project Saray Bicol upang balikan ang kanilang mga naging tagumpay sa rehiyon at alamin ang mga kapanapanabik na activities and contests na kanilang inihanda para sa nalalapit na 2026 Regional Science, Technology, and Innovation Week. Ito po ang DOST Kusyon Season 3, Episode 20, mga tagumpay ng Project Saray Bicol at ang mga dapat abangan sa 2026 RSTW. Kaya let's welcome our resource person for today, si Engineer Jeffrey Arevalo at si Sir Jude Carls Barasona. Magandang umaga po sa inyo, Sir Jude and Engineer. Good morning!
1: At good morning din po at isa pong masaganang araw at makagaham na umaga po sa ating mga taga-subaybay ng programang diskusyon.
0: Ayan, si Engineer Arevalo. Taga saan kayo, Engineer?
1: Taga Masbate po.
0: Ayun, sabi na Masbate nyo na pa ano talaga ako sa Arevalo. Ayan, sige po, bati muna po kayo, sir.
2: Ayan, isang masaganang umaga sa ating lahat. And welcome sa ating discussion for today.
0: Ayan, oo. Parang medyo mahina ang sound ni Sir Jude, Sir Kuya Mon. Ayan, ayusin lang natin ng konti kasi maganda itong usapin na ito. At ito ay magandang mapag-usapan at talaga namang ating mabibigyan ng magandang informasyon ang ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umagang ito. Kaya para sa unang ating pag-uusapan, para po sa ating mga bagong tagapakinig o yung mga hindi po nakapakinig o nakapanood sa atin last time nung ating napag-uusapan itong Saray Bicol, at bilang maikling pagbabalik tanaw mula sa inyong unang pagbisita dito sa DOS Kusyon, maaari po ba ninyong muling ipakilala ang Project Saray at ang pangunahing layunin nito?
1: Okay po. So, pangalawang beses ko na po ito dito sa,
0: yes,
1: sa Dayway po, Mama Nat. Ikaw mm-hmm. din yung host before. Anyway, ang Project Saray po or Smarter Approaches to Invigorate Agriculture as an Industry in the Philippines ay programa po ito ng DOST na gumagamit ng science, technology at innovation upang matulungan ang mga magsasaka na gumawa ng decision gamit ang climate at agricultural data.
0: Mm-hmm.
2: Ayan. So, ako naman first time ko dito.
0: Yes.
2: Familiar na ako sa radio setting before.
0: Mm-hmm.
2: To further naman, ang Project Saray ay hindi lang siya para sa traditional na paraan ng pagsasaka. Layunin din, isa sa mga layunin ng Project Saray ang maging climate smart or climate resilient at data-driven ang agriculture sector sa pamamagitan ito ng GIS or Geographic Information Systems, remote sensing, pati na rin crop monitoring at climate information services.
0: Ayan.
1: And mula po sa unang guesting natin kung saan po ipinakilala natin yung onboarding ng implementation ng Project Saray Bicol, mas pinalawak po natin ang implementation ng Project Saray sa mas maraming mga komunidad ang nakinabang sa mga iba't iba pong teknolohiya at aktibidad sa ilalim po ng Project Saray.
0: Wow, that's good to know. Ano po? Kasi nung una po kayong naging guest namin dito sa Dost Kosyon, syempre with Sir Engineer Arevalo, ibinahagi ninyo po sa amin yung mga naunang mga steps at yung mga plano ng Project Saray para sa Bicol. Ngayon naman po, sa inyong pangalawang pagbisita sa amin, ano-ano na po ang pinakamahalagang naging mga accomplishments ng proyekto ng na simula po noon?
2: Well, ma'am, isa sa pinakamalaking tagumpay ng Project Saray Bicol ay ang mabilis na paglawak ng aming network of partners sa buong rehon na to.
1: So, sa una po nating implementation ay pumunta po tayo sa tatlong provinces. Doon po muna tayo nag-focus sa Masbate, sa Albay, at sa Camarines Sur. So, sa kasalukuyan po ay meron tayo ng 12 partner local government units. Ayan. At tatlong state university and colleges po na aktibong katuwang sa pagpapatupad ng Climate Smart Agriculture Initiatives.
2: Ayan. Ang mga partners naman namin na LGUs, ma'am, simulan natin, i-mention ko na rin since para alam ninyo at least sa ating mga tagapanood at ating tagapakinig kung ano yung mga involved na sa Project Saray.
0: Yes.
2: So, sa Albay, meron tayong Legazpi and Ligao City. Sila po dito ang aming partners for year one. Sa Camarines Sur naman, ito may pinakamalawak na partnership kami. Kasama dito ang Libmanan, Pasakaw, Sipokot, Buhi, San Jose Partido, and of course, Naga City. And sa Masbate, meron kaming apat. Kasama namin sa Project Saray ang Mandaon, ang Masbate City, ang Mobo, and Kawayan. Hindi lang po LGUs ang partners namin. So sa year 1, meron din kaming tatlong SUCs sa tatlong probinsyang na-mention kanina. Sa Albay po, meron ang partner namin na SUC ay ang Bicol University. Sa Camarines Sur naman po ang Central Bicol State University of Agriculture or CBISWA. And of course sa Masbate, ang Dr. Emilio B. Espinosa Senior Memorial State College of Agriculture and Technology or DBSMSCAT. Yun po, sila ang aming partners for year 1 and of course, lalawak pa ito.
0: Yes, more to come. Ano nga po?
1: So, ang mga partnership na ito po ay nagbigay daan sa technology deployment, capacity building activities, collaborative research at institutionalization ng climate smart agriculture sa partner LGUs. So last May lang po nag-onboard na din po yung ating year 2 ng Project Saray Bicol which pupunta naman po kami sa natitira po nating tatlong provinces which is in Sorsogon, in Catanduanes at in Camarines Norte. So isa rin pong malaking milestone ang endorsement ng Regional Development Council 5 sa regional implementation ng Project Saray sa pamamagitan po ng RRDIC, nagpakita po ng malaking suporta ng rehiyon sa science-based agriculture.
0: Ayun, napakadaming partnership ang nabuo. At I guess mas marami pa ang mga darating o mga magiging partners in the near future. Eh, bukod po ito sa pagpapalawak ng mga partnerships, which is yan po yung inyong mga nabanggit kanina, paano naman po direktang nakinabang ang ating mga magsasaka, yung mga agricultural workers at ang ating mga lokal o ang lokal na pamahalaan sa Project Saray?
2: Hindi lamang ma'am partnerships ang pinalawak ng Project Saray. Of course, mas pinalawak rin namin yung access ng mga magsasaka through their LGUs, sa support ng kanilang LGUs, and of course, our SUC partners, ay ang access nila sa climate information at digital agriculture technologies. Sige, Sir Jeff.
1: Okay, so yun po, naipakita sa rehiyon ang iba't ibang decision support tools mula sa UPLB, sa ating pong Saray Sentro. Sila po actually yung nag-develop ng mga ino-onboard nating mga technologies and innovation para po sa ating mga partners. So, unang-una na po dito yung ating pong Banatech para po sa mga magsasaka at trader upang tantyahin ang pinakamainam na petsa ng pag-aani ng mga saging na Lakatan at Sabat Cardaba. So, gamit po yung temperature models at weather information. So, yung matagal na po nating technology na pinapagamit na din po, ito yung tinatawag nating SpeedTech or yung Smarter Pest Disease Identification Information Technology. Ito ay isang mobile application na gumagamit ng artificial intelligence upang kilalanin ang sakit at peste ng halaman sa pamamagitan ng pagkuha lamang ng pictures.
0: Ayun.
1: So, magbigay ng solusyon, reporting ng mga peste sa existing na isang komodidad. So, ito po yung SpedTech ay pinipicturan lang po natin yung pest at diseases ng halaman. Dinlalabas na po kung ano yung kailangan gawin or pwedeng gawin ng ating mga magsasaka.
0: So, meron din,
1: at meron din po tayo ng application, ginatawag po natin Kapay. Isa rin itong mobile application na tumutulong sa magsasaka para malaman po ang tamang panahon ng pag-ani at masubaybayan ang kalidad ng kanilang kape. At yung isa pong pinakamalaking onboarding po natin at capacity building na ginawa po sa ating mga partner LGUs and ano yan, ISUSIS, ay ito po yung CL SIMS or yung community level Saray Enhanced Agricultural Monitoring System na isang makabagong programa na gumagamit ng mga satellite images and data upang bantayan ang kalagayan ng mga pananim. So mayroon itong monitoring system, weather and climate advisories at tumutulong din po na malaman ang suitable na crops para sa isang specific na lugar.
0: Yeah.
1: So, yun po yung pinakamalaking implementation po natin yung sa CLCs.
0: Yes, Sir Jude.
2: Yes, po. Bukod po dun sa systems and technologies ng Saray, ay ikinakampanya rin po namin na mas maraming farmers, LGUs, or mga individual maging aware sa Project Saray. So, ginagawa namin to through information campaigns,
0: yes,
2: through stakeholders consultations. Pumupunta kami sa aming mga stakeholders, mga LGUs, sa mga offices nila. Radio guesting, katulad po nitong discussion, and this is our second time for Project Saray. And of course, exhibits and caravans, mailapit sa aming audiences or sa ating mga
0: farmers,
2: especially farmers, ang science sa farming. So,
0: yes,
2: kasi smart farming ang gusto naming ibigay sa kanila.
0: Yes.
2: And yung na-mention rin po ni Sir Jeff kanina ay napakalaking bagay po nung CL SIMS kasi bukod po dun sa information campaigns, nag-start na rin po kami sa aming capacity buildings or training sessions. And sa first year namin, nag-focus kami sa implementation ng CL SIMS. Dito ay ginagamit namin ang Geographic Information System yun nga, sa isang software. Then, ang remote sensing. Kasama na rin po doon sa pagmapa nila ay ang crop mapping, spatial analysis, and agricultural monitoring. So, yun po yung initiatives namin for capacity building wise sa aming year one.
0: Yes. Nako, napakadami. Ano, at talagang maganda itong napag-usapan natin ito. Siyempre, hindi lang naman yung planning, pero ito ay nakikita na natin ano na yung mga ginagawa ng Project Saray. Yes, Sir Jeff, any additional po?
1: Dahil dito ay tinutulungan nating maging mas handa ang ating mga partner LGUs at agricultural stakeholders sa paggamit ng mga teknolohiya para sa agricultural planning and disaster preparedness.
0: Yes.
1: So, kinilala rin po nung nakaraang National Science and Technology Week noong 2025 sa Lawag, Ilocos Norte, doon po yung ginanap. Ang ating po mga partners, ang ating mga primary partners na Legazpi City, Libmanan at yung Mandaon sa pamamagitan po ng Plaque of Partnership bilang isa sa mga naunang pilot sites ng Project Saray Bicol.
0: Ayun, oo. Isa nga po sa Project Saray or isa po ang Project Saray sa mga tampok na programa ngayong 2026, Regional Science, Technology and Innovation Week. Ano po ang maaaring asahan ng ating mga participants sa darating na Saray Congress?
1: Sa mga hindi po familiar muna, ang Regional Science and Technology and Innovation Week or RSTW ay ang taunang pagdiriwang ng DOST na naglalayong ilapit sa publiko ang mga programa, teknolohiya at research at innovation na bunga ng siyensya na may konkretong pakinabang sa ating mga komunidad. So isa rin itong pagkakataon upang maipakita ang mga tagumpay ng iba't ibang DOST program at hikayatin ang mas marami pang sektor na maging bahagi ng Science, Technology and Innovation Initiative ng DOST Bicol. So sa ngayong 2026 po ang ating Regional Science and Technology Week ay gagawin po sa University of Camarines Norte sa DAET. So sa Camarines Norte po ito siya ngayong August po. At isa sa mga tampok nitong events, yung Saray Congress po natin, kung saan ipapakita ang mga naging accomplishment ng Project Saray Bicol sa nakalipas na taon. So, bibigyang pagkilala rin natin lahat ng partner LGUs, SUCs, at institution partners sa pamamagitan ng awarding po ng ating partnership plaque.
2: Bukod po doon sa partnership plaques na ibibigay namin, i-introduce na rin po namin ang aming year 2 partners. So magkakaroon din po kami ng MOA signing kasama ang bagong partners ng Saray. Kasabay po dito ang Camarines Norte, Sorsogon, and Catanduanes bilang paghanda nga sa aming susunod na yugto ng implementasyon para sa buong Bicol Region. Tampok din dito ang mga plenary sessions, syempre, mula sa DOST, sa Picard, sa Saray Centro, at even sa UPLB tungkol sa Smart Agriculture, Engineering Solutions, at Digital Innovations para sa Sustainable Agriculture. Ang pinakalayunin po ng Congress na maipakita kung paano magiging konkretong solusyon ang siyensya sa pagpapalakas ng agrikultura sa mga komunidad.
0: Napakaganda. Ito po, bukod sa mga contest na ito, mayroon din po bang ibang mga contest o mga patimpalak ang Project Saray ngayong RSTW? At ano-ano nga po ba ito? At sino-sino ang mga maaaring sumali?
1: So, meron po kaming inihandang apat na pangunahing competition para po sa Project Saray Congress ngayong RSTW. So, unang-una na po dito yung tinatawag nating Saray Invent or Saray Invent, no? So, a regional research proposal contest na magsisilbing isang estratehiyong gabay upang maipatupad ang mga inobasyon sa mismong lokal na komunidad. So bukas ito sa lahat ng mananaliksik, sa ating mga researchers dyan, sa ating mga guro, instructors, professors, data scientists at mga inhinyero mula sa mga SOOCs at sa mga pribadong HEI at RDI sa Bicol Region. So maaaring sumali ng mag-isa or bilang pangkat hanggang 5 membro mula sa larangan. So yung mga priority alignment po natin ay yung matalinong agrikultura at makabagong pagsasaka, yung smart agriculture or precision farming, remote sensing at geo-information system or GIS, at yung pagsusuri ng data at location or yung tinatawag nating spatial at data analysis, at yung mga pangunahing pananim ng Saray. So doon lang po muna tayo magpo-focus. So bukas po ang registration natin at submission mula July 1 hanggang August 5 po ng 2026. Ang mga mapiling 5 finalist po ang magpe-present ng kanilang proposal sa RSTW PUMI natin at mismo po sa Camarines Norte.
0: Ayun, pwedeng-pwede pa sila humabol dahil ito ay hanggang July 31. Yes, Sir Jeff.
2: Ayan, bukod po doon sa aming Saray Congress, meron din po kaming Yabong 2026. Ang Yabong po ay mga kwento ng siyensyang maaasahan sa Kabikolan or AVP contest / video making contest. Bukas po ito sa aming mga current partners. Ito po ay from our LGUs and state universities and colleges ng Project Saray. Of course, hinihikayat ang bawat institusyon na gumawa ng isang video or audio-visual presentation na magpapakita ng kanilang karanasan, tagumpay, at kung paano nakatulong ang Project Saray sa kanilang komunidad. Ang video po ay agriculture-focused naman. So, kailangan

0: Sir Jeff, at
1: ayan,
0: I think
1: kasama
0: meron
1: din po
0: pa
1: natin mm-hmm. yung pangatlong activity po natin, pangatlong contest po natin ay yung tinatawag nating Saray Likha 2026 mm-hmm. where science meet creativity. So ito po ay isang digital poster making contest para po sa lahat ng grade 11 at grade 12 students sa Bicol region. So mm-hmm. para naman po ito sa ating mga senior high school po. So gagawa ang mga kalahok ng original na digital poster na may kaugnayan sa team ng RSW at sa promotion ng Climate Smart Agriculture sa tulong ng Project Saray. Mm-hmm. So, hindi allowed ang AI-generated images mm-hmm. at kailangan ding mapasa ang progress screenshot para makita po ang kanilang gawa ng poster. So, bukas po ang registration natin mula July 1 hanggang July 24. So, pipili mm-hmm. din po tayo ng top 5 finalists yes. na i-anunsyo po natin sa August 3. So, ang kanilang mm-hmm. poster po ay i-display at ipipresent po sa RSTW. So, mayroon ding People Choice Award na pipiliin natin sa pamamagitan ng official Facebook page ng Project Saray Bicol.
0: Ayan. Sir Jude, any additional?
2: Yes, ma'am. Meron pa. Hindi lang tatlo ang aming
0: yes,
2: competition.
0: So,
2: may ika-apat pa. Ito naman mm-hmm. yung tinatawag namin na Mapathon 2026. Isa mm-hmm. itong GIS competition na bukas para sa partner SUCs at LGUs ng Project Saray. Especially na nung first year namin ay ito yung tinuro namin. So mm-hmm. team-based po ito. Tig-dalawang members kada team. Susubukin mm-hmm. dito ang paggamit ng QGIS at Geospatial Analysis para makabuo ng map pass at makapagbigay ng science-based solutions sa agricultural problems.
0: Yun.
2: So, kailangan na lang pong tandaan kasi medyo heavy po ito sa specs. Kailangan magdala ng sariling laptop na may installed na QGIS 3.40.
0: Mm-hmm.
2: Ang aming registration po nito, again, ang timeline ay makikita po sa aming Facebook posting. So, abangan mm-hmm. na lang po ito. At andun rin po ang aming instructions, most detailed na guidelines and mechanics.
0: Yeah.
2: Yun po ang aming competitions for yes. RSTW.
0: Uh-huh. Yes, Sir Jeff.
1: So, abangan na lang po natin yung official posting po natin. Ano, search mm-hmm. na lang po sa Facebook yung official page ni Project Saray Bicol. Yun po, name Project Saray Bicol po. At of course, sa DOST Bicol din po ay may mga posting din po tayo in regards po sa mga contest na ito. So, ang mga patimpalak po na ito ay idinisin nyo hindi lamang bilang competition, kundi bilang pagkakataon upang maipakita ang papel ng siyensya, mm-hmm. ng inobasyon at ng digital technology sa pag-unlad ng agricultural sector.
0: Yan, sir. Ang tanungin ko lang, kasi di ba yung more mechanics and more information ay makikita sa inyong Facebook page. Can you please tell us ano po itong Facebook page ninyo na maaaring hanapin ng ating mga gustong sumali?
2: Ayan, so ang Facebook page po ng Project Saray ay Project Saray Bicol. Follow and like nyo na rin po yung
0: yes.
2: page. Marami rin po kaming contents doon na nagtutukoy or nagtatalakay ng aming mga mm-hmm. systems and technology at kung para saan siya. And sa announcements naman, ang DOST Bicol page po, lahat ng RSTW related events po ng Saray ay makikita po doon.
0: Ayun.
2: So yun po ang magiging main information system or posting po ng Saray Bicol para sa regional congress namin.
0: Ayan, kaya hanapin nyo lang sa inyong mga Facebook ang Project Saray Bicol at dyan po makikita ang mga information na more information na nais ninyong malaman. Kaya bilang pong panghuli, ayan, napakabilis ng ating oras, ano? Bilang panghuli, ano pong inyong mensahe sa ating mga partner, LGUs, mga paaralan, kabataan, at syempre po sa ating publiko, sa ating komunidad? Paano sila maaari makiisa sa Saray Congress at ang mga contest ngayong RSTW?
2: And inaanyayahan po namin ang lahat ng aming partner, LGUs, SUCs, educational institution, ang ating kabataan, researchers at agricultural stakeholders na maging bahagi ng activities ng Project Saray sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week na gaganapin sa Camarines Norte. Para sa mga qualified po na sumali, especially our partner LGUs and SUCs, hinikayat silang mag-register sa mga contest bago ang deadlines at i-ready ang kanilang mga entries.
0: Yeah. Yes, sir.
1: At Of course, hindi lang po yung mga, kahit hindi kalahok po ano, bukas po ang Saray Congress sa mga nais matuto tungkol sa climate smart agriculture, digital farming technologies, and research output

0: makakatulong po sa pagpaunlad ng sektor ng agrikultura. So inyayahan din po natin ang publiko na sundan ang Project Saray Bicol at DOST Bicol sa Facebook upang manatiling updated sa mga announcement, schedules at iba pang aktibidad kaugnay po sa RSTW.
1: Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan ng mga magsasaka, LGUs, akadem at iba't ibang ahensya, mas mapapalawak pa natin ang paggamit ng science at technology tungo sa isang mas matatag, produktibo at climate resilient na agrikultura sa Bicol.
2: Yes, Sir Jude. Ay, Sir Jeff, Engineer Jeff.
0: And of course, maraming salamat po sa ano po sa ating partners dito sa The Way at naipalabas naman po kami. Maraming salamat po sa inyong pakikinig in behalf po sa bumubuo ng Project Saray Bicol and of course sa aming focal, si Dr. Domingo A. Pina. At sa ngalan po ng aming butihing Regional Director, Romel R. Serrano.
1: Kami po sa DOST Bicol ay nagpapaalala na ang kaunlaran ay mas mabilis kung sama-sama, lalong-lalo na po kung may kaakibat itong siyensya. Ayan. Diyos mabalos po sa inyong lahat and saray mabuhay.
2: Ayun, maganda yun na ending, saray mabuhay. Sa ating diskusyon, ngayon po ay nakasama natin, napakagandang usapin. At nakasama po natin ngayon si Engineer Jeffrey Arevalo, ang Project Technical Specialist 3 ng Project Saray Bicol, at si Sir Jude Carl Barasona, ang Project Technical Assistant, Project Saray Bicol. I-follow and i-share nyo na po sila ang kanilang mga Facebook, ang kanilang Facebook page sa Project Saray Bicol. At yan po ang ating diskusyon ngayong araw na ito. At ito po ang ating napag-usapan, ang mga tagumpay ng Project Saray Bicol at ang mga dapat abangan sa RSCW. Ito po ang diskusyon Season 2. At kami nagpapasalamat muli sa Department of Science and Technology sa patuloy na pagsuporta sa kanilang pagbibigay ng mga impormasyon na talaga namang nakakatulong sa ating komunidad. Diyos mabalo sa ating Department of Science and Technology, lalo na po sa Region 5. Kaya pansamantala po, ako muna ay magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito para po sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Pero bago yan, iwanan ko muna po kayo ng isang salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos sa umagang ito ay mula sa Isaiah chapter 40 verse 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Ito po ang ating salita ng Diyos sa Isaiah chapter 40 verse 31. As another week begins, may the Lord renew your strength and give you grace for every task ahead. Ingat po sa lahat! Ako po'y magpapaalam muna, pansamantala, tayo po'y magkita-kita muli bukas sa another episode ng ating programang Negosyo as in Trabaho. Ako po si Yvette Pao, ang inyong nakasama ngayong umagang ito. Ayan, maraming salamat, Tita Lolet, sa pagpapanonood at syempre kay Ate Jenna De La Rosa. Ang sabi niya, magandang umaga, Ma'am Yvette and Kuya Sir Jude and Engineer Jeffrey Arevalo. Magandang umaga sa lahat ng pamunuan ng Department of Science and Technology. Magandang umaga, Ate Jenna De La Rosa and Steven Grajeda, Edgar Araza, Carmela De Los Reyes, Annabel Lagria, Lorna Espinas, Ate Lorna, hello, and Ate Kuya Eddie Regaspi, Mike Eve Esplana. At sa lahat po ng hindi ko nabanggit, magandang araw po sa inyo at ingat lamang po kayo saan man po kayo papunta ngayong araw na ito. Ingat lamang po and God bless you. God bless everyone and be a blessing to someone a day. Malay mo po ang inyong ngiti, ang isa ng blessing para sa inyong mga makakasalamuha ngayong araw na ito. God bless! Bye-bye!
3: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Alas na bimidya ng umaga.
1: Iba't ibang usaping pampamilya ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Alright, yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat again. Lunes na naman. Nandito po si Daddy Joy. Kasama po ngayong umaga. Si Timothy Joy man rin yan. EK, Champ. Good morning sa iyo, Champ.
1: Good morning po, Pastor Joy.
0: And syempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world. Yeah, Ma'am Roselle man rin yan.
1: Ayan, magandang umaga rin sa napakagandang mga kapatid. Diba? Kay Ate Lois at kay Ate Eunice Mandrilia. Good morning sa inyo.
0: Pwede ko naniwala doon. Ayan, siyempre good morning po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon na tayo po ay muling nagkaulayaw. Ngayon po, dito po sa ating programa, this is Daddy Joy, dito po sa ating mga family matters. Ayan. It's always remember that in family matters, it is our family that matters. Okay. At ngayon pong umaga, napakasarap ng kwentuhan na ating pong matutunghayan. Kaya tara na. Ayan, pasok na. Ayan, at syempre, kumusta? Good morning po sa lahat ng ating mga katatayan dyan. Yung mga tricycle driver, jeepney driver, taxi driver, lahat ng driver, wag lang screwdriver. At itong ating mga men in uniform na nandiyan sa kalsada, nangangalaga ng kaayusan ng ating pong lipunan. Ang mga tatay na kabilad sa init at nakaminsan sa ilalim ng ulan. Salamat sa inyong pagtsatsaga. At salamat sa inyong pagsisikap. At sa mga tatay na OFW. Kuya Champ, oh?
1: Yes po.
0: Salamat sa inyong pagtitiis. Kuya Greg, Martinez, at Kuya Juvic Candeya. Yeah. Good morning po. Yan. Salamat sa inyong pagsisikap. At syempre, salamat po sa lahat ng ating pong nakasama dyan po sa ating pong Facebook. Meron po tayong ating mga social media platform, ating pong Facebook page, Kuya Dean. Ayan.
1: And live na live po tayo ngayon sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: At syempre meron tayong YouTube channel at Instagram, Kuya.
1: FABC Bicol Care 104.3 The Way FM.
0: Ayan. At syempre, ayan, sa lahat po ng mga nasa radyo, maaari po kayong magpahayag ng inyong opinion, kuro-kuro at saloobin. Dito po sa ating programa, maaari lamang po kayong mag-text at tumawag sa numerong
1: 0998-843-0573.
0: At syempre, Kuya Champ, sa lahat ng nais maging bahagi at maging membro ng official group chat.
1: Yes,
0: ang Carians, ha? Maaari lamang po kayong mag-comment at kayo po ay aming i-add sa atin pong official GC. Siyempre, tuloy-tuloy tayo bago yan, ha? Mga kaibigan, mga kapatid, isa munang awitin ang ating pong mapapakinggan, Ikasamo, Don Ramon.

0: Ayan. Ikaw ang tahanan. Yeah. Tatay, ikaw ang haligi ng tahanan. Tanong. Ayan. Ang tatay ba ay may karapatang magpuna? Ayan. Mag-sermon? Ayan. Magalit? Mag-rebuke? Magpaalala? Magpayo? At magsaway? Ayan. Yun yung mga tanong, no? Mamaya, unti-unti nating sasagutin. Itatanong natin yan kay Champ mamaya. Ha? Okay, yun na nakarinig ng tanong, maaari po kayo mag-comment dyan. Again, ang tatay ba? Iulit mo nga yung tanong, Champ. Ang tatay ba?
1: Ang tatay ba ay may karapatan na maghayag ng kanyang sariling opinion, ng kanyang saloobin? Siguro maglabas din siguro ng kaunting sama ng loob. May karapatan, may karapatan ba silang sabihin yun?
0: Ayan. So, yan. Yan mga mamaya, sasagutin natin. No?
1: Yes po.
0: Good morning everyone. Sabi po ng aming pong woman of the house.
1: Yes.
0: Yeah, siyempre, blessed morning po sa lahat ang nakikinig sa programang ito ng ating Pastor Joy. Sabi po, bati naman, yan, ng Areglo family. God bless us all. Yan. Areglo family dyan po sa Kabaangan, Tabaco City. Good morning sa inyong lahat, Mel. And, sino nga yun? Good morning, Sel. Sa inyo. Sabi ng inyong Mommy Jenny. Yeah. Yes. At syempre, good morning sa ating lahat sa umagang ito. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan ngayong umaga. Champ, mayroon ka bang mga babatiin dyan?
1: Ayan, gusto ko naman pong batiin ng magandang umaga. Siyempre, ang lahat ng nanunood at nakikinig ngayong umaga sa atin. At good morning din sa mga kaklase ko dyan sa Bachelor of Culture and Arts Education. Magsi-second year na tayo, kaunting araw na lang.
0: Uwe.
1: Ayan. Unti-unting tumatanda na kami, hindi na kami yung bunso na batch eh. Magsi-second year na kami. Good morning sa inyong lahat. At syempre, magandang umaga rin sa mga katrabaho ko dyan sa Sining Banwa.
0: Ah, ano ba yung Sining Banwa na yan? Wala bang Sining Barangay? Bakit Banwa lang ha? Wala yung Sining Barangay. So, yan ha, sa ating lahat mga kapatid. Panghawakan lagi natin ang magandang plano ng Diyos sa ating pong mga pamilya at magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Higit sa lahat, sa magandang layunin ng Diyos sa buhay nating mga tatay. Ha? Ikaw, Champ, bata ka pa. Bata ka pa ba?
1: Bata pa, syempre.
0: Yeah. Pero, pasok na sa isip mo yung pagiging tatay.
1: Opo.
0: Yeah. Ano ba ang mga magagandang pangarap na nabubuo na na darating ang panahon ako ay tatay, I am asking and praying to the Lord for this one. Yeah. Ano ba, yes. Ano bang mga meron na dyan?
1: Actually, parang every time po na makakasama ako, siguro pangatlo ko pa lang ato or pang-apat na pag-guest dito sa Family Matters. And every time na makikinig ako or magiging or sasama ako sa ating pagbo-broadcast, parang mas lalo akong nai-inspire kung paano ba ako magiging isang magulang sa future. And isa sa siguro maging napapansin natin ngayon ang kumbaga mas nade-develop yung pagkakaroon ng mas malawak na ideya sa tamang pagpe-parent or sa parenting na ginagawa ng mga magulang.
0: At lumalawak yung perspective.
1: Yes po. Siguro kung ako yung magiging isang tatay, gusto ko lang yung parang chaotic in a way, pero masaya kami eh.
0: May away ng konti.
1: Ay, di naman yung away. Pero okay lang sa akin na medyo magulo siya yung bahay namin or something. Ibig sabihin kasi nun, yung masayahin ang lahat ng taong nasa loob ng tahanan. Kasi kung masyadong tahimik naman eh, parang wala masyadong nasishare yung mga bata o yung mga magulang sa isa't isa.
0: Bagang chill lang na may direksyon.
1: Yes.
0: Yeah. Oh. Sige, personalin nga natin ito. Meron ka bang ano? Meron ka bang mga nakikitang bagay na from your daddy. Sino nga ang daddy mo? from your daddy. You're seeing something na time will come. Yung lakad niya, yung galaw niya, yung mindset niya, some of it, iti-take ko talaga.
1: Yes.
0: Meron ba? Parang wala naman kahit.
1: Parang wala naman. Di joke lang. Pero, syempre bilang anak niyo po, ito na yung produkto.
0: Ooh, wow. Ganun.
1: Hindi, pero...
0: Ubag-ubagmas.
1: Ubagman. Ubag-duo. Pero ang isa sa pinaka na-inspire ako siguro is kung paano mo tayuan yung mga sinasabi mo. Kunwari, yung pagbibigay mo ng inspirasyon sa amin. And palagi, kung may times man, syempre may mga important days kami sa school, sa labas ng paaralan, sa simbahan at lahat-lahat, hindi mo hinahayaang hindi ka mag-show up. And lalo na sa panahon ngayon, importanteng-importante sa mga bata ang essence ng pagpapakita or pagiging nandun, pagiging present. Lalong-lalo na sa mga importanteng araw ng mga bata. Showing up matters nga, sabi ng social media, di ba? So, isa yun sa pinaka na appreciate ko sa inyo bilang isang tatay na ay, importanteng araw to ng anak ko. Magpapakita ako, pupunta ako doon at susuportahan ko siya.
0: Magpapapugi points ako. isa lang yun. Parang isa lang, ha?
1: Isa pa lang yun, syempre.
0: Okay. Balik tayo dun sa tanong. Ang tatay ba may karapatang magpuna, magpaalala, magpayo, manirmon, magalit? Yan. Magbigay ng direksyon. At magsaway minsan. Yan. Ano sa tingin mo?
1: Ayan, kasi
0: ikaw bilang anak, kasi ikaw ang ano, kumbaga ikaw ang unang tatamaan nun eh. Minsan masakit, minsan masaya, minsan yes, inspiring po. But usually pag hindi nakapagbantay ang tatay, laging masakit ang dating. So how did you respond or react, or how did you handle situations na alam mong karapatan yun ng tatay mo, but sometimes it's really hurting? How did you absorb it?
1: Yan. Pero bago ko yan sagutin, magandang episode na to na tayong dalawa yung nandito para makuha natin yung perspective ng isang ama at ng isang anak. Paano yung perspective ng nakakarinig ng saloobin doon sa naghahayag ng saloobin. So, general truth siya. General truth siya na
0: masakit.
1: Na masakit, at general truth din na dapat talagang nagsasabi ang isang tatay, ang isang ama sa tahanan.
0: Dapat may boses siya, talaga.
1: Dapat talagang may boses.
0: Oo.
1: At ngayon sa umagang ito, malalaman natin yung kung hanggang saang extent lang ba yun dapat. Yung scope ng pagiging ng authority ng isang ama. Hanggang saan lang ba dapat? Kasi pati ang power, may sinasabi, even power has limits, di ba po?
0: Yeah.
1: So, dapat matuklasan natin sa umagang ito kung dahil alam natin na may karapatan ng ama na maghayag ng kanilang saloobin, ngayon aalamin natin kung hanggang saan lang ba yun dapat. Para sa susunod, ang pagiging magulang natin ay tama, at ang pagiging anak din ng mga anak ay tama rin.
0: Yan. Okay. So, didiscover natin. Kaya, ang topic natin ngayong umaga, mga kakerians, mga ka-airpods dyan, mga dadski, papski. Yan. Constructive criticism and fatherhood. Yan. Yan ang pag-uusapan natin. Yan. Sa pagiging tatay o sa pagmamagulang, yan, sa fatherhood, paano tayo, how are we going to facilitate constructive criticism? Yan. Paano ka maninirmon na nagde-develop ka? Yan. Paano ka magagalit na nagko-comfort ka? Ang hirap nun, ha? Hirap nun. But, you know, as father, for me, yun ang tama. Na sometimes you learn to swallow your anger just to give. Kung ano ang mas nakaka-please sa pandinig na paninirmon. Yeah, yun po. At yun ang pag-uusapan natin ngayon pong umaga. Constructive criticism in fatherhood. Yan. Yun ang pag-uusapan natin. Kaya sa lahat na nandyan, yan, may dalawang magandang nanonood. Ha? Kuya, Kuya Champ. Ha? I-guest nga natin yan sa next Monday. Yeah. Dalawang yan. I-guest ko talaga sa Monday yung dalawang yan. Paalam ko nga kay Ma'am Beth. Ha? Para na... Okay. Oh, sige. Mukhang maganda tayong apat dito sa Monday.
1: Pwede na naman.
0: Gulo to gulo. Okay. Paalam tayo kay Ma'am Beth. Okay. So, yun ang isang bagay, no? Na, yung ties kasi ay minsan hindi kailangan lumuwag at hindi rin kailangan sobrang higpit. Yan. Mahalaga na yung ano pagkakaiba nung ties sa kayong band. Team, how did you understand? In a father and son relationship, how did you understand ties and bond? Magkaiba ba 'yon?
1: Parang napaisip ako doon.
0: Magkaiba ba 'yon? Yung ties kasi in a sense na it speaks for an obligation na obligado akong gawin ito kasi na anak ko siya, tatay ko siya. Diba? Yung bond sometimes it speaks to a relationship, not just in an obligation but in a relationship. Yan. Oh, so yun, parang sinagot ko rin yung tanong ko.
1: Sa akin naman yung pagkakaintindi ko, yung ties natin is us as father and son. Yun yung binibigay sa atin na role na ikaw magiging ama at ako'y magiging isang anak.
0: Mm-mm.
1: Pero yung bond natin, iba yun.
0: Mm-mm.
1: Yung bond, yung relationship natin mismo.
0: Mm-mm. Iba yung kulay nun.
1: Iba yung kulay nun.
0: Might be different from the others. Yeah.
1: Kasi posibleng ang ibang mag-aama, ibang bond nila. At iba rin naman yung bond nating dalawa. Mm-mm. Pero yung ties parehas.
0: Ano usually? Mag-ama. Practical, ano usually yung bond natin? Kain.
1: Magja-jogging daw, hindi naman magja-jogging.
0: Magja-jogging ng konti, kakain ng marami. O, ano ko ah. Ah, ito. Pwede ah, di ba? Okay, kayong dalawa dyan. Sige nga, comment nga kayong dalawa dyan. Gusto niyo ng exercise with the takoyaki? Ano ito?
1: Takoyaki.
0: Takoyaki. Ikaw, Kuya Ramon, gusto mong sumama sa amin mag-jogging with takoyaki? magduman kasi na Kuya Ramon, dali ka pang malinaw. Nagduduman kami sa bypass road sa San Vicente. Majaging kaming kabangang kilometro. Sarong plato ang kaon. Okay. So well, that's how we enjoy our relationship together. We talk a lot more actually when we do that.
1: Yes.
0: And mas nag-deepen yung aming understanding sa isa't isa. Kaya iba yung kulay ng aming pagsasama. Ano po? Ha? Mami Lita Bismonte, belated happy birthday po. may tada pa, Mami. May tada pa. maagi ako dyan sa ano ha? Sa ano nga nang tinampo ito? Mataraytay. Yan. Maagi ako dyan sa kalye Mataraytay. Bongga malilipot. Mami Lita. Ipasanggot mo na dyan, sumalumbod na. Maagi talaga ako, huna mo. Kaya lang, I'll be attending meeting after this. Then after meeting, maagi ako dyan talaga sa Mataray tayo, Mami Lilia. Mami Lita. Belated happy birthday po, Mami. Dekoy ka na bate. At least digdikoy ka sa radyo na bate. O bongga baga. Okay. So, kumusta po? Ayan, mayroon ka pa mga gustong batiin, Tim, bago pa sumeryoso yung ating kwentuhan dito.
1: Ayan, kasi may nag-message sa akin, magpapa-shoutout daw sila.
0: Sino yan?
1: Shoutout po sa mga kasama ko dyan sa Sining Banwa.
0: Sino yung mga yan?
1: Nakikinig sila ngayon. Si Tita Angka, si Ate Fiel, si Direk Sari, Ate Haven, at ang cast ng VLF. And of course, ang mga choreographers natin dyan para sa isang proyekto na siguro masishare namin soon kay Tita Wen and kay Kuya Jake.
0: Wow, thank
1: magandang
0: you po.
1: Umaga po sa inyong lahat.
0: Thank you po. Nakita ko na po kayo. Hindi nyo lang ako kinausap. Okay. Gusto nyo rin po mag-exercise with kain. Yun po yung band namin ni Timothy. Ayan. Salamat po sa inyo. Maybe sooner we'll have time to each other po. Kagalakan po na makaulayaw po kayong lahat. Ayan. At siyempre, salamat, ano? Salamat sa mga kamagagawa natin sa ubasan ng Panginoon, dyan sa pamilya ng ECICF. Ayan, mga kapastoran natin dyan. At siyempre, sa 2nd District, sa pamilya ng ECF, ha? Pastor Van Fernandez, good morning po sa inyong lahat at sa ating mga kapastoran dyan. At sa 3rd District, ayan. Kumusta? Kumusta, Pastor Roland Paloma? Ingat-ingat palagi. At siyempre, good morning doon sa ating mga PPMA, hindi PBMA. Piodoran Ministerial PPMA, Piodoran Pastors and Ministers Association. Pastor Israel Palahe. And ang inaanak ko dyan, Pastor Peter Marinay. Yan. Good morning po sa inyong lahat. At syempre, isang awiting muli ang ating mapapakinggan bago kami magdiskusyon dito ni Champ. Good morning, Kuya Ramon, ikasamon.

0: Alright, yan. Tayo po'y nagbabalik. Together, this is Daddy Joy together with Chomp this morning, mga Kirians. Tuloy-tuloy tayo sa ating pag-uusapan. Constructive criticism and fatherhood.
1: Yes.
0: Mahalaga ba ito? Sa opinion mo, Chomp, mahalaga ba ito na kailangan... Yes, we have all the rights to criticize as father. Yeah. But paano? But constructively, do you think it is really important na ganito yung paraan ng mga tatay bilang anak? Ano ba ito sa'yo?
1: Yes. Actually, mas para sa akin, mas maganda siyang pakinggan at mas madali siyang ma-absorb siguro bilang isang anak na makarinig ng komento mula sa magulang na hindi siya... Kasi di ba parang pag minsan, pag... mataas yung emotions natin, yung mga nasasabi natin, all over the place siya eh. Parang, kung ano yung sumasagi sa utak, yun na lang nasasabi palagi. May sinusumbat at marami pang maririnig tayo. So, pag nagli-lean in tayo sa mas constructive na paraan ng pag-criticize or pag, kahit yung pagsasabi lang ng saloobin, mas madali siyang ma-digest bilang isang anak or
0: ma-absorb. Ka nga.
1: Oo. Yes. Kung ano man ang sasabihin ng magulang.
0: Okay. Sabi dito, constructive criticism in fatherhood helps men grow into better, sabi dyan, parents by replacing defensiveness with actionable insights. Yeah, sabi dyan. Sabi dyan, whether you are, sabi dyan, partner, sabi dyan, offering feedback or a father seeking self-improvement, delivering and receiving critics constructively requires yan, safety, clarity, and focus on behavior rather than identity. Yan. So, yun ang isang ano sa atin. Ang tanong, paano? Yan. Paano natin ito gagawin? How to give a constructive criticism as father? Paano ba?
1: Ha? Yan. Meron tayo ditong limang paraan na naitala kung paano ba magbigay ng constructive criticism ang isang
0: apat lang.
1: Ay, 1, 2, 3, 4. Apat na paraan.
0: Ano yung una?
1: Yan, ang una, syempre, choose the right timing.
0: Yan, paano pa yan?
1: Syempre, pag masyado pang, tulad ng sinabi ko kanina, pag matataas yung emotions natin, ang pinaka-natural na reaction ng isang tao pag mataas ang emotion niya ay mag-burst.
0: Mm-mm.
1: And alam ko sa kung itatry natin at pinatry pa lang natin baguhin yung pagiging magulang natin, yung parenting natin, medyo mahirap pa siyang gawin. Pero once na sinanay mo yung sarili mo na iiwasan mong magsabi ng mga salita while you're at the heat of the moment. Yun yung una eh. Letter is A is avoid the heat of the moment. May sinasabi nga na huwag mo namang lagyan ng apoy ang apoy na nagbabaga na eh. Kasi lalo itong ang tawag dito? Lalo siyang
0: maglalagablab.
1: Yeah, oo. Lalo siyang maglalagablab ang apoy.
0: Kaya sabi niya, never critic during tantrums and arguments. Yeah.
1: Yes.
0: So, diba, sabi nga nung matatanda, pagka ang isa daw mainit, dapat malamig ang isa. Pag malamig ang isa, dapat ang isa mainit. Ganon. So, kahit sa mga mag-asawa, yun yung advice eh. Pag galit na ang isa, wag nang... kasi lalo kayong mag-aapoy. So, just to avoid the heat of the moment. Yeah? So, timing. Timing is the best way for us to... Diba? No, sabi diyan, to criticize constructively, learn to choose the right timing. Lagi nating pinag-uusapan 'yan, 'di ba? Ate Roslyn na Kalia Cedro ng Oras Tabaco City. Lagi nating pinag-uusapan na paggalit, mas mainam pang 'wag na munang manirmon sa anak kasi hindi mo makokontrol ang iyong sinasabi.
1: Yes. 'Yan.
0: Ano pang pangalawang advice diyan?
1: Pangalawa is talk in private. Keep feedback between adults away from the children.
0: Yan. So, kahit pala magkakapatid, nagkakahiyaan din.
1: Ganun.
0: Bawa, kayong tatlo. How do you feel? Pagka pinapagalitan ka sa harap ng dalawang mong ate, how do you feel about it?
1: parang mahihiya. Tapos, hindi kasi may mga times din na iba kasi yung relationship naming magkakapatid eh. Kaya naming maging vulnerable sa harap ng isa't isa.
0: What if hindi? Sa mga magkakapatid na hindi. Mm-mm.
1: Yun yung mahirap na sa cases ng ibang pamilya eh.
0: Uh-oh.
1: Kasi, paano kung yung bata ay wala nang hindi na nga makapagsabi ng saloobin niya sa mga magulang.
0: I'm sorry, hindi ako maninira. Pero, as I observe, no, may mga kapatid na bully sa kapatid eh.
1: Oo.
0: Di ba? Eh, kayo nga, nagbubulihan din tatlo.
1: Pero, ano siya eh?
0: Healthy, healthy. Mga lambingan. Oh.
1: Lambingan siya.
0: But what if, nandun tayo sa mga kapatid na hindi mo kayang, kumbaga, maghayag ng sarili mo sa harap ng iyong kapatid. Mayroon kang kinikip, mayroon kang nire-reserve. Tapos, doon ka sasabihan ng harap-harapan. What do you think about it?
1: Yun nga eh. Parang nabalik ako sa parang statement na talikuran ka man ng lahat ng bagay or lahat ng tao, hindi ka tatalikuran ng pamilya mo. Pero, paano kung ang unang tumalikod sa tao ngayon ay yung pamilya niya?
0: Mga kapatid, gano'n.
1: Di ba po?
0: Oo.
1: Kasi, napagalitan na siya ng magulang niya.
0: Mm-mm.
1: Wala pa siyang kapatid na mapag-o-openan.
0: Masusumbungan man lamang.
1: Masusumbungan. Or mahihingian ng comfort.
0: Sabi
1: na,
0: ni Ate Roslyn, ay Simon ko gayod yan.
1: Di ba po? So, it's better to talk in private.
0: Yeah. Sana ang advice dyan. Sabi, talk in private. Sabi dyan, keep feedback between adults away from
1: the children.
0: Oh, yeah. So, mga, lalo pag masela na usapan. Si Daddy, anong ginagawa pag medyo seryoso ang usapan?
1: Doon tayo. Halika dito. Doon tayo.
0: Ina-isolate, no?
1: Ina-isolate, eh. Oo. Tapos kami parang, pinag-uusapan nila dun.
0: Dapat pala may isolation room tayo.
1: Ang pinag-uusapan
0: may quarantine, nila dun. May quarantine room tayo. O under quarantine ka. Come on. Yan. Then, meron na ba akong kuninto sa'yo na personal kong kinausap yung dalawang ate mo tapos inopen ko sa'yo lahat?
1: Hindi.
0: Wala. Kaya safe sa akin sikreto yung tatlo. Ayan. Magkakaiba po yun, mga tatay. We have 3 children na binigay ng Panginoon. Champ, Lois, and Eunice. I dealt with them personally. Depends on the situations. If I have to deal it privately, talagang ina-isolate ko sila isa-isa. And kung ano yung napag-usapan namin ni ate, hindi alam ni ate at hindi alam ni bunso. Ano napag-usapan namin ni bunso, hindi alam ng mga ate. Ano napag-usapan namin yung pangalawang ate, hindi alam ng ate at hindi alam ng bunso. So, ganun po. Para, again, there is always a personality na kailangan ma-preserve para sa mga bata. Kaya, ang advice dito, choose the right timing. No? Ano yung pangatlo? Check your own
1: emotional state.
0: Oh, ito yung sinasabi dito. Ikaw, Ate Roslyn, kumusta? Pagka emotionally mataas ang emotion mo, how did you deal with your children, Ate Roslyn? Sige nga, mag-share ka nga dyan. So, yun na nga. Paano mo ito tatanggapin? Halimbawa, galit na galit at sobra-sobra. Sabi, ensure you are
1: calm
0: before
1: speaking.
0: Kaya? Paano si Daddy? Paano si Daddy nagre-react pag galit na galit?
1: Hindi na yan magsasalita. Matakot ka na pag hindi na siya nagsasalita.
0: Oh, Don Ramon, pag hindi na nagsasalita si Daddy Joy, matakot ka na. Uwian na, sabi ni Don Ramon.
1: Pero siguro ang good thing doon is you isolate yourself. And then pag gahanapin kita or something, ang makikita ko sa'yo ay imbes na magdabog or sisabi sa Bicol na mag-ngurob-ngurob, you're praying.
0: Yeah, that's it. I'm praying for my emotion.
1: Sabi ko,
0: because I always ask the Holy Spirit to hold me. Yeah.
1: Grabe.
0: As far as I know, without God in my life, talagang uncontrollable yung emotion ko. That's why I have Jesus in my heart. Kaya mahalaga mga tatay na si Jesus nandiyan sa puso natin. Tutulungan tayo.
1: Yes.
0: Yeah? So, pagkagalit ako, Jesus, Holy Spirit, please hold my emotion. Yeah. So, yun. It's really important na ang tatay ang talagang may malalim na pagkatakot at relasyon sa Diyos. Na-observe mo yon at hindi dahil ako yon. It is because I have Jesus in my heart.
1: Mm-mm.
0: Yeah. Sabi ni Ate Roslyn, minahangos muna kihalawig pas, tapos dahi na muna sindai paransin. Oh, ganda ng style, di ba? Kasi, ma-damage mo. You will create not a valuable child, but a rebellious child. Yan ang isang problema maaring ma-create niya.
1: Pero may tanong po ako.
0: Aray ko.
1: Kasi...
0: Ate Roslyn, sagutin mo yung tanong ni Jam.
1: Ay, hindi po kay Ate Roslyn. Ang tanong ko po is, tatanggapin niyo ba na ipagpabukas na lang ang pag-uusap?
0: Madalas kong ginagawa yan. Madalas kong ginagawa yan. Pag hindi obra, hindi ko pinipilit.
1: Yes.
0: Pero ramdam niyo naman na pagising ko kinabukasan, mabigat pa.
1: Opo. Kasi parang may na-encounter akong isang advice na sabi doon, you can sleep angry.
0: Mm-hmm.
1: Basta, you make sure that when you wake up, hindi ka nagalit.
0: Yeah. Anong, pag galit si daddy ng gabi, ano meron bukas?
1: Pagkain.
0: Kaya siguro namimikon kayo pag gabi para may masirap na breakfast, ha? Mukhang nakuha ko na yung style doon, Ramon, ngayon. Hindi ko na to. Kaya pala namimikon kayo pag gabi, ha, para may masarap na breakfast, ha? Sige nga. Kakaalaman na to.
1: Yes.
0: Ate Princess Valderrama, good morning. Kumusta ang mga apo ko dyan? Nasaan kayo ngayon, ha? Thank you for watching with us.
1: Pero siguro choosing the right timing din. Ang kasama din dito is choosing the right place to speak.
0: That's right. Nagano ang Biggs? Oh, nagano ang Starbucks?
1: Nagano Starbucks?
0: Ang daming commercial natin dito. in some place we can have time privately. Yeah.
1: Pero this goes with how kids act din eh. Kung paano yung mga bata or yung mga anak mag-act.
0: Mas komportable.
1: Na tayo bilang mga anak din, we have to choose the right timing din to speak and to act. Alam din natin kung pwede ata akong magkulit-kulit dito. Nasa public place kami, hindi pwedeng masyadong maingay ako. Ganun. Yeah. Dapat alam din natin.
0: Paano yan? Pa, sige nga, bigay ka nga ng advice sa mga anak dyan para hindi napipikon ang tatay sa maling lugar. Ha? Para hindi napipikon ang mga tatay sa maling lugar at maling pagkakataon, maling oras, how will you give advice to the kids out there?
1: Yes. Siguro especially in times of parang paubos na yung bulsa ng mga magulang natin and then we're still asking for more. Dapat alam natin kung saan yung hangganan ng pwede pa po bang makahingi ng ganito, ganyan. Siyempre, bilang mga anak, hindi naman tayo kayang tiisin ng mga magulang natin eh.
0: Kaya nga inaabuso eh.
1: Bibigay at bibigay yan. Pero once na marinig natin na wala ako ngayon, huwag mo akong kulitin ngayon, huwag kang maingay, huwag kang pasaway, huwag naman tayo yung magdadabog na tinatry ko lang namang pasayahin ka. Naiintindihan niyo na magulang natin. Na you're trying to parang pull efforts na hindi, gusto ko lang ipasaya talaga yung magulang ko.
0: Mm-hmm.
1: Pero iba rin naman talaga sila at iba rin naman tayo. Yeah. Maaring yung nagpapasaya sa atin ay hindi ganun na nagpapasaya sa kanila. So, kailangan intindihin natin yung wavelength ng isa't isa para, alam mo yun, balance tayo.
0: Big word, wavelength. Okay. Yes. Saan kayo sa Antipolo, Ate Princess? Ha? Sabi niya, okay na mo po, sir. We are here in Antipolo. Saan kayo dyan sa Antipolo? Ha? Lagi tayong pumupunta dyan. Ha?
1: Mm.
0: Okay. Ngayon, pangalawa.
1: Yung pangalawa is focus on the action, not the person.
0: Yan.
1: Especially yung letter A natin.
0: Noong mga previous na segment natin, may naitanong tayo, pag mali ba ang anak, hindi mo na siya anak? Yan. Oh, ikaw din naman, tanungin kita. Pag mali ba ang tatay, hindi mo na siya tatay? Oh. Diba?
1: Diba? Tama.
0: We dealt with the actions.
1: Yes.
0: Not with the person, the whole person itself. Yeah? Mm. Kasi ang inaayos mo lang naman yung mali niya. Oh, hindi mo naman mababago yung katotohanan na anak ko to, tatay ako. Yeah, hindi mo naman mababago yun kahit anong mangyari. Ha? Mm. San Luis. Yeah. Mm. Diba?
1: Mm. Yan. Yung letter A dito, use I statements. Say, for example, I feel overwhelmed when, imbis na, ikaw kasi ganito ka.
0: Mm-mm.
1: Huwag mong isumbat sa kanila. Sabihin mo lang na, ako nasasaktan po ako pag ganito po yung nangyayari. Masyado po akong na-overwhelm pag nasisigawan po ako.
0: Mm-mm.
1: Hindi yung, sinisigawan mo kasi ako eh.
0: Mm-mm.
1: Nasasaktan ako pa ganun. Kasi pag...
0: Dapat pala ganito, yung pasaway mo dyan, masama na sa, masakit na sa kalooban.
1: Yes.
0: Yun, yan. Alam ko na ngayon.
1: At mas, di ba kung pakikinggan pa lang natin, mas madali siyang i-absorb. At mas assuring siya pakinggan.
0: Tsaka mas sympathizing when Mm-mm. when you speak, including yourself. Yeah. Na laging, ito tayo. Kung ibig sabihin, you are not trying to depart yourself from them or from anyone else, any of your kids. Dahil kaya nga mo nga inaayos para lagi kayong sanggang dikit. Yeah. Yeah. So, yan ang ano natin. So, kaya ang advice dito, sabi niyan, for us to facilitate criticism constructively, ang advice is, ano sabi niyan? Focus on
1: the action,
0: not on the person. Ano yung mga advice niya dyan?
1: Pangalawa, target specific behaviors. Ang i-criticize natin yung action, hindi yung karakter niya.
0: Hindi yung buong pagkatao niya. Doon lang sa detalye na may sablay. Oo. Yung ano mo, yung daldal mo, yun lang yun.

0: naman yung mali. Minsan ang liit ng mali, tapos mali na yung buong pagkatao sa pagkakabigay natin ng criticism. The way we criticize, the way we give critic, ang mali ay yung buong pagkatao na. At ito yung advice sa atin, for us to criticize or to give our critic constructively, doon tayo sa kung ano lang ang mali. Wag tayo doon sa buong pagkatao. Yeah? Ikaw, Champ, how will you react as a son? Kung nadidiin na yung buong pagkatao mo, na mali ka lang naman doon sa konti, how did you respond to that?
1: Kasi parang ako kasi yung tipo ng tao na pag alam kong tama ako, kahit na ano bang...
0: Maski patarambling.
1: Pag alam kong tama ako, tatahimik pa rin ako.
0: Pero?
1: Tatanggapin ko pa rin yung sinasabi nila. Kunwari, may nagsabi sa akin na, hindi, ganito kasi, parang ano. Pero alam kong tama yun eh.
0: Mm-mm.
1: So, tatahimik lang ako, papakinggan ko siya. And, of course, syempre masasaktan ako.
0: Mm-mm.
1: Pero yung alam ko na tama ko,
0: mm-mm,
1: posibleng hindi ko siya baguhin. Pag alam ko sa sarili ko na tama yung point niya.
0: Mm-mm.
1: Tama yung sinabi niya, mali talaga ako.
0: Madali ba para sa iyo mag-adjust once you realize na ikaw ang mali?
1: Ayoko.
0: How is it hard or easy for you to make an adjustment?
1: Humility yan yung pinaka parang foundation dapat na meron ng isang hindi lamang bata, hindi lang anak, kundi lahat ng tao na parang stay grounded lang na, pero hindi. Ako kasi, ako yung bunso eh. Nagbigay ako ng ganito, nag-effort ako ng ganito. Sinusumbat mo na yung efforts mo, pero may tinatry nga silang i-correct sa'yo eh.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang naman yung hinihingi nila. Mm-hmm. Hindi nila sinasabi na hindi ka nagbigay. Hindi nila sinasabi na hindi ka nagpakatatay, nagpakaina, nagpakaanak.
0: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi lang nila, baguhin mo yung isang specific para mas maging... Kumbaga, mas maging komportable kayo sa isa't isa.
0: Mas maging swabe.
1: Opo.
0: Mm. So, the same, ano? When the children tries to react or respond back, dapat may realization din sa aming mga tatay. Baka mali nga naman yung pagkakasabi ko.
1: Tama.
0: Yeah. So, ganun, ano? So, yes. ito yung sinasabi sa atin. Ha?
1: Lalong-lalo na itong pangatlo.
0: Ano yung sabi ng pangatlo?
1: Sabi, avoid absolute language.
0: Gaya nang?
1: I-eliminate daw po natin yung words na always or never.
0: Mm-mm.
1: Parang lagi ka na lang. Lagi ka na lang kasing kanto. Or kailanman hindi mo to ginawa sa...
0: Ulit-ulit.
1: Sure ka ba na hindi niya ginawa? Ni minsan, wala siyang ginawang ganong paraan para mas maging komportable ka, para maging maayos yung buhay mo.
0: Mm-mm.
1: Sure ka ba? Or hindi mo lang talaga nakikita.
0: Aww.
1: Ang iba sa atin kasi, kumbaga aware naman tayo na ginagawa nila yun eh.
0: Yeah.
1: Pero dahil nga, masyadong heightened yung emotions, masyado tayong galit, masyado tayong frustrated, na-overwhelm tayo, nasasabi na natin, kailanman hindi ko na feel na mahal mo ko.
0: Aray ko.
1: Mga ganon. Or, lagi ka na lang kasing galit, lagi ka na lang kasing wala sa bahay. O, bakit nandyan siya ngayon, kaharap mo?
0: Oo.
1: Di ba?
0: Kasama mo pa sa radyo. So, ito yung, we learn to choose the right language based on that fits, the language that fits to the situation. Okay? To what is really going on. Mali siya sa oras ng kanyang tulog. Di lang yung oras lang ng kanyang tulog. Hindi yung lahat ba ng gabi, mali yung oras niya sa tulog. So, yun po mga kakirians, ang inahanap sa atin. Pangatlo, sa tingin natin, ang di mapalagay.
1: Sa pangatlo, syempre, ito importante to.
0: Ano daw yan?
1: Balance with positive reinforcement. Kasi tinawag pa naman siyang constructive criticism kung hindi mo naman lalagyan ng positibong
0: kagaya ng
1: reinforce. May tinatawag na sandwich method. Sabi dito, praise a strength, deliver the critique, and end with encouragement.
0: Oh, so palaman yung critic.
1: Yes.

0: for example, parang ano siya eh, yung alam mo magaling ka magsalita eh.
1: Mm-mm.
0: Magaling ka magsalita sa harap ng mga tao. Minsan lang talaga naririnig namin palagi yung like, parang yung mga ganun kaming naririnig sa iyo. Try mo next time.
1: Alisin
0: na
1: yun.
0: Alisin yun. Mm. Sandwich method.
1: Ah, so baga, pinuri-puri mo tapos inilaglag mo, ganun.
0: Siyempre, in a way, ganun siya.
1: And the other way around. Pero sandwich nga siya. Nag-umpisa siya sa...
0: Tinapay.
1: Tinapay sa palaman tapos tinapay ulit. Yes. Amen. Sige, basahin mo ano, paano yung strategy na gagawin.
0: Praise a strength, deliver the critique, and end with encouragement.
1: Wow. So, ganun pala siya.
0: Yes.
1: Oh, hindi mo naman ipagdidiinan na. Ang pangit ng pagkaka-deliver mo. Ano, may mga hindi ganun na po. So, ito yung, let's say for example, sa public speech, public speaking, ikaw, when you preach, how did you, have you heard from me some critique, the way you preach the word? Wala pa?
0: Siguro advice lang.
1: You've been preaching for, the word for how many times? Eh?
0: Basta 4 years na ata, or 6.
1: Mm-mm.
0: 4 to 6 years na.
1: Nagpipreach. Mm. So, have you heard anything from me?
0: Siguro sa the way I speak, wala pa masyado.
1: Mm-mm.
0: Ang naano ko lang is advices or suggestions. Sa outline ko, ganyan. Mm. Pero sa the way I speak, parang wala pa masyado.
1: Gusto mo?
0: Or limot ko.
1: Gusto
0: mo? Makalimot ko lang.
1: Gusto mo? Okay. Isang bandang San Luis Antipolo. Yeah. Okay. So, ito yung sinasabi sa atin. Sabi niya, pangatlo, balance with positive reinforcement. Okay? Okay, sabi, use the sandwich method, praise the strength, deliver the critic, and with encouragement. Yeah? So, aaralin natin paano natin i-drive yung ating sasabihin.
0: Tama.
1: Hindi lahat naman ng maganda ay pwede mo na lang sabihin ng kung anong gusto mo. Diba? Meron akong lesson na binigay ng Panginoon, yung doing the good things right. Yeah? Na yung mabuting bagay, gagawin mo ng tama. Yeah? Hindi naman kung mo lahat ng sinasabi mo ay mabuti, basta mo lang siya sasabihin. Ha? Mabuti. Para sa ikabubuti mo itong sinasabi ko, makinig ka. Eh, hindi man makikinig nga kung puro kritik. Wala namang ano. Ha? Wala namang sarap kainin yung puro tinapay lang. Dapat may palaman. diba? So, ito yung sinasabi dito. Pangalawa, ano sabi dyan?
0: Highlight his value. Remind them of their importance to the family.
1: Yeah, that's one thing. Na dapat habang nagbibigay tayo ng criticism, habang nagbibigay tayo ng critic, lalong nakikita ng anak natin na may halaga sila. Na kailangan maiayos ito kasi ikaw ito. Yeah? Oh, i-mention ko yung ate mo. Yeah. Yung ate mo kasi napipressure sa akin eh. Yeah? Ate Vinice Hart Duwisan Bungalos. Yeah? Good morning sa iyo anak ko. Ate Mini, sapipressure sa akin. Eh. Kasi, ako usually, hindi ko kayo pinapagalitan ng dalawa ni Lois. Ang swerte nyo.
0: Sorry.
1: Ang lagi kong pinapagalitan na hindi nyo alam yung ate nyo. Kasi hindi kailangan ako ang magsabi sa inyo. Kasi siya ang ate. Ate, you do it. Ate, you speak. Ate, you speak. Ikaw ang ate. So, kung mapapansin nyo, recently, hindi ko kayo masyado pinagagalitan ni...
0: Oo, maingay na siya.
1: Hindi ko kayo masyado pinapagalitan ni Lois, kayo dalawa. Kasi, ito, gusto ko makita ni ate yung authority niya, yung value niya within the family.
0: Yeah.
1: Na in my absence, she's the woman of the house.
0: Hey.
1: She's the woman of the house. And you know, I adore them. The way they respect you as a man of the house. tuwan-tuwa akong marinig sila na ganun yung kanilang respeto at submission sa iyo kahit ikaw ang bunso dahil kinikilala nila na ikaw ang
0: kuya,
1: ang lalaki, na? But then again, na, technically, hindi mo pwedeng lampasan yung kanyang pagiging panganay.
0: Yeah.
1: And that is the emphasis na lagi kong, ikaw, you decide, you suggest, you speak, you tell them because ikaw ang panganay, ha? Di ba, Kuya Jipoy? Hindi ka nagbiyay, Kuya Jipoy. Good morning po, Pas. Kuya Jeffrey Bondal alias Jipoy. Okay. Ah, Kuya Jipoy, hindi ka nagbiyahe? Ingatan ka lagi ng Panginoon sa iyong pagbibiyahe. Ah, lagi kaming nananalangin para sa inyo. Okay? So, yun yung ano. Yun yung hinahanap sa atin. Kaya recently, ate, you speak. Ate, you motivate them. Ate, you command. Ate, you lead.
0: Yes.
1: Ano na papansin mo? Napansin mo pala na maingay na siya?
0: Oo.
1: Ano, sige, i-chismis natin.
0: Parang bigla lang papasok sa kwarto.
1: Tapos?
0: Uy, kakain na. Tara na, kain na tayo. Tapos kagabi, mabigla talaga kami kagabi. Kasi parang gusto niya talaga ng avocado shake.
1: Wow.
0: Gusto niya ng avocado shake.
1: Grabbing effort.
0: Kinuha niya lahat ng, ang tawag din, blender sa bahay. Tapos trinay niya lahat.
1: Tapos puro sira yung nakuha niya. So yun, sabi, highlight their value.
0: Yes.
1: Magdidisiplina tayo para lalong ipaunawa sa kanila kung ano ang halaga nila,
0: yes,
1: sa pamilya.
0: At yung magko-complete sa after ma-highlight yung value nila.
1: Mm.
0: Yung number 3 is acknowledge their efforts.
1: Wow, ang pait ng abukado.
0: Siyempre, di ba, sinabihan natin, ganito, ganyan, napansin kong ganito.
1: Gumanon yung pangalawa, ipapakita ko sa iyo kung anong avocado shake. Ano yabang ng pangalawa?
0: Sabi ko nga, kasi pinatikin niya sa akin eh. Sabi ko, sabi ni ganda, ni Ate Lois, inisa-shake ko, mas masiram. Tapos tinikman ko. Sabi ko, gabi, tamis. Sabi ko, mas healthy yung kay Ate Eunice. Sabi niya,
1: Okay, nasa Cubao po kami ngayon. Naghihiling po kami sa imo. Wow. Yan, sa buong company, the same company ka, Kuya Jipoy. Yan. Ate Jubilin Kasim, good morning. Hindi ka pumasok, Nak. Hindi ka ba pumasok? Ba't wala ka naman kahapon, ha? Mapapalo na kita, anak ko. Okay, sa radyo talaga pinagalitan, Ate Jubilin. Okay.
0: Ngayon, acknowledge their efforts. After yung pagdidiscipline, yung pagbibigay ng komento, pag nakita natin na may improvement, may effort na gawin yung sinuggest natin na baguhin, acknowledge natin yun.
1: Yeah.
0: Napapansin ko na tinatry mo yung best mong ganto, ganyan. Salamat.
1: Yeah. Na-experience mo na ba yun sa daddy mo?
0: Siyempre.
1: Gaya nang?
0: Siguro...
1: Mamaya na tayo mag-chismisan yan.
0: Sige.
1: Ayan, marami pa pong iba, mga kakerias, mga ka-airpads out there, makalipas ng ilang paalala. Don Ramon, ikasabong.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.

0: Alright, yan. Tayo po ay nagbabalik. This is the Join with Champ this morning. Tuloy-tuloy po sa ating pong balitaktakan. Yeah. Saan nga tayo natapos?
1: Yan, yeah. Natapos tayo sa number 3.
0: Yeah.
1: Yung so, balance with positive reinforcement.
0: Yeah. So, yun. At pang-apat ay...
1: Siyempre, lastly, offer collaborative solutions.
0: Ano ba yun? Win-win situations? Or how do you understand that? Siyempre, shout out sa Antonina Boys, yan, from Jeffrey Bondal. Yan.
1: Siyempre. Pero siguro i-plug in ko na itong letter A. Yung ask open-ended questions. Yung example dito is, how can we handle bedtime differently next time?
0: Yeah.
1: Diba? So parang, okay, sige. Kunwari sa atin,
0: yeah, magkasundo tayo, ha?
1: Oh, magkasundo tayo, ha? Parang, oh, wala kang sakayan dyan. Oh, antayin mo ko.
0: Yeah.
1: Parang ganun. Or kaya yung, parang wala na akong masakayan dito sa Legazpi.
0: Okay.
1: Pinasakay mo na akong papuntang Arimbay?
0: Arimbay.
1: Oh. Arimbay.
0: Mm-mm.
1: Tapos so, from Tabaco ka pa noon, bumiyahe ka pa papuntang Arimbay.
0: Oo, nagkasalubong tayo.
1: Nagkasalubong tayo.
0: Yeah.
1: Magka-come up kayo with solutions na kumbaga tulong-tulong na kayong dalawa. Since kasi yung mindset doon is dahil gusto kong may baguhin ka, tutulungan kita para mabago 'yon. Para mag-improve tayong dalawa.
0: Yeah. So, dito ang nais hanapin dito is yung tayo as daddy, hindi tayo mag-stick lang sa what we are and who we are and why we are. Yan. Yung mga, ito, ako ang tatay dito eh. Kailangan ako masunod. Yan. But the situation is, kailangan mong mag-adjust ng konti sa iyong pagiging tatay para mas lalong maabot yung pangangailangan ng anak. Yung pag-execute kasi ng discipline ay hindi lang dapat nag-i-impose. Okay? Kundi, nag-offer ka ng yes, gusto kong itawid ka sa kabila. Halimbawa, dito from, let's say for example, allow me to use this word, from immaturity to maturity, gusto kong itawid ka. Pero hindi kita ipupus. I-offer ko ang sarili ko as a bridge. Yan. Ito yung hinahanap dito na okay. Kailangan yung mga immaturity mo maging mature. Pero ito yon. Yan, nandito ako. Nandito ang kamay ko, nandito ang braso ko, nandito ang puso ko, nandito ang presensya ko. Ito yung diskarte ko bilang tatay. But the objective is from your immaturities or childish actions and moods and habits maging papunta sa pagiging mama. Yeah. So, yon. You still offer a solution. Yun ang unang nais tumbukin po dito. Yan. Pangalawa, sabi niya, focus on
1: teamwork.
0: Teamwork. Yan. Sabi diyan, frame the issues as sabi diyan, as tayo. Versus
1: tayo
0: the
1: laban problem. Sa problem.
0: You and me against the world. Yeah.
1: Yun.
0: Yun, no? Parang love life lang, ah. Yung bang mararamdaman ng anak na, ay, nandiyan si Papa. Hindi yung, pag nandiyan si Papa, galit si Papa. Ayaw ni Papa. Yan. Mahirap kausap si Papa. Hindi yon. Yung bang, yes, mayroong ayaw si tatay na ginagawa ng anak. Pero still, dapat ramdam ng anak na, Papa, will always stand for me and beside me. Yeah? Ikaw, Champ, how do you give some insight about it? Bilang anak, beneficiable ba sa anak yung ganong kaparaanan?
1: Yes.
0: How is it?
1: Siyempre, kasi yung feeling ng bata na backed up siya ng magulang niya eh.
0: Mm-mm.
1: Hindi siya sa mindset na, hindi, pwede kong gawin kahit ano kasi nandiyan naman yung papa ko.
0: Hindi yung spoiled.
1: Hindi ganon.
0: Kundi, depending on.
1: Yeah. Yung mindset na, kaya ko mag-take ng risk na to kasi alam kong
0: back
1: upan ako,
0: hindi ako pababayaan.
1: Papa. Hindi ako pababayaan.
0: Yeah.
1: And syempre yung mindset din na, iko-consult ko muna sa magulang ko.
0: Mm-mm.
1: wait lang po, hindi pa final decision. Tatanungin ko muna ang mga magulang ko kung anong pwedeng gawin.
0: Yeah.
1: Na even in the decision makings, hindi na nagsosolo yung bata.
0: Mm-mm.
1: May consultation na nagagawa. Para naman, alam mo yun, kasi pag tinanong mo yung magulang, mas nagiging pulido, mas nagiging Mm-mm. polish yung sagot ng isang anak eh.
0: Yeah.
1: Kaya yun.
0: Alright.
1: Yes.
0: So mas, anong tawag doon? Mas nagiging preventive yung actions. Mm. Kumbaga, nag-o-observe ng mga possibilities.
1: Yeah.
0: Yung baga mas nagiging cautious.
1: Yeah.
0: Yung ginagawa na, mas nagiging maingat, mas nagiging aware, mas may clarity yung mga considerations. Ito kasi, dapat mas maganda to kasi ganito. But, worst comes to worst, ang mararamdaman ng anak ay hindi takot, kundi yung tiwala na ilaban ko na to. Yes. Kasi hindi naman ako pababayaan ni Papa.
1: Tama.
0: Hindi yung gagawin ko kahit mali, kahit ano, kasi nandiyan naman sila. Hindi yung ganong punto. Hindi yung pagdating doon sa, halimbawa, madali ang desisyon, pero seryoso. Pero paano? Yan. Ikaw ba, paano ka nag-come up sa situation na, have you experienced kumbaga crucial situation na okay na to? Gagawin ko to. Kasi kailangan ko na itong desisyonan ngayon eh. Hindi naman mahirap kausap si daddy eh.
1: Yeah.
0: Sige nga, how many times or kailan at ano ang nangyari? Bakit ka nag-come up sa... Gaano ka kakumpiyansa sa sarili mo na kahit mag-come up ka sa ganong sitwasyon, hindi ka iti-turn down, kundi susubukan mo nang unawain ka? Yeah.
1: Yes.
0: Paano ka kakumpiyansa?
1: Siguro pag may mga bigla ang big decision making, kunwari sa school, na ganito kailangan kong gumastos ng ganito. Or kaya kailangan ako ngayon sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nasa Tabaco tayo. Nag-aaral ako sa Legazpi. So, parang, so, paano yan? Anong gagawin natin? Yung mga decisions na kailangan ng rushed na answer.
0: Mm-mm.
1: Kailangan na agad-agad merong sagot.
0: Yeah.
1: So, parang sa mga ganong sitwasyon na alam kong papayagan ako kasi importante naman eh.
0: Mm-mm.
1: Hindi ako nagpapaalam ng basta-basta lang na hindi po kasi ako pala super gala na na bata or something. So mostly na pinagpapaalam ko sa mga magulang ko ay yung kumbaga para sa eskwelahan or Mm-mm. something, lalabas lang kasi may bibilhin, ganun.
0: Yeah. Mm-mm.
1: And madalang lang yung mga moments na pwede po ba akong pumunta sa San Vicente? May nag-aaya po kasi sa akin. Kakain po kami ngayon sa McDo. Ganon. And pinaka-recent lang na kung naalala mo, Dad, may parang Saturday ata noon. And then may nag-aaya sa aking magkape sa Bonas. Tapos a week before pa lang, pinagpapaalam ko na siya na, sige, okay, sige. Pumayag sila daddy, si mommy, ganyan. Okay, sige, punta ka. Chuchu, ganyan. Eh, nung Sabado, ay walang available na sakayan and wala rin silang naiwan na pera sa akin.
0: Aray ko. Sino yan? Sino yung mga pangulang mo yan?
1: Wala silang naiwan na pera. Ang akala ko ay uuwi kayo agad noon. Pero kahit na ganun yung nangyari, and then, anong oras na magpo-5 na, kinailangan na nating pumunta ng Ligaw.
0: Mm-mm.
1: Hindi ako yung, syempre nagtampo ako ng onte kasi pumayag na kayo, pumayag na kayo, ganyan, ganyan. Pero, yung nasa mindset ko nun is, hindi, okay lang, siguro may rason kung bakit hindi ako pinayagan.
0: Yeah.
1: Kasi, may mga times na, parang mas naging nagpapasalamat patuloy ako na hindi ako pinayagang pumunta sa isang lugar. Kasi, malay mo may masama palang mangyari sa akin doon or something. So, ibig sabihin, for me lang, kasi yung pinaka-mindset na rejection is redirection eh. yun yung palaging ano sa akin na pag binigyan ka ng no, hindi ibig sabihin nun na
0: no.
1: Ang hinihindiin nila yung pagkatao mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung decision lang.
0: Only the situation.
1: Yeah, the situation okay. Only.
0: Yeah.
1: Mm. So, yun po.
0: Yan yung teamwork na dapat makita ng mga tatay. Paano yun itatawid sa anak? Kasi ang issue dito is yung magbibigay ka ng linyahan na lalong magpapataba ng puso ng anak, hindi yung magda-damage ng emotion. Yun po yung constructive criticism.
1: Yes.
0: And the way we dealt with this strategy ay kailangan mas nagiging ramdam ng anak yung pakikipag-teamwork ng tatay sa kung ano man ang dinaranas ng anak araw-araw. Di ba, Pastor Frank Borromeo and Ate Floribeth Pinales ng Antipolia. Yeah.
1: Hello po.
0: So, ano? Then, last one, sabi niya, keep
1: the child's perspective.
0: Mm.
1: Ground the feedback in what best serves the kids.
0: Yan.
1: Parang natural so, naman na siya sa isang magulang.
0: Okay. So, yun po. At masarap na masarap yung kwentuhan yes. Para sa akin, mga kakirians. Kaya nga lamang, tayo inabot ng ating pong pasamantalang pagpapaalam. At hanggang sa Lunes muli, magkakajaming tayo habang bakasyon itong mga bata. At sa ngayong August ay may pasok na sila. Diyan sa Bicol University and other colleges. So, yun po. Salamat sa inyo pong pagtangkilik at pakikinig sa mga naabot po ng video na ito. Ang Diyos po ang patuloy na magpala sa inyong lahat. Okay? At sa ngalan po ng ating pong station manager, Ma'am Ibeth Pao, at kasama natin ngayon sa studio si Don Ramon.
1: Yeah.
0: At ito po si Daddy Joy and
1: Timothy Joy or Champ.
0: Yan. At nag-iiwan sa inyo ng pagpapala ngayong umaga. And as Champ will pray for all the fathers out there. Champ, yeah. Please pray for all of them.
1: Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa buhay na ibinigay mo sa mga amang nakikinig, Panginoon. Kahit na sa hindi man maabot, Panginoon, ng aming mga boses, Lord God, ay pagpalain mo pa rin sila, Panginoon. At bigyan ng gabay, Panginoon. And Lord, provide them with the right mindset of being a father, Panginoon, upang sa susunod na bubuksan nilang kanilang mga labi para sa kanilang mga anak, Lord God, ay magiging tama ito at madaling ma-absorb, hindi lamang ng kanilang mga sarili, kundi ng kanilang pamilya, Panginoon. I pray na pagpalain mo, Panginoon, hindi lamang sila, kundi ang buo nilang pamilya, Panginoon. Gamitin mo ang kanilang mga kamay, Panginoon, na ma-extend nila ito, na mag-extend ito ng comfort, Panginoon,
0: yes.
1: At gabay, direction, Panginoon, and Lord, the right words. Provide them with the right words, Panginoon.
0: Yes, Lord.
1: Especially when they speak up ang kanilang mga saloobin sa kanilang anak at sa kanilang asawa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Ayan, okay. Salamat po muli. Hanggang sa Lunes tayo po ay magkita-kita. Always remember that here in Family Matters, it is your family that
1: matters.
0: God bless us all.
1: God bless po.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and sarong marhay na pagkaaga / pangudo. Kung tama ako sa aking Bicol, no? But anyway, ayan, hello, hello, kumusta kayo mga ka-TNT? Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, here 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And of course, yan, ikaw ay nakikinig dito sa ating programa na kung saan tayo ay magkwekwentuhan patungkol sa mga trending na topics online. And syempre, pag-uusapan rin natin, no? Hindi ang buhay ng ibang tao. Well, baka pag-uusapan din naman natin yung mga ganyang topic. Pero we will look at it through a different perspective or through a different lens. Yan, hindi po natin dito pag-usapan yung mga personal na buhay ng ibang tao, no? But pag-uusapan natin yung mga nagtitrending na topics. Yan, kung saan, ano ba yung mga lessons na mapupulot natin, yung mga aral na makukuha natin sa experiences at sa mga kwento ng ibang tao. Kaya hello, hello, kumusta ang inyong weekend? Sana kayo ay talagang nakapagpahinga ng maayos, no? Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan kahit na kanina ay nakaramdam ng konting paglindol. At nung kaninang umaga, nagkaroon ng ashfall sa area daw ng Bacacay, Albay. Hoping na sana safe and sound and doing well ang ating mga ka-TNT dyan. And sa mga sandaling ito, no, sana kayo ay mag-take ng precautionary measures. Ayan, magsuot po tayo ng face masks. And kung wala namang ibang gagawin sa labas ng bahay, kung wala namang importanteng lakad, better yet, let's stay inside our homes.

And para mas ma-enjoy nyo ka TNT ang ating kwentuhan, ay pwede kang sumali dito sa ating usapan, no? Text mo lang ang inyong mga komento, mga shoutout, greetings sa ating contact number 0998-843-0573. And syempre, live na live po tayo sa ating Facebook page sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Live din po tayo sa ating YouTube channel and ang ating YouTube channel ay FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Sa mga mahilig naman sa Instagram app or sa iba't ibang social media sites, ang ating IG account ay ganun rin ang pangalan, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At ang ating online streaming naman ay bit.ly/thewayfm. Meron din po tayong messenger or group chat. Ito ay Carian's Official GC. Sa mga sandaling ito, patuloy po nating inaayos yung ating transmitter, no? Or yung ating transmitter site. Kaya keep your prayers coming po. And hoping na maayos na, no, yung yung kung ano man yung problem or issue ng ating transmitter site. So let's keep on praying, mga ka-TNT at mga ka-Carian. And of course, no, ayan, sa mga ka-TNT natin sa iba't ibang panig ng Bicolandia, hello, hello, syempre sa mga taga Camarines Norte and Camarines Sur, sa Catanduanes and sa Masbate, o yung Masbate. Sila yung nakaranas ng medyo malakas na lindol kanina. Kaya kumusta po ang ating mga ka-Carians dyan sa Masbate? Kung kayo man po ay nakikinig, kung kayo man po ay nanonood ng ating Facebook Live or YouTube Live, we're hoping that you're safe and sound, doing well. Sana wala pong nasaktan. And at the same time, no, let's keep praying sa ating mga ka-TNT sa Masbate. Ano bang mga aabangan ng ating mga ka-TNT ngayong araw? Yan, bukod sa ating tanong ni Tol mamaya na nakapost na sa ating Facebook page, magkakaroon din tayo ng ating trending now talaga. Na itong ating pag-uusapan maya-maya lamang ka-TNT, siguro para sa iba or para sa ilan, siguro meron silang similar experience na kagaya nito. Meron kasing dalawang content creator na yung isa ay finiture niya yung sinabi ng content creator na ito. Content creator siya / chef. Na kung saan itong / chef na ito ay nag-share ng kanyang experience pagdating sa eskwelahan. Nung siya ay bata pa, no? And sabihin natin medyo hindi maganda yung kanyang experience sa eskwelahan. Na because of that experience, parang yun na yung nag-set ng tone sa buong ano niya, sa buong pananaw sa academics. Kakalungkot, no? But don't worry, hindi natin aanuhin, hindi natin aatakihin yung gumawa sa kanya ng ganun. Hindi natin ipuput. Hindi tayo mag hasty generalize. Pag sinabing hasty generalize, parang dahil ginawa to ng isang tao or ng taong belonging to this group, the group in itself is the same as that individual. Okay, ang magandang example niyan is sinaktan ka ng isang lalaki, tapos ang magiging reaction mo ay ganyan talaga lahat ng lalaki. Mga manloloko, mga mapanakit,
O di, pag ganun yung sinabi natin. E di, lahat, literally lahat. Every man in the world is like that. Yung anak mong lalaki, yung tatay mo, yung lolo mo, yung asawa mo, and so on and so forth. Literally every guy. Ganun yung minimino, or ganun yung tinatawag na hasty generalization. So huwag tayo mag-ganun ka-TNT, no? So not every person of a certain group is like that. So kung ikaw, ka-TNT, ay makaka-relate sa mga pag-uusapan natin, pwede mong i-share ang iyong kwento. Pwede mong ibahagi ang iyong karanasan sa iba. Para naman, magkaroon din ng ibang perspective yung ating mga tagapakinig.

Kaya habang inaantay natin ang ating mga TNT, or habang ikaw ay nakikinig or nanonood dito sa ating programa, yan, batiin muna natin, no, may nagpapabati na or may nag-comment na dito sa ating Facebook Live. Hello and greetings kay Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, hello Kuya Alvis. Kuya Alvis, praying po kina Pastor Dave Alcon sa Burias Claveria Masbate. Doon ang galing ang Lindol. Uy, 4.5 ang lakas. Grabe pala, no? Medyo malakas-lakas din yung 4.5 na Lindol. Kaya pag-pray natin mamaya, no, yung mga ka-TNT natin sa Masbate. We're hoping, no, that they're safe. Sana eh wala namang gaanong nasirang structures. And hoping na wala namang nasaktan.

patuloy kayo mag-tune in dito sa ating programa, ang TNT or Lunch Break Cafe On Air. Kasama po ang inyong cute na uncle, si Elvis Ray Ison. And in the meantime, pakinggan muna natin ang isang awiting may pamagat na I'm On Top of the World by Imagine Dragons. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang TNT, your Lunch Break Cafe On Air.

para sa ating tanong ni Tol. Para sa iyo, ano ang mas importante? Maging pinakamahusay o maging consistent at bakit? Again, para sa ating tanong ni Tol, para sa iyo, ano ang mas importante? Maging pinakamahusay o maging consistent at bakit? Yan ang ating tanong ni Tol, and kung nais mong mag-send ng iyong mga kasagutan, pwede mo yung i-text sa ating contact number 09-98-843-0573, or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-

information and social media sites dito sa ating himpilan. Yun. So, umpisa na natin ang pagbabasa ng mga kasagutan ng ating tanong ni Tol. Again, ang ating tanong ni Tol, KTNT, para sa'yo, ano ang mas importante? Ang maging pinakamahusay o pinakamagaling sa isang area or sa isang field, isang aspeto, no? Kunwari, gusto mong maging pinakamagaling sa larangan ng basketball? Gusto mong maging pinakamagaling sa larangan ng pagkakanta, pag-aawit? Or siguro, mas okay ka na dun sa pagiging tinatawag nating consistent. Pag sinabing consistent, ano ka lang, steady ka lang. Constant. Kumbaga, sa isang sasakyan, kung ikaw ay umaandar ng 90 kilometers per second, di ko alam kung mabilis na yon or what. Kung ikaw ay umaandar ng 90 kilometers per second, siguro mabilis na yun, no? Mga ano lang siguro. Basta kung ganun ang speed mo, after a few minutes, after a few hours, ganun pa rin ang speed mo. Walang pagbabago. Hindi ka bumaba. Hindi ka din naman nag-improve. You're just being consistent. Yun yung ating katanungan. Kaya nga, kung papipiliin ka, ka-TNT, would you rather be the best or would you rather be consistent? Yan ang ating katanungan sa ating tanong ni Tol. And syempre, batiin natin ang mga nag-react sa ating Facebook post. Hello, hello kay Carmela de los Reyes. And hello rin kay Teacher K. Yan. And speaking of Teacher K, siya ang unang sumagot sa ating tanong ni Tol. Yan. Sabi ni Teacher K, no, consistency beats everything in the long run. Mm-hmm. From a beginner's perspective, showing up and constantly improving yourself matters. In time, you will get better. You will get better too. Okay. Yun ang kasagutan ni Teacher K. Consistency beats everything in the long run. Okay. Parang magandang perspective to, no? Kasi pag sinabi nga naman talagang consistency, kung ano yung... may mga iba kasing tao na parang fireworks. Yan. Pag sinabi nating firework ang isang tao, there's a duration or may period lang talaga siya na dun siya nag-e-excel. Para siyang trailblazer. Pag sinabi natin trailblazer, siya yung nagsiset ng mood, siya yung nagsiset ng fire, siya yung nagsiset ng standard. And hindi lang basta-basta set ng standard, no? But siya yung nagbibigay ng, mataas na standard yung binibigay niya. Because nga, para siyang firework. Para siyang... pag sinindihan mo ang isang paputok, 'di ba? Mag-iilaw to for a duration of time, for a period of time. Afterwards, wala na, upos na. Pero pag sinabi naman natin na consistent, para putong kandila. Ayan. Pag kandila, patuloy siyang nagbibigay ng liwanag. Hindi naman siya makulay na liwanag, hindi naman nag-iiba yung kulay niya. Hindi naman siya gumagawa ng malakas na tunog. Pero constant yung ilaw na binibigay niya. Yun ang taong opposite ng firework. Yan, sabi pa ni Teacher Kano, for a beginner's perspective, showing up and constantly improving yourself matters. Ibig sabihin, hindi lang daw pala ano. Being consistent is good. Pero dapat, yung pagiging consistent natin is meron siyang improvement from time to time. Kasi pag na-maintain mo ngayon yung improvement na yun, yun na yung magiging normal mo. Okay? So kunwari, kung binibigay mo yung 90% mo, tapos from time to time, binibigay mo yung 91% mo, edi ang magiging standard mo na ngayon is 91%. Diba? Parang ganyan lang yan. And sabi nga ni Teacher Kano, in time, you will get better too. So, dadating din talaga ang panahon na as you try to become consistent and as you insert and input improvements on your development, magiging excellent ka din pala. Yan. So,
tingnan natin, no? Let's look at it from this perspective. Kasi para sa akin, ano ba ang pinakamahalaga or ano bang mas importante maging pinakamahalaga?

mahusay, maging the best, or maging consistent, for me, I think, mas okay na ang maging best ka sa isang area kaysa sa maging consistent. Parang mali tuloy yung... parang let me explain na lang. Yun lang sabihin natin. No? If you're best, edi even yung consistent or sabihin natin yung mga bagay, pag ikaw kasi yung best, edi standard ka na. Tama ba ang aking explanation? Parang ako tuloy nag-doubt sa sarili kong kasagutan. Ganito na lang ka TNT para mas madali, no? Para mas madali nating maintindihan. Yan. Let's strive for excellence. Yan. Yun yung pinakamagandang ano siguro. Yun yung pinakamagandang i-consider. Kasi if you became the best, wala nang room for improvement yun. And mahalaga pa rin na maging consistent ka sa pag-put mo ng best mo sa isang bagay. Dahil kung nagiging ano ka lang, kung if you're simply consistent, I think nagiging mediocre ka na. Parang ano lang, sapat lang, enough lang, ganyan. So para sa akin, no, let's strive for excellence while at the same time trying to give our best consistently. Yan. So a bit of balance of the both things. So pero pakinggan nga natin yung let's try to view these two concepts from a better perspective. Pag sinabi kasi nating pipiliin kong maging best or I aim for the best. Pag sinabi kasi nating being the best or aiming for the best, yung pagiging pinakamahusay is yung nagtutulak sa atin na i-push yung ating sarili beyond our present limits. Hindi tayo basta-basta nagsisettle na pwede na to, o kaya okay na to, o kaya sapat na to. We become disciplined by pushing forward. We become focused. Mas nagiging intentional tayo. Kapag mataas kasi yung standards natin, kadalasan, mataas din yung kalidad ng trabahong nagagawa natin, ka-TNG. Ako is pagdating talaga sa ano, sa mga art pieces, ganyan. Pag ako ay binibigyang tiwala na gumawa ng artwork or art piece, abay, talagang binibigay ko yung best ko. To the point na minsan, nagiging perfectionist na rin. Kaya nga, yun yung isang maganda pag pinupush natin ang ating sarili to become the best or to do our best. Kasi kung mataas yung standards mo, ay hindi sa akin to pwede. Kaya ay kailangan, I can still do better than this. Aba, mapapansin mo even yung work mo, mataas talaga at maganda yung quality na iyong nabibigay pag ikaw ay nag-aim for the best. And at the same time, kung mapapansin nyo ka TNT, pag binibigay mo ang best mo, di mo na namamalayan na yung mga tao na kapaligid sa'yo is nai-inspire mo din pala to give their best. Sometimes, pwedeng nai-inspire sila sa'yo na, wow, itong taong to ay napakagaling. Sana ako din, ganun. Pero may mga ibang tao din naman na sabihin natin na nagiging encouragement ka in a different way. Parang, ay, kailangan kong matalo tong taong to kasi magaling siya. I have to prove them na meron din akong ibubuga. While not necessarily bad, the intention still matters, no? So, kung ikaw, nagiging ano mo yun, nagiging reason mo yun to push forward, sana wag namang parang competition lahat ng bagay. So, sabi nga dito, no, kapag may isang tao nagbibigay ng kanyang best, nahahawa rin yung iba na pagbutihin yung kanilang ginagawa. Diba? Kung ikaw ba is nasa isang eskwelahan or nasa isang classroom na lahat magagaling, tapos ikaw, ano ka lang, petiks-petiks lang sa buhay, chill-chill ka lang. Parang yung tinatawag nilang nonchalant ka lang sa buhay mo. Tapos nakikita mo sila, ay, ang grades ay nagla-line of 9, nagla-line of mga ganyan. 95 and above, tapos ikaw sa sobrang pagka-petiks-petiks mo, ano ka lang, 82, 81, 80, ganyan.
Di ba pag ikaw yung napapalibutan ng mga taong ginagawa yung best nila, parang there's something in you that wants to push forward as well. Di ba? So, masasabi natin that excellence really has a way of raising the standard of everyone around us. Kung magagaling ang iyong mga katabi sa school, ang nagiging mindset natin is, I want to fit in. I want to belong. So ikaw, pupush mo rin na maging excellent dun sa ginagawa mo. And syempre, in many situations, no, excellence opens opportunities, opens doors. At dito na yung mga tinatawag nating promotions. Sa kung ikaw ay magaling sa academics, andyan yung scholarships, di ba? May mga leadership opportunities na binibigay sa'yo. Kaya pala, no, sa elementary, kung sino pa yung mga pinakamatatalino, kung sino yung top 10, sila pa yung madalas na sinasama sa ang tawag dito, sa officers na tinatawag. Yan. Pero ako, personally, I don't equate academic intelligence with leadership. Kasi may mga tao din naman na academically excellent pala. Pero kailangan pa ng improvement when it comes sa leadership. And there are people na excellent sa leadership, pero hindi din naman ganun ka excellent pagdating sa academics. So, sabihin natin na kung ikaw talaga ay ginagawa mo yung best mo, yan, ang daming nangyayari. May mga opportunities, may mga open doors. So, napakaraming possibilities, no? But, isa sa mga napakahalagang ginagawa ng becoming excellent in what we do. Ito na yung minsan pinagkakatiwalaan ka din ng mga tao. Yan. People. Or nagigain mo yung trust ng ibang tao knowing na alam nila ay itong taong to excellent to magtrabaho. Diba? Because someone delivers or someone consistently delivers good quality work para sa kanila. O, diba? So, eto yung magandang, eto yung mga tinatawag nating pros when it comes to being excellent or striving for excellence. Pero may ibang tao na minsan kahit kaya naman nilang gawin yung best nila, eh hindi nila binibigay lahat-lahat. Hindi nila binibigay yung kanilang 100%. Bakit? Kasi, truth be told, there's also this danger, no? Kapag ang mindset natin palagi is, kailangan ako ang maging pinakamagaling. Okay? So, one personal experience para sa akin is that may mga nakikita akong students or mga classmates ko na pag sila ay nalalamangan, kahit hindi naman out of, kahit wala namang intention na manglamang, aba, may mga tao na parang ang nagiging reaction nila is hine-hate nila yung taong nakakalamang sa kanila. I don't know kung bakit ganun yung kanilang mindset. Siguro nasusobrahan sila sa isip na kailangan ako yung maging pinakamagaling. Yung tipong, kunwari, sa isang school, sa isang ano, no, sa isang quiz, may isang tao na naka 95, wow. Tapos nalamangan lang ng isa or dalawang puntos. Tapos magsasabi sila, ngayon lang naman yan eh. Kaya magsasabi sila ng nangopia or nagchamba, ganyan. So, there's danger pag masyado na tayong nakafocus dun sa mindset na kailangan ako yung maging pinaka magaling. Kapag ang identity natin is parang nakabase na sa pagiging number one, bawat failure natin, bawat pagkakamali natin, magiging personal yung loss na yon para sa atin. Di ba?
If you revolve your identity around being excellent or being the best, nako, grabe yung sakit na mararamdaman mo or grabe yung hurt na ma-feel mo sa iyong ego tuwing makaka-experience ka ng loss. Grabe. Hindi pala to simpleng ano lang, pagalingan at patibayan. And sometimes, nagkakaroon ng unhealthy comparison yung mga bagay-bagay, yung mga tao, or you compare yourself to others. Hindi naman kasi wrong entirely yung comparison in itself. Nagiging wrong lang yan kung nagiging unhealthy way na siya ng pag-compare. Kung hindi na tayo nag-i-improve dahil gusto nating lumago, and napaka-importante na nag-i-improve tayo dahil gusto nating mas maging best pa sa present natin. Nagiging mali siya kung yung intention mo of improving yourself is para manglamang ng kapwa. Kunwari, gusto kong ma-promote kasi gusto kong makita ng ibang tao na mataas ng aking posisyon. Gusto kong makita ng ibang mga tao na ang sweldo ko ganito na. Nakakabili na ako ng luxury brands ng mga items. Nako! Ka-TNT, kung ganyan man ang mindset mo sa pag-improve, ibang klase din ang magiging andar at ibang klase rin ng pag-improve. Kumbaga, oo nga, nag-improve ka, pero yung character mo, hindi naman parang pumangit, di ba? So, whenever we want to improve ourselves, sana walang gantong mga hidden agenda, di ba? So, kapag hindi ka pala naging pinakamahusay, does that mean na wala ka ng value? So, the thing is, pursuing excellence is healthy. Pero kung nagiging obsession na yung pagiging best mo, abay, something's wrong. Okay? So the obsession with being the best is not good, ka-TNT. May iba kasi na because of situation sa family, yan, may mga ibang students akong na-encounter na ganyan, no? Feeling nila nagkakaroon sila ng value in the eyes of their parents pagkasama lang sila sa honor roll. Ako, ay naku, nakakalungkot. So, yun yung pros and cons ng pagpurso natin sa excellence. Pero naman, meron ding pros and cons ang pagiging consistent. Kagaya na lang ng small steps at a time. Yan, that's one edge. One good thing about being consistent. Truth be told, napaka-underrated naman kasi ng consistency. Hindi naman kasi ito very glamorous. Hindi naman ito very sparkly, no? And most of the time, consistency is rarely being noticed. But consistency builds trust. Yan, pinagkatiwalaan ka ng nanay mo ng sukli ng pinambili. Okay, binalik mo sa kanya, ma, ito po yung sukli. Inutusan ka ulit ng nanay mo, ma, ito yung sukli. Saktong-sakto, walang labis, walang kulang. Di mo napapansin, no? Nagigain mo yung trust ng iyong parents na, ay, itong batang to, pwede ko nang pagkatiwalaan siya ng greater amounts of money because he can be trusted. Ganyan ang ginagawa ng consistency, ka-TNT. Excellence builds the name. Excellence builds up interest. Excellence builds up the wow factor. Pero yung consistency, this builds trust. Mm-hmm. Kapag consistent kang naging maayos ka sa iyong trabaho, consistent kang tuparin yung promises mo sa ibang tao, consistent kang nagpapakita sa isang situation kahit na mahirap, unti-unti kang nagiging dependable. Okay? Kunwari, ikaw ay college student ka-TNT sa mga oras na ito. Kung consistent kang nagiging early bird, yan, na tinatawag,
wala kang late, wala kang absence, napapansin niya ng prof mo. Kahit medyo sabihin natin, di mo nagigets yung ano, yung ibang mga lessons, medyo napapakamot ka sa ulo. Pero kung ikaw ay consistent na maagang pumasok sa eskwela, abay mas kukunti yung chances na ibagsak ka ng iyong professor. Yan, ako po, during my college years, yan, hindi pa po ako mananampalataya. Medyo pasaway pa po ang inyong uncle noon. Yan, naranasan ko yung meron kaming 2-hour subject. Tapos, sabihin natin 10 minutes na lang, patapos na yung lesson. Ako ay gumapang. Gumapang ako sa... Parang yung classroom kasi namin, meron siyang dalawang pinto. Yung isang pinto sa harap, yung isang pinto sa likod. Yung pintong, yung parehong pintong yon, subject namin na yon, palagi siyang bukas. Kasi mainit. Mainit. So, palagi siyang bukas. So, ako naman, 2 hours, almost 2 hours late. Yan, kasi po ako ay nagko-commute from Legazpi to Ginobatan. 2 hours late, ako po ay gumapang. Gumapang sa may pinahal, sa may likod na pintuan. Tapos nag-a-attendance na yung prof namin noon. Eh syempre ang apelyido ko letter A. Letter A. So tinawag yung ano, yung isa kong kaklase, yan. Akabado, yan. Kasi AC. Yan, Ison. Lakas ng loob ko magsabi ng present. Tapos pinalakpakan po ako ng aking mga kaklase. And at the same, eh, yung professor ko, aware siya na, na parang throughout the subject, wala ako. So my point is, ka-TNT, huwag mo yung gawin. Huwag mo kong gayahin sa example na yun. Be consistent in the good things that you're doing. Huwag yung kagaya kong medyo hindi maganda yung example ng mga panahong yun. So, consistently show up ka-TNT because it builds trust. Malay mo, kung palagi kang early magpakita sa subject na yun, sa subject nyo sa school, abay, pagkakatiwalaan ka ng prof mo. Abay, ikaw ay pagkakatiwalaan na, ganito ang malay mo, pwede ka pa niyang turuan, di ba? So, that's the beauty of consistency. You become dependable. And syempre, isa pa sa edge or isa pa sa magandang ginagawa ng consistency noise, hindi nito hindi kasi nito hinihingi yung perfection araw-araw. But rather, ang hinihingi lang naman ng consistency is huwag kang tumigil. Huwag mong sukuan. Kahit na medyo mahirap, kahit na alam nating hindi madali eh. May mga seasons na pwedeng gusto mo nang sumuko. Pero if you keep showing up, something is about to happen, 'di ba? Minsan nga no, yung taong average pag nagiging consistent, is napakalayo ng kanyang nararating compared sa isang talented na person na hindi naman committed in the first place. 'Di ba? That's the beauty of consistency. Pero naman ka-TNT, meron din namang mga not so good points ang pagiging consistent. Meron din siyang danger, no? Ginagamit natin yung salitang consistent to justify yung pagiging comfortable natin. Ay, okay na ako dito. Comfortable na ako. Walang growth. Walang improvement. You're just being consistent. Diba? Pero, truth be told, ayaw mo lang naman ng growth. Same effort, same output, same excuses. And, kung walang growth naman yung consistency mo, alam mo bang nagiging ibang bagay yan ka-TNT? Dito na natin or dito na papasok yung konteksto ng pagiging complacent. Aha. Hindi lahat ng paulit-ulit is matatawag nating progress. Parang kung ikaw ay nagiging complacent, parang ito na yung tinatawag nating walang growth. Ito na yung tinatawag nating walang improvement. You've become complacent. You've become stagnant. And ka-TNT, alam mo ba? Obserbahan mo yung tubig na hindi dumadaloy. Stagnant.
consistent. Hindi nagbabawas yung kanyang amount, hindi din nadadagdagan yung kanyang amount, di ba? Consistent lang siya. Makikita mo, pamumugaran na yan ng mga lamok, ng mga mikrobyo. Di mo na magagamit for the purpose na dapat siyang paggamitan. That's the thing about consistency. If you remain consistent without growth and improvement, nagiging complacency. So, para sa akin, saan ba natin hahanapin yung balance between excellence and complacency tuloy? Excellence and consistency. The goal kasi is not to become the best. And the goal is not to become simply consistent. You can be consistently excellent, ka-TNT. Di mo naman kailangan maging number one sa lahat ng bagay, di ba? Okay nang number two, number three. Pero kung alam mong binibigay mo yung best mo, yan. If you try to become consistently exerting the optimum effort, abay, yan. Yan ang growth. Yan ang maganda. Aha. Di mo din naman kailangan talunin lahat ng tao sa paligid mo. Di ba? Magiging kanyang ano yan, parang kaaway mo lahat. Magiging kanyang ano ba to, si brother o kaya si sister na ganito, di ba? Parang nakikipagkompetensya sa lahat ng bagay. Magsasaing na nga lang, gusto pang mga ganun. So, we can be the best or the better version of who we are yesterday. Okay? Napaka basic, pero yun yung mas maganda, di ba? Some days, you will not perform your very best. There will be days na parang naka-survival mode ka lang and okay lang yan ka-TNT. Because excellence in the first place is not about perfection. No? It's about giving your best with what you have today. May mga araw na ang best mo lang na magagawa is bumangon. That's okay. May mga araw na ang best mo lang ay nakatingala sa kawalan habang umiinom ng kape at habang kumakain ng pandesal. That's okay ka-TNT. And may mga moments din sa buhay natin na magiging best ka dahil talagang binigay mo yung best. So, remember this ka-TNT. Habang mag-move forward tayo sa ating kwentuhan, dahil ito ay mga 50 cent. Mga thoughts ko lang naman ito, no? So, tandaan natin na don't aim to become better than everyone else. Aim to become the better person or aim to become the better version of who you are yesterday. And keep showing up long enough para maging lifestyle mo yung improvement. Okay? Keep showing up para maging lifestyle mo yung improvement. Kasi naman, di ba, at the end of the day, the people who make the biggest impact aren't the ones who are the most intelligent, the most talented. Well, yung mga tao na gumagawa ng big impact talaga sa mundo is there are the people who consistently choose to become excellent. Especially kung walang mga tao or kung walang ibang taong nakakakita na ginagawa nila yung best nila. Sana ka TNT, no? Sa ating kwentuhan, parang conclusion na tuloy, no? So, these are just my thoughts. Sana kayo ay may natutunan. Pero don't worry dahil meron pa tayo mga pagkwekwentuhan. Maya-maya lang. Kaya ka TNT, if you're going to choose between being excellent and being consistent, aba, the right choice would always be being consistent in being or in giving your excellent. And syempre, no, kung nais mo pang magpahabol sa ating tanong ni Tol, yan, tingnan muna natin kung may mga nagpahabol pa ba. Mm-hmm. Aha. So, ayan. So, Yan. So, habang inaantay natin yung mga kasagutan ng ating mga ka-TNT, abay, pwede pa kayong magbahabol, no? Text nyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or sa ating social media sa FEBC Bicol,
Care 104.3 The Way FM. Yan po ang ating Facebook page. Meron din po tayong YouTube and Instagram account sa FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. At syempre, meron din po tayong online streaming sa bit.ly/TheWayFM. And syempre, ang ating group chat sa Messenger ay Kieran's Official GC. With that, pakinggan muna natin ang ating ikalawang awitin ngayong tanghaling ito, ang kantang Lifetime by Ben and Ben. And susundan po ito ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

0: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging #LindolReady. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanik. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging #LindolReady. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3, DWAY-FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Trending na talaga ang naging post ng comedian, events host at content creator na si Eri Niman tungkol sa naging personal na karanasan ng kapwa content creator at chef na si Ninong Rice sa loob ng paaralan. Sa kanyang post na may caption na Ninong Rice, personal experience in school resonated with many, ibinahagi ni Eri ang kwento ni Ninong Rai tungkol sa mga karanasang aniya ay naka-impluensya sa pananaw niya sa grades, akademya at sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Ayon kay Ninong Rai, quote-unquote, ang na-realize ko noon, early on, bata pa lang ako. Pwede pala nilang baguhin yan sa gusto nila. Pwede pala nilang isulat kung anong numero gusto nilang isulat dyan. Ganun pala yun. So parang nawala ng point sa akin. Naalala ko yung moment na yun kung bakit ako nagka-line of 7 sa Filipino. Sabi ko nga sa'yo, grade 4 ako unang nagka-line of 7. Before that, hindi. 82, 84 pa rin, ganun kataas pero hindi ako nagkaka-line of 7. Sabi ng teacher ko, quote-unquote, tanga daw ako. Pero sabi ng teacher ko sa nanay ko, hindi ko sinabing tanga. Ang sabi ko, nakatanga or nakatitig. Hindi totoo yun. Siguro vengeance niya, so ginawa niya akong 70, kaya line of 7 ako. Pero yun na yung nag-set ng tone ng aking academics sa buong pag-aaral ko. Yun na talaga, hindi na nagbago. There was this point nung college, sinabihan ako ng teacher ko na mediocre akong tao. Ang nangyari sa akin noon, I was late na pumasok kasi may exam pala kami. Pagtingin ko dun sa papel, ito yung tanong, isa lang yung question niya. Tiningnan ko yung papel ng katabi ko. Medyo malapit naman yung sagot namin sa isa't isa. Pagkabigay ko sa teacher ko, profanity yung itsura niya. Insulted na insulted yung itsura niya. Hindi niya tiningnan yung papel ko ah. Gumanon siya. Parang diring-diri siya. Ako naman, di ko magets. Tapos, galit na galit daw sa akin si prof. Sabi ko, bakit? Eh kasi nagmamadali ka daw umuwi. Sabi sa akin ng prof, ang taong katulad mo ay mediocre na tao lang. Walang mararating sa buhay. Mediocre daw kasi yung mga sagot mo para kasing nagmamadali ka daw umuwi. Kasi parang isa sa mga ni-raise niyang point doon, ininsulto ko ata yung exam niya. Right then and there, feeling ko nag-decide na siya, babagsak na niya ako. So, bumagsak ako noon. Nadrop ako sa subject na yon dahil daw sa mga lates and absences. Pero yung kaklase kong mas maraming absences sa akin, di siya bumagsak. Nagbigay lang siya nagbigay lang sila ng mga numerong ilalagay. Arbitrary lang tong numbers na to. Hindi nito nare-reflect kung ano talaga yung understanding mo sa subject matter o kung ano talaga yung performance mo. Yan ang sinabi ni Ninong Rai doon sa post ni Eri Niman. Marami ang nakarelate sa naging kwento ni Ninong Rai. Sa comment section, ibinahagi rin ng ilang netizens ang sarili nilang mga karanasan. Mula sa mga gurong naging inspiration nila, hanggang sa mga salitang minsan nagpababa ng kanilang kumpiyansa at naging dahilan upang pagdudahan ang kanilang sarili. Sabi ng isang netizen, I had a teacher in HS na mababang grade yung binigay sa akin kasi kulang daw ako sa quizzes. Pinakita ko yung mga quizzes ko buo naman. Nag-dispute ako. Pero di ko na pinaabot sa mataas. Pinabayaan ko. All throughout the school year, di ko na binigyan ng pansin yung subject niya. So, nung college ako at natapat ako sa same subject, doon ako nagtutok. Kasi, mabait, magaling, at marunong magturo yung prof ko. To be honest, ang estudyante natututo sila sa way magturo ng teacher. Paano niya i-pick yung interest ng mga estudyante niya? May teacher ako sa history nung high school na sa sobrang kuwela ng class namin, tawa lang kami ng tawa. Pero tumatatlak lahat ng turo niya compared dun sa teacher naming istrikto at seryoso. Based lang din to sa experience ko as a student. Kaya yung anak ko, kahit di ako teacher, naghahanap kami ng way para mas maging enjoyable para sa kanya yung learning process.
Sabi din ng isang netizen, bilang isang guro, nakakalungkot kapag nakaranas nito ang isang mag-aaral mula sa kanilang guro. Nakakalungkot kapag napro-project ng guro ang mga issue niya sa mga estudyante. Possible na may insecurities yung guro at nagagamit niya ang authority to cope with these insecurities. Sabi pa ng isang netizen, not to generalize, pero they can't pull numbers out of thin air. Pwedeng may special exam siguro or additional requirements para maihabol yung grade. Sabi pa ng isang netizen, hahaha, naalala ko din yung teacher ko nung, yung teacher kong nangkingi ng S26 na gatas. Parang daw hindi bumagsak dahil ang dami kong absent. Kahirapan ng buhay namin noon na ni pa masahe, hirap na si mama. Para din daw, or para di daw ako bumagsak at special project na lang, S26. Hahaha, bagong panakas si ma'am. Nung tinanong ko bakit gatas at walang connection sa subject, sabi niya, quote unquote, sige, wag na, see you again next year. Binagsak ako. Hahaha. At marahil, marami rin sa ating mga, or marahil, marami rin sa atin ang may sariling bersyon ng gantong kwento. Isang salitang nakakasakit. Isang pagkakataong tila hindi na naging patas. O isang opinyon ng ibang tao na hanggang ngayon ay daladala pa rin natin hanggang ngayon. Minsan ang mga karanasang ito ay nagiging dahilan para mawalan tayo ng gana, tumigil sa pagsubok, o maniwalang hanggang doon na lang ang ating kakayahan. Pero kung may isang tao or kung may isang tanong na maaaring iwan sa atin ng kwentong ito, marahil ito iyon. Kapag nasaktan, nadismaya, o miniliit tayo ng iba, hahayaan ba nating iyon ang magtakda ng ating direksyon sa buhay natin? O pipiliin pa rin ba nating gawin ang ating best kahit hindi laging napapansin o na-appreciate ng ibang tao? Dahil sa huli, maaaring hindi natin kontrolado ang sinasabi o iisipin ng iba tungkol sa atin. Ngunit, may kakayahan pa rin tayong piliin kung paano tayo tutugon. At marahil, doon nagsisimula ang tunay na excellence. Hindi sa pagiging perpekto, kundi sa patuloy na pagbibigay ng ating pinakamahusay sa kabila ng mga sugat, kabiguan, at mga salitang minsan nagsabing hindi tayo sapat. Kaya para sa ating trending now talaga, pag-usapan natin kung paano natin maibibigay ang best natin despite of being underestimated. Yan ang ating trending now talaga ngayon ka TNT. Ito ay ang kwento ni Ninong Rai nung siya ay nag-aaral pa lamang, no. Medyo ako, no, para sa akin medyo masakit naman talaga ang mga ganong instances, no, na kung saan parang yung teacher or yung professor hindi justified yung action na ginawa and dinamay pa yung grades sa mga nangyari. While I did hear, kung tama ang aking pagkakaintindi, meron ding factor yung character ng isang student dun sa subject kung bakit ganun yung grade ng isang estudyante. Ang nangyari kasi dito kay Ninong Rai is tinawag siyang T-word tinawag siyang tanga daw nung kanyang professor. And sinabi naman, sinumbong niya to sa kanyang nanay. And nung nag-ausap yung nanay at yung teacher, ang sabi nung teacher dun sa kanyang nanay, hindi niya daw sinabing tanga. Ang sinabi niya is nakatanga or nakatitig. Pero ayon kay Ninong Rai, hindi daw talaga. Ang sinabi daw talaga nung teacher is tanga. And so, sabi nga natin, no, hindi tayo dapat mag-hasty generalize. Hindi po lahat ng mga teachers ay ganun. Dahil napakarami pa pong teachers, no, na maingat sa kanilang pananalita. And talagang binibigyan ng attention yung growth and yung character ng isang student.
But there are also people, and hindi lang teachers, no? People in general, na may mga nasasabing hindi maganda sa isa't isa. And those words really do hurt, ka-TNT. Kaya sa ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito is we will be talking about kung paano nga ba natin mabibigay yung ating best kahit na may mga taong nag-underestimate sa atin. Alam nyo ba, ka-TNT, meron akong isang kaklase no, nung college na sinabi nung isang prof na sabi nung prof, quote-unquote, paguna mo, ipapasata ka. Or in Tagalog, no, akala mo ba, ipapasa kita. Aba, itong kaklase kong to is medyo close kami, no, kasi yung black ko noon, nahiwalay ako sa aking original black and kaming dalawa lang yung magkaklase na galing dun sa original black na yon. So kaya medyo kaklose ko tong kaklase kong to na ngayon ay kung tama ako ay part na rin ng uniformed men. And nung narinig niya talagang sinabi yun ng kanyang professor, nung professor namin, habay talagang pinag-igian niya yung kanyang pag-aaral to the point na ako na yung nahihirapan sa subject. At siya parang petiks-petiks na lang yung mga yung subject na yun para sa kanya. And at the same time is nakakatuwa no kasi in that process is naging iba din yung approach ng professor. Parang mas naging magaan yung professor na yun kasama. Kasi naranasan niya rin nagpursige itong estudyanteng to. Kaya ka TNT, it's really important to choose growth over grudges. Mas piliin natin na improve ang ating sarili kaysa magkimkim ng galit sa ibang tao. Sabi nga nila, di ba? The best revenge is getting better. Mapapansin mo yung mga movies ng mga ano no, ng mga kung ikaw man ay mahilig manood ng mga pelikula. May mga makikita kang video ng or may mga makikita kang pelikula na kung saan yung babae is parang hiniwalayan siya nung kanyang asawa kasi parang losyang na daw, hindi na maganda. Tapos pagdating sa punto na kung saan magpipirmahan na ng mga papeles, abay grabe yung inimprove ng babae, grabing ikinaganda niya. So, remember this ka-TNT ha, the best revenge is becoming better. Isa sa mga napaka-natural na responses natin bilang tao tuwing may nagmamaliit sa atin is nagiging farmer tayo. Nagiging tayong mga gardeners. Which means, nagtatanim tayo ng sama ng loob. Minsan gusto nating balikan yung taong nanakit sa atin, di ba? Gusto nating ipamukha sa kanila na, uy, nagkamali ka. At syempre, normal din yung ganong response ka-TNT. At habang normal lang na maramdaman yung bagay na yun, ang problema naman is kapag yung galit na yun ay nagiging sentro na ng buhay mo. Truth be told ka-TNT, ang bigat kaya mag-keep ng grudges? Ang bigat kaya mag-kim-kim ng sama ng loob? Hindi ka naman weightlifter, di ba? And kahit na sa sobrang bigat niyan, wala ka namang muscles na makukuha pag binibit-bit mo ang grudges mo sa ibang tao. Kahit na napakabigat niyan, wala kang muscle na makukuha sa pagbit-bit mo niyan. Habang daladala mo yung sakit, ikaw rin, napapagod ka, di ba? Ang taong minsan nang husga sa'yo ay pwedeng maaring matagal niya nang nakalimutan yung sinabi niya. Maaring matagal niya nang nakalimutan kung ano yung ginawa niya sa'yo. Pero ikaw, araw-araw mo pa rin dinadala yung bigat ng mga bagay na ginawa niya. So why not ka-TNT instead of investing your energy in proving them wrong? By showing how angry you are, invest it in becoming better. Oh, pwede ka magbasa ng mga libro. More. You can learn more. You can practice your skills. You can build heavy habits. Healthy habits, di ba?
you can improve your character and your attitude. Every small improvement, in a way, is a step away from the person they thought you were. O, diba? O, kung kunwari, ininsulto ka ng isang tao, sinabi niyang hanggang dyan ka lang. O, ano magandang response, no? Imbis na kimkimin yung galit, abay, mag-aral ka, magbasa-basa ka, i-practice mo yung mga skills mo, learn more social skills, and so on. And then, mapapansin na lang ng tao na nang insulto sa'yo, ay, iba na pala tong taong to, no? That is the best vengeance, ka-TNT. Di mo kailangang mag-isip, mag-scheme ng mga bagay na hindi magaganda, but rather improve yourself. Because one day, people may notice your success. One day, baka mapansin nila na ay, iba na tong taong to. More importantly, you'll notice your own growth. And itong klase ng tagumpay na to at TNT is more satisfying than winning an argument. O, di kahit, alam mo yung tipong dadaan ka lang sa harap ng taong yun, tapos yun, titingnan mo lang siya eye to eye, tapos wala kang gagawing iba. O, di ba? Because deep inside, yung validation mo comes not from the outside, but from the things that you have done. Alam mo na yung value mo, alam mo na yung worth mo.

into purpose. Alam mo ba, ka-TNT, may ibang mga tao na ginagamit nila yung kanilang disappointments to become their biggest and greatest motivation. While we cannot choose kung ano yung mga bagay na pwedeng mangyari sa atin, hindi natin pinipili yung mga salitang ibinabato natin or ibinabato sa atin ng ibang tao. Andiyan na yung unfair treatment o kaya yung mga pagkakataong tila hindi tayo nabibigyan ng chance. But there is one thing na pwede nating piliin. Kung ano yung gagawin natin pagkatapos ng mga pangyayaring iyon. May nang maliit sa atin. May nang insulto sa atin. Wala ka naman ng choice, di ba? Alam ka naman piliin mo yung mga bagay na sasabihin nila sa'yo. O kaya lang naman piliin mo yung mga bagay na gagawin nila sa'yo. You cannot do that, ka-TNT. However, you can choose the response na pwede mong ibigay sa kanila. Pain can either become a prison or a platform. Marami kasing mga successful na tao ang nagsasabing hindi sila naging successful dahil madali ang buhay. Naging successful sila dahil natutunan nilang gamitin yung disappointments bilang motivation. Hindi para magigante, kundi para magkaroon din sila ng mas malinaw na dahilan kung bakit dapat silang magpatuloy at magsumikap. Siguro kung yung kaklase kong yun na ininsulto or sinabihan ng ganun ng kanilang prof or ng prof namin, siguro kung hindi siya sinabihan ng ganun, siguro papetiks-petiks lang siya sa buhay hanggang ngayon. Pero because of that word or because of that comment na sinabi sa kanya ng professor, bay, ginalingan niya talaga. Kaya ka-TNT, no, pwede mong ibuhos yung iyong galit in a healthy way by using it as fuel to pursue excellence or to become the better version of yourself. Dito na papasok yung tinatawag nating consistency and excellence. Yan, alam mo ba, ka-TNT, pwede mong i-master yung pagiging consistent mo? Kasi pala, ang excellence, hindi lang yan isang one-time, big-time thing. Para yung isang bahay na brick by brick, pag pinagpapatong-patong mo sila, saka ka nakakagawa ng isang bahay. And kung gusto mong ma-reach ang excellence, you'll need to use consistency as your building blocks. One day at a time. Minsan akala natin ang excellence is parang natural gift sa ibang mga tao. Pero kung titingnan natin ang mga taong tunay na mahusay sa kanilang mga ginagawa, mapapansin natin hindi lang pala talento yung kanilang rason or dahilan. Consistency yung kanilang reason. They show up every day, they practice whenever it's boring, whenever wala silang ginagawa, hindi sila nagdo-doom scrolling sa kanilang TikTok, Facebook, Instagram. Yung tipong scroll lang tayo. No, they make use of their time for self-improvement. Pag walang nakatingin, abay nag-aaral yung mga taong yan. They're doing their responsibilities kahit na wala mga taong pumapalakpak sa kanila. Marami ang kayang maging magaling for one day. Pero napaka-konti lang ng mga taong kayang maging consistent sa loob ng napakaraming taon. And reality, no, walang overnight success. Madalas, ang nakikita lang natin is yung bunga. Bakit? Pag ikaw ba ay nakatingin sa isang puno, ano yung una mong tinitingnan? Uy, ang ganda naman ng ugat ng punong to. Ang ganda naman ng kahoy ng punong to. Di ba hindi naman ganun? Anong una mong tinitingnan pag ikaw ay tumitingin ng puno? Tinitingnan mo yung pinaka-visible na parts. You look for the flowers, you look for the fruits. Di ba? Tinitingnan mo yung bunga. Pero if you take time to appreciate the entire tree, abay,
makikita.

Kita mo na, uy, itong punong pala to, napakadami niyang scars. Siguro sinubukan itong punong to putulin, pero dahil sa kanyang tibay, hindi siya bumigay, hindi siya naputol. Parang ganyan din tayo, ka-TNT, no? Madalas nating nakikita yung bunga, pero hindi yung libo-libong oras na binubuhos pagdating sa preparation, sa mistakes, sa correction, and sa practice na nangyayari bago dumating yung success. Kung gusto mong ipakita at patunayan sa ibang tao na may mabubuga ka, huwag mong isipin kung paano magiging impressive today. Mas magandang itanong sa sarili mo, anong pwede kong gawin today na magiging dahilan para mas gumaling ako kaysa kahapon? That's consistency in being excellent. Yan, ka-TNT, ang ilang mga paraan para maging excellent ka sa iyong pang-araw-araw. Sabi nga, di ba natin kanina, live a lifestyle of improvement. Pag sinabing lifestyle, abay, consistent yan. And if you live a lifestyle of improvement, your everyday will become excellent. Kaya ka-TNT, samahan nyo ako sa ating maikling panalangin. Pag-pray natin yung mga ka-TNT natin na nag-strive na maging excellent sa kanilang mga workplaces, sa kanilang school, sa kanilang everyday life in keeping up with their responsibilities. And ipag-pray din natin yung mga ka-TNT natin sa tabako tuloy. Sa Bacacay and Santo Domingo and sa Masbate. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa reminders na inyong ibinigay sa amin ngayong tanghaling ito about the importance of consistency and excellence. And at the same time, maraming salamat din po, Lord God, sa buhay ng bawat isang guro na ginagawa po ng marangal ang kanilang trabaho, na binubuhos po ang puso nila sa pag-alaga sa mga estudyante so that they too can become important parts of our society. Thank you, Lord God, for their lives, and Lord God, sa mga estudyante po, sa mga guro din po as well, nakakaramdam po ng discouragement for for different reasons, Lord God, be it discouragement from their classmates, teachers, or sa kanilang family, Lord God. I humbly ask and pray na i-encourage po ang mga estudyante to give their best, Lord God. And nawa, Lord God, na maging lifestyle po ng bawat isa ang improvement and excellence. Lord, ingatan niyo po ang aming mga ka-TNT at ang bawat tagapakinig namin sa Bacacay, sa Santo Domingo, and in nearby areas, Lord God, naka-experience po ngayong araw na to ng ash fall. Naway, ingatan niyo po sila and naway ilayin niyo po sila sa anumang uri ng kapahamakan. At the same time, Lord God, naway wala pong madamay na livelihood po, especially ng mga farmers, ng mga residents po sa area na ito. Lord God, we also lift up our ka-TNT and mga Kakyarian sa Masbate. Naway ligtas po sila, naway wala pong nasaktan, and may you keep them safe always, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.

0: Pagbati kay Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, pa-shoutout po Alcon family digdi sa Kimantong Daraga Albay, sina Mama Julie Alcon at Papa Frank Alcon na nanonood sa FB Live sa DWAY kasi wala pa signal sa radio ng Diway. Yan, uy, shoutout kina Nanay Julie Alcon and kay Tatay Frank Alcon na nakikinig dyan sa Kimantong Daraga Albay. Shoutout po sa inyo, no? And pagbati rin kay Uncle John Wisdom Buenavente. Ayan, sabi niya, good day Uncle Alvis. Good day, ka-TNT. Ayan, and syempre mga ka-TNT, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin ngayong tanghaling ito. Patuloy natin ipag-pray, no, na sana maging okay na ang ating transmitter site so that mapakinggan na tayo muli sa ating mga radyo. Nakasama niyo po sa programang ito ang inyong cute na uncle na si Alvis Ray Aison. And syempre, pasalamatan na rin natin si Don Ramon Diaz na ating nakasama sa technical side. We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye!
1: Hey, let's just hang out! You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
1: Mapalad ang mga nauugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mateo 5:6. Ako po si Jesse Gadon, ang magbabahagi ng aking kasaysayang patotoo dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po niyo.
2: Mga kapatid, ang pagsubok ay bahagi ng paglago ng isang pananampalataya ni Kristo sa kanyang pananampalataya sa Diyos na buhay. Habang ang mga tagasunod ni Kristo ay dinadarang sa iba't ibang pagsubok, dala ng mga problema, itinatasama nito ng Diyos ang kanyang antas ng pananalangin. Tandaan ni naman, walang pagsubok na di pagtatagumpuyan ng mga nananalig sa ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo.
3: Amen. Amen.

0: Abay Jesse, purihin ng Panginoong Diyos at muli ka na namang nakadalo sa ating gawain. Abay, dalas-dalasan mo naman ito, kapatid. Magpatuloy ka lang.
1: Opo, Pastor. Napakaganda po ng inyong mensahe kanina. Ako po'y labis na nakaramdam ng pagpapala sa mga salita ng Diyos na inyo pong binitawan. Napagtanto ko po talaga kanina na dapat lang naunahin ng Diyos higit sa mga gawaing nakapaghihiwalay sa aking pananambahan.
0: Tara, manalangin tayo. Ipananalangin kita ngayon.

0: Labis naman ako nalulungkot sa iyong pamamaalam, Jessie, na umalis sa aming negosyo ni Ma'am Digna mo. Mahirap makatagpo ng kaya mong tao sa klase ng aming negosyo. Mabuti kang tao at mapagkakatiwalaan.
1: Mang Pancho, salamat naman po at na-appreciate niyo ang aking mga trabaho. Kahit ako man po ay nalulungkot na mag-resign, napamahal na rin po kasi sa akin ang trabaho ko rito. Dangat lamang, mas malakas ang panawagan ng Diyos.
2: Naku, nakakaawa naman palang mag-asawa. Hulog na pala ang kanilang loob sa'yo, Jessie. Dahil matapat kang manggagawa sa kanila. Wala kang sakit ng ulo na ibinibigay sa mag-asawa. Di katulad ng mga iba mong kasamahan roon, puro pasaway at magnanakaw ng mga items na ikinalulugi ng kumpanya.
1: Nakuha ko na ang tiwala nila sa akin. Kaso, kahit tayo natapat na kamanggagawa sa ubasan ng Panginoong Yesus, hindi nakakatulong sa ating dalawa ang aking sinasaho doon. Sa ngayon, di pa natin randam. Paano na kung madagdagan na tayo sa pamilya? Magkaroon tayo ng anak. Ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, ang kanyang pangangailangan, kakapusin na tayo. Habang hindi pa tayo nadadagdagan, maghahanap na ako ng ibang kumpanya na pareho lang ang trabaho ko kina Mang Pancho. Pero mas malaki na ang sahod.

0: Jessie, mabuti at nakauwi ka na. Kumusta ang pag-a-apply mo?
1: Naunahan ako. Dapat pala kahapon pa ako lumuwas. May nakuha na sila.
0: Huwag mo alalahanin yon, ha? Marami ka pang ma-applyan. Makakahanap ka rin.
1: Kahit nga helper, ina-applyan ko na eh. Pero wala talagang bakante. Hirap maghanap sa ngayon. Nagbabawas pa nga ang ibang kumpanya ng mga trabador dahil sa sobrang itinaas ng krudo. Kaya halos lahat sila cost-cutting.
0: Jessie, may dapat kang malaman. Kanina pumunta ako ng clinic, nagpa-check up. Kasi itong mga nagdaang mga araw, tila palagi akong naduduwal.
1: Hindi kaya na-food poison ka? Baka expired na yung mga dilatang nak-stack sa cabinet. Tinignan mo ba ang expiring date nito? Kapag expired, ipakain sa pusa.
0: Makinig ka muna, ha. Sa totoo lang, hindi ako na food poison, kundi buntis ako.
1: Ano? Buntis ka? Kung kailan pa wala na akong trabaho. Naku, sana bago lumabas si baby, magkatrabaho na ako. Ano ba naman yung mga pagsubok na yan?
0: Mga pagsubok man ang mga dumarating sa atin, pero nalalampasan naman natin, di ba? Dahil napatunayan nating dalawa na buhay ang Diyos. Kikinasal nga tayo ng walang pera ni singkong duling sa bulsa. Pero natuloy ang ating kasal na bongga-bongga dahil sa ating mga kapatiran. Bumabaha ng handa, engrante!

0: ka na naman mananambahan? Pang ilang linggo mo na ito ah. Kahit yung men's fellowship nyo tuwing Sabado, pumapalya ka. Tanong ng tanong sa akin si Pastor. Hanap ka rin ng mga kalalakihan sa church. Lahat sila nagtatanong.
1: Kapag may na-applyan na akong trabaho, dadaluhan ko na ang lahat ng mga di ko naradaluhan. Sa ngayon kasi, natatapat sa mga taong a-applyan ko ng trabaho. Gaya ngayon, dapat naagahan ko ang pagkikita ko sa kausap kong tao. Baka mamaya niyan, lasing na yun sa tanghali, wala na, hindi na matinong kausap.
0: Eh baka naman, ikaw ang mapatagay. Alam mo naman, ikaw ang may kailangan sa tao. Kapag nakaharap na kayo sa inuman, hindi maaring hindi ka tumagay.
1: Hanggang ngayon pa ba, wala ka pang tiwala sa akin na hindi na ako umiinom?
0: Sa iyo may tiwala ako. Totoo yun, pero sa iyong kausap, alam niya mag-a-apply ka, kaya di ka makakatanggi. Kaya kahit sa isang baso lang yan, yung demonyong umukubabaw sa taong kausap mo, dun ako walang tiwala.

0: Nako, pasensya ka na. Hindi mo na makakausap ng matino ang mister ko. Lasing na at tulog na. Bakit kasi ngayon ka lang pumasyal? Tinanghali ka na ng punta.
1: Eh, inagahan ko naman po ang punta ko rito eh. Halos first trip na nga ng jeep ang sinakyan ko. Kaso po, may banggaan sa rota ng jeep na sinasakyan ko, papunta po rito. Kaya imbis na makausap ko si sir na hindi pa tumatagay, di po nangyari.
0: Trabaho pala ang kailangan mo sa asawa ko. Kanina may tinanggap na siya eh. Kainuman niya. Yun pa nga ang nagdala ng alak. Kaya sila nalasing.
1: Nako, matagal na akong tumigil sa pagtungga ng alak. Di bali na lang po, Mrs. Uuwi na lang po ako. Salamat po. Ganun talaga, kundi ukol, di bubukol.

0: Gutom na gutom ang mister ko ah. Kahit di niya paboritong ulam, nilafang.
1: Huwag mo kong patawanin. Baka mabulunan ako.
0: Gutom ka nga. Di ka nangangantsaw sa mga luto kong alatsamba.
1: Bah, sa gutom ko bang ito, maghahanap pa ba ako kung ano ang nakalapag sa lamesa? Di kainin.

0: Jessie, gising ka na pala. Bumangon ka na dyan.
1: Mamaya na. Ang sasakit ng mga kasukasuan ko. Dahil ang layo ng nilakad ko sa pag-asa kong makakita ng mga bakanting trabaho. Binagtas ko ang kahabaan ng highway. Benting factory. Ni isa man eh, walang bakante. Malas talaga.
0: Hindi ka malas. Kasi nandito si Pastor. Dinadalaw ka. At ikaw talaga ang hanap.
1: Naku po. Si Pastor?
0: Oo.
1: Sabi ko na nga ba eh.
0: Eh di bumahong ka na riyan. At harapin mo sila. May kasama. Ba?

0: Salamat naman po sa Diyos at nagdala siya ng bagong kaluluwa sa simbahan. Kamusta na po kayo, Sister Monang? Ano po ba ang dahilan? Sabi naman ni Pastor, hindi gawain ang pag-uusapan natin, kundi iba. Ano ho ba yun?
1: Nabanggit ko kanina kay Pastor na may problema ako sa aking negosyo. Kasi yung katiwala ko ay nag-retire na. Ayaw na magtrabaho sa akin. At haharapin niya ang nabiling sa akin sa probinsya. Eh sabi ni Pastor, alokin daw kita dahil naghahanap ka pala ng trabaho. Eh kung ikaw na lang kaya, eh total, Christian ka naman. Mapagkakatiwalaan kita. At mas importante, iisang simbahan na ating dinadaluhan.
0: Talaga po? Tatanggapin niyo akong katiwala sa inyong kumpanya?

0: kayo silang nagtrabaho sa dati kong kumpanya. Purihin ang mapagpalang Diyos.
1: Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusigin. Mateo 5:6.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni
1: Jesse Gadon,
2: mga nagsiganap
1: Ariel Basas,
3: Eva Moratalia Gomez,
4: Nancy Lasarte,
5: Bobot Matsale,
6: Janelle Briones,
7: A.G. Gabrilio.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Sa direksyon ni Nancy Lasarte. Sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio.

Hello, hello kaibigan. Welcome to our Monday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And I'm your friend Mel, enjoying again this afternoon with you. Sana po ay mag-enjoy nga tayo together until 2:30 in the afternoon. Usan po ay patuloy kami naghahatid sa inyo hindi lamang ng mga musika. Like what we are saying, we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Nasaan ka man ngayon, kaibigan? Ay umaasa kami na nasa maayos kayong kalagayan. At of course, nag-enjoy siguro kayo ng inyong siesta sa mga oras na ito. Sa mga kaka-lunch lang, kagaya ko. Ayan, pero naalala ko lang yung ating pong mga taga-pakinig sa radyo. Ay hindi nyo po muna kami naririnig sa ngayon dahil meron po tayong inaayos doon po sa ating transmitter site. Kaya ang naririnig nyo lang po muna ay through our, of course, social media platforms natin. Siguro po ay nagtataka ang marami sa atin. Ano? Nagtatanong kanina pa. Pero sige lang po, let's pray. Samahan nyo po kami sa prayer na mabilisan po itong maisasaayos para makabalik po tayo sa ating pagbo-broadcast sa radio. Kaya sa ating po mga kaibigan na nasa social media, nandito na po tayo sa FB page natin, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At pwede nyo po kaming i-message dyan para sa inyong mga song requests, shoutouts, and other messages. Alright, syempre pa sa ating pong Carrion's official GC ay pwedeng-pwede po kayo mag-message dyan, ano? Alright, so tuloy-tuloy lang tayo dito dahil sa ating pong program, we have prepared beautiful features para sa inyo. Kagaya po ng ating music trivia. Mamaya ay kilalanin natin ang isang artist, Pinoy artist na si Arthur Miguel. At papakinggan natin ang isa sa kanyang mga renditions ng song ni Ray Valera. Ayan, abangan niyo po yan sa ating pong music trivia. Sa atin naman pong free chat recharged, ay syempre pinag-uusapan nga din natin lately, ano? Ang ating pong topic on paano tayo makaka-help sa mga kaibigan natin na nabubuli. Ano? So, bibigyan po natin yan ng daan pa rin later on. Meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy, and First Day Today will be featuring our featured song of the week. And ito naman pong song of the week na ito ay mapapakinggan nyo until Friday from a group called Stars Go Dim. We will be listening to the song called You Know Me Better. Mamaya po yan. May prayer time pa rin po tayo at marami pang iba. And of course, happy birthday din sa mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan today. Today is the 13th of July, 2026. Happy birthday po sa mga nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. At sa mga may wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa inyo. And

0: course, ngayon ding araw na ito ay marami tayong mga naitala na mga pangyayari sa ating pong kapalibutan. When I was in City Hall area, dahil nagko-cover po tayo pag Monday ng press con na ating pong Legazpi City Mayor Hisham Ismail, ay naranasan po namin doon yung lindol. Di ko lang alam kung anong intensity yon, pero as I was traveling back dito po sa Arimbay area, meron po mga empleyado ng isang opisina na lumabas talaga yung mga ano nila, mga empleyado. Lumabas ng building. So siguro talagang naramdaman nila yung malakas na ugoy dahil po sa lindol na yon. Pero ang center po nun is in Masbate. Kaya kumusta po ang ating mga kaibigan dito sa Masbate? Sana po ay okay lang din kayo. Ayun, isa pa dyan, itong uson na ipinamalas naman po ng ating Bulkang Mayon na naranasan po ang ashfall naman dito sa may area ng Bacacay and Santo Domingo, Albay. Nako, ingat-ingat po tayo. Kasi nga, lately po, ano, kahapon meron tayong nasagap na update na si Mayon Volcano po ay tumataas ang pinapalabas nito na sulfur dioxide. Ito daw po ang pinakamataas actually for the past 26 years. So kaya tinanong din natin yan kanina kay Mayor kung ano, handa ba ang Legazpi? Oo, may mga paghahanda na po silang ginagawa in case man tumaas pa ang aktibidad ni Mayon or kung ito man ay pumutok. Pero we are praying na hindi na po ano. Dahil dagdag pa ito sa, of course, alalahanin ng ating mga kababayan. Pero sabi nga natin, mas mabuti na ang maging handa kesa wala tayong ginagawa. Para in case po dumating man ang ganyang mga kalamidad, ay handang-handa po ang bawat Bicolano. Lalo-lalo na ang mga Albayano, no? Anyway, sa araw din na ito ay nangyari po ano, sa ating pong kasaysayan. Isa pong historian and local government ang sineselebrate po ngayon ay si Juan Anacleto Araneta. Isa siyang pioneer ng sugar farm o isa siyang sugar farmer who eventually became a key revolutionary leader during the Negros Revolution. At alam niyo din ba na sa araw na ito, July 13, 1923, ang iconic Hollywood sign was placed in Los Angeles, California. It originally said Hollywood Land, but the word land was later removed to reflect the wider area it was in. Ngayong araw din na ito ay tinaguri ang World Cup Soccer Day. Kaway-kaway sa ating mga soccer player. Actually, ang soccer isa yan sa mga favorite kong panoorin na games. Of course, basketball, number one. Ayan, soccer din. Gustong-gusto ko yan panoorin. Ayan, so ito po ay noong 1930 inaugural FIFA World Cup, which kicked off on Uruguay with 13 teams. So ayan ang mga nangyayari sa araw na ito sa ating pong mundo, sa ating kasaysayan naman bilang isang bansa. Kaya ikaw kaibigan, ano ba ang itinatala mo sa kasaysayan sa araw na ito? Ito man ay maliit o malaki na pwedeng maging ambag po natin ano, sa kasaysayan na po pwedeng maging inspirasyon ng future generation ay gawin po natin na mga small steps lang yan. Small acts of kindness. Ayan, pwedeng malakihan din. Baka ikaw ay maging isa sa mga inventor na pwedeng maitala sa kasaysayan na nakatulong talaga no, sa pag-unlad ng sangkatauhan. Nako, huwag kayong papipigil basta't alam nyo na ito ay makakatulong sa ibang tao. Ayan, nako talaga naman. It's not for fame, kundi kung ano yung pwede nating maiambag sa buhay ng ating mga kababayan. Lalo-lalo na sa mga panahon na ito na napakaraming mga challenge ang ating pinagdadaanan. Ayan. So let's make this day a special day and make a difference in someone's life. Alright, so ayan. Salamat na lang at ikaw ay patuloy kong makakasama. until 2:30 ng hapon. Sa technical side ay kasama naman po natin si Don Ramon. And ako si Mel, and narito na unang salvo na mga naka-lineup natin na song sa hapon na ito, kaibigan, para sa iyo. At i-share mo na rin ang link ng ating program para mas marami pa po tayong maabot, dahil ito po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. And kami po ay nagbo-broadcast from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And this is your friend Mel.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

Oras po natin is 1:48 na ng hapon. Tuloy-tuloy ka lang kaibigan sa pakikinig dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel at pwedeng-pwede niyo pa rin po kaming ma-access on our online streaming site sa bit.ly/TheWayFM. Kung hindi po kayo nakakapakinig sa ating pong radios, sa ating mga portable missionary radio, huwag po kayo mag-alala kasi you can still access our online streaming site sa bit.ly/TheWayFM para mas malinaw nyo pa rin po na mapakinggan ang mga naka-lineup na song sa hapon na ito. Yan talaga ang kagandahan na meron tayong connection sa internet, meron tayong wifi or data sa inyo po mga cellphones. So, pwedeng-pwede nyo pa rin po ma-enjoy ang mga naka-lineup natin na music ngayong hapon na ito. And hi muna and maganda hapon kay Ate Eileen Rempis dito sa Bahrain. And of course, si NJ, kumusta na kayo? Been praying for you na safe lang din kayo at ilan pa nating mga kababayan na nandito ngayon dahil sa conflict nga na nangyayari dyan. Ingat lang and always pray, keep yourself safe sa mga paraan na pwede nyong gawin para lang patuloy kayo na maingatan talaga. And magandang hapon din, kaibigan, siguro sa ilan sa inyo na kakabukas lang ng inyong radio dito sa ating, of course, online streaming site natin na bit.ly/TheWayFM. Ako po si Mel, sasamahan kayo para sa ating Monday edition ng Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At pwedeng-pwede ka pa rin magpaabot ng iyong mensahe para sa iyong mga song requests, shoutouts, and other messages doon po sa ating program link na nakashare na po dyan sa ating Facebook page. At pinag-uusapan nga natin itong patungkol sa bullying. Paano ba tayo makaka-help sa isang kaibigan o isang tao na na-observe niyo po siguro, lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon, na nabubuli sila sa kanilang mga schools man or even outside schools ay nangyayari ito dahil merong online na bullying na nangyayari, which is nakakalungkot. At may mga na-share na rin po ako sa inyo na mga, paparaan, mga paraan para tayo ay makapagpakita ng support. And of course, yung mga characteristics ng bullying. Oo, doon nga nakita natin yung pagbibigay sa kanila ng mga paulit-ulit na pag-attempt na sila ay saktan. O kaya naman ay pagsabihan kasi isa sa mga klase ng bullying ay verbal. Tapos kasama din dyan yung name calling. Of course, itong tinatawag din na social or relational bullying. Alright, ito yung pag-spread ng mga rumors about someone, ini-exclude natin yung isang tao mula sa inyong mga grupo. And of course, na-embarrass sila publicly. Maliban dyan, ito ngang patuloy na kakaroon ng physical na bullying, which is madalas din nakikita sa pagsakit ng isang tao, pananakit sa kanya, pag-destroy ng kanyang property. At itong latest po itong cyberbullying, saan ginagamit ang ating mga digital platforms like social media or electronic communication para mag-harass, manakot at maliitin ang isang tao. So may ilan na po akong na-share sa inyo na mga updates about dyan. So ano nga ba ang pwede pa natin gawin para masuportahan natin ang isang tao na nakakaranas ng bullying? Siguro napaka-importante na i-assure natin sila o reassure. Maya-maya i-reassure natin, papaalalahanan natin sila
na yung bullying ay hindi nila kasalanan. Encourage natin sila to document yung mga siguro ginagawa sa kanila ng mga tao na bully. And kung may screenshots or i-diary nila, at tulungan natin sila mag-report ng mga incident na ganito sa isang trusted adult, sa teacher siguro or counselor. Maging supportive lang tayo ano sa isang tao na nakakaranas ng bullying. Ang ganitong support na ginagawa natin is makakatulong ng malaki para at least kahit papano bumaba o mabawasan yung impact ng bullying. Ayan. So, mag-spend time tayo sa kanila. Kagaya ng halimbawa, kung pauwi na, samahan mo maglakad pauwi. Or pwede kung magkaklase lang naman din kayo, sabayan mo siya sa upuan or magkatabi lang kayo. Or during lunchtime or break time, ay samahan mo siya, tabihan mo para kahit papaano ay mabawasan yung pag-isolation o isolation ng isang tao. Kasi isa yan sa mga epekto ng bullying. Nagiging mababa ang kanyang self-esteem, kaya nag-isolate siya sa marami. And kapag may nakikita yung mga bully na may katabi o kaya nandun yung support ng ibang tao sa isang taong nabubully, ay nagiging less target siya, no, ng bullying. And kung makakatulong din tayo para ma-disrupt ang bullying by changing the subject, calling your friend away or calmly but firmly telling the person to stop. Kalimbawa, na-timingan nyo na may ganyan nangyayari, ano? Ay nandyan kayo para mag-intervene. Pero make sure na maging safe lang din ang bawat isa. Kasi minsan yung nag-aawat, minsan siya natuloy yung ano, nasasaktan. Alright, siguro kung may nakikita na tayo na pattern, ay i-report na po natin ito sa mga authority. At kung kinakailangan natin mag-intervene, at least merong mas malakas sa atin na nandyan para mag-support, no? Na matigilan na or ma-stop yung bullying. Pwede nyo rin i-report yan anonymously kung takot yung kaibigan nyo ng magantihan siya. Irespeto natin yun na ayaw niyang magpa-identify. You can anonymously report yung bullying sa school authorities or anonymous service so they can intervene. Pero iwasan din natin ito na don't just ignore it or mag-fight back tayo, as this can invalidate yung feelings and potential na ma-escalate yung situation. Kaya we have to be very, very careful, be very, very wise sa mga moves na gagawin. Kasi baka imbes na makatulong tayo na matumigil na ang bullying, ay baka mas lumala pa ito. Ano guys? Kaya nako, kailangan talaga natin dito ng wisdom, ng courage, at of course, yung prayer natin na bigyan tayo ni Lord ng gabay para kahit papano, ano, meron tayong maitulong sa mga tao na dumaranas ng bullying. Yan, kaibigan, mayroon ka bang mga na-identify na doon sa mga nabanggit ko na siguro ay na-observe nyo? Nako, kailangan natin gumawa ng tulong o ng hakbang para matulungan natin yung mga nangangailangan. Ano? Alright, so yan lang gusto kong i-share sa inyo ngayong hapon na ito. So don't just be a passive observer, kundi magkaroon tayo ng burden to help out those people who are being abused or na nabubully. Alright, it's 1:58 in the afternoon na kaibigan, ang oras natin dito sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Magandang hapon or magandang umaga sa iyo or magandang gabi kaibigan. Nasaan ka man nakakapag-antabay. Kagaya ni Ate Eileen. Thank you Ate Eileen sa react mo dito sa Bahrain. Yeah, eto na isa pang awitin from the group called Siak. Ika'y sasamahan. Ano man ang iyong pinagdadaanan kaibigan,
Tandaan mo na may Diyos na nakasubaybay sa iyo, na sumasama sa iyo, ano pa man ang iyong mga pinagdadaanan sa mga oras na ito. Ito ay para sa iyo, kaibigan.

0: The hits just keep on coming.
1: Nagdadahugka sa Care 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Our time is 2:05 in the afternoon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pakikinig dito sa FBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. We are broadcasting from Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. And kasapi po kami ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And this is your friend Mel for our Music and Chat Recharged Monday Edition. Uy, kumusta ang mga nagmemerindal na tabi sa mga oras na ini? Nalamang ang sa indong masiram na merindalan? Kaso bang ginag-imagine ako ki Champorado? O kaya ay sopas? Lalong-lalo na pag malipot-lipot ang panahon, pero ngayon kaya mainit. So, something ano cold ang gusto tapag-arog kayo ng mga oras. Ano? Anyway, sige lang. Agos-agos lamang po sa indong pag-antabay sa tuyang pong program na Music and Chat Recharged Monday Edition this 13th of July 2026. And pwedeng-pwede pa magpahawol na yung mga song requests. Well, until 2:30 po tayo ng hapon magkakasama. Dito sa program kung saan we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Narito na, sa oras na ito, ang ilan pa sa mga beautiful songs na naka-line up ngayong hapon na to sa ating by request. Para sa iyo, kaibigan.
1: Music and Chat Recharged by Request.

Let's pray. Father, we thank you for this wonderful time that we can be together po ng aming mga kaibigan dito sa Music and Chat Recharged. Salamat sa mga paalala mo sa amin on how we can be of help sa mga nangangailangan, Lord, ng aming support, ng aming encouragement, lalong-lalo na, Lord, sa mga nabibiktima ng bullying. Aware man o hindi aware ang mga taong gumagawa nito, we just pray for them that you let them realize these things that they are doing, Lord, ay hindi nakakatuwa at hindi nakakatulong sa aming mga kapwa. Lord, may we have that heart na patuloy na tumitingin sa aming kapwa better than us. At hindi naman po namin kailangan, Lord, na manakit ng kapwa para lamang, Panginoon, ma-prove namin ang aming lakas, ang aming identity, or sino pa man kami. Salamat na ikaw ang patuloy na tutulong sa bawat isa sa amin to be aware of what is happening around us and to be of help to those who are also in need of it. Salamat sa iyong pag-iingat sa aming mga kababayan, lalong-lalo na, Lord, sa mga nakaranas ngayon ng ashfall dito sa May 1st District ng Albay. We also pray, Lord, sa iyong patuloy na pag-control ng aktibidad ng bulkang Mayon. And Lord, salamat sa araw na ito. We just believe that you will always be there for us. In Jesus' name, Amen.

0: may mga naniniwala ngayon na ang bautismo daw ang siyang makapagpapatawad ng kasalanan. Kung ito ang ipangangaral mo ay tiyak na dadagsa sa iyo ang maraming puna mula sa mga taong naniniwala na hindi ang bautismo ang siyang makapagpapatawad ng kasalanan, kundi ang biyaya ng Diyos dahil sa pagdaloy ng dugo ng ating Panginoong Hesus sa krus. Sa lumang tipan ay bahagi na ng ritual na ginagawa ng mga Israelita ang pag-aayuno. Ano ba ang isa sa mga layunin ng pag-aayuno noon? Ganito po ang mababasa sa Nehemias Kabanatang Siyam, unang talata. Noong 24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipo ng mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng magaspang na damit at naglagay ng abo sa kanilang ulo. Ito ang kapahayagan ng pagsisisi ng kanilang kasalanan. Maari na ang mga panahong iyon ay may mga tao rin na mali ang pagkaunawa sa gamit ng pag-aayuno. Maaaring mayroong hindi lubos na nakakaunawa ng ritual na iyon. Hindi marahil alam ng ilan na ito ay kapahayagan lamang ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dapat nating tandaan na maging noon, hindi ang pag-aayuno ang makapag-aalis ng kasalanan. Isa lamang itong kapahayagan. Kaugnay po sa katotohanang ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Nehemias Kabanatang Siyam, unang talata hanggang 38. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Kung inyong naalala noong pinag-aaralan pa natin ang aklat ng Isra, nabanggit natin na mayroong mga aklat na mayroong mga ikasyam na kabanatang naglalaman ng magagandang mensahe. Ang ikasyam na kabanata sa aklat ni Isra, sa aklat ni Nehemias at sa aklat ni Daniel ay tumatalakay sa paksa ng pagbabago. Ngayon ay nais kong liwanagin ang kahulugan ng salitang pagbabago. Ito ang isa sa mga salitang madalas na mali ang pagkakaunawa ng marami. Ang kahulugan nito ay pagbabalik loob o pagpapanibagong sigla para sa Diyos. Isa pang kahulugan nito ay ang maibalik sa kamalayan. Nagpapatungkol ito sa isang mayroong buhay at unti-unting nawawala at umabot pa ito sa hanggang sa halos mamatay kung saan walang kalakasan o kasiglahan at pagkatapos ay muli siyang magkakaroon ng buhay at magiging masiglang muli sa Panginoon. Ginamit ni Apostol Pablo ang salitang ito tungkol sa naganap na buhay ng ating Panginoon. Makikita natin ito sa aklat ng Roma sa kabanatang 14, talatang 9 na ganito po ang sinabi. Sapagkat dahil dito si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Ito ay isang mabuting halimbawa at gamit ng salitang pagbabago o revival, isang pagkakaroong muli ng buhay. Para sa atin, ang salitang ito ay madalas gamitin para sa mga mananampalataya na nasa mahina at malamig na kalagayan ng kanilang mga buhay espiritual at pagkatapos na baguhin silang muli ng Panginoon ay muling magkaroon ng sigla at kalakasan. Ang salitang ito ay ginamit sa ganitong pananaw dito sa 9 na kabanata sa aklat ng Nehemias. Gayunpaman, alam ko na marami sa inyo ang nasisiyahan na ang salitang ito ay pinalawak ang kahulugan upang ganap na maunawaan ng mga taong nais magbalik loob sa Diyos. Subalit ang pagkakataon ng tunay na pagbabago ay nababatay sa isang bagay. Una, ang revival o pagbabalik sigla ay hindi para sa mga hindi mananampalataya sapagkat wala pa silang buhay kay Kristo. Ang revival ay para sa mga dati nang mananampalataya, ngunit muli silang nagbalik sa kasalanan at nanlamig ang kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Ito ang panalangin ni David noong sinabi niya na ibalik mo sa akin ang galak ng aking kaligtasan. Makikita po natin sa kabanata na ating pag-aaralan sa sandaling ito na ito ang panahon ng pagbabago pagkatapos na mabasa ang salita ng Diyos. Marahil ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay hindi nila narinig sa matagal na panahon. Walang sinabi kung gaano katagal. Sangayon sa nakaraan nating pag-aaral, binasa ni Isra sa may pintuan ng tubig sa mga tao at sila ay umiyak at tumangis at nagpuri sa Panginoon. Dahil sa hindi pa nila ito nalalaman at hindi pa nila naranasan ang ganitong mga gawain, ay nagkaroon ng sari-saring pananaw at pakiramdam ang mga tao. nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay na nagdulot ng iba't ibang epekto sa buhay ng mga tao. Nakita po nila kung gaano sila kalayo sa pamantayan na ibinigay ng Diyos. Nakita rin natin sa aklat ng Isra na nagkaroon din ng epekto ang salita ng Diyos sa buhay ni Isra. Kailangan nating kilalanin na walang magaganap na pagbabago kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu at ang katotohanan sa salita ng Diyos. Sana ay malaman din ng mga mamamahayag ng salita ng Diyos na magkakaroon lamang ng tunay na pagbabago kung ipapahayag ang salita ng Panginoon nang walang pagkukunwari at makasariling hangarin. Walang pagmamataas at paninira sa iba upang magkaroon ng pagbabago sa espiritual na kalagayan ng mga simbahan at ng ating bansa. Ngayon ay balikan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Magsimula po tayo ng ating pag-aaral sa oras na ito sa aklat ni Nehemias, ikasyam na kabanata, una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Nang 24 na araw ng buwang ito, ang bayang Israel ay nagtipon-tipon na may pag-aayuno at nakasuot ng damit na sako at may lupa sa ulo nila. Ang mga Israelita ay humiwalay sa lahat ng mga dayuhan at nagtayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan na kanilang mga ninuno. Hindi lamang nila ipinahayag ang kanilang mga kasalanan, gayon din ang kasalanan ng kanilang mga ninuno. Nakita din nila ang ugat ng kanilang mga pagkakasala. Kinilala nila sa pagkakataong ito ang kanilang mga pagkakasala sa harapan ng Diyos. At kailangan nilang ganap na pagpapakumbaba upang magawa nila ang bagay na ito. Sa kabanatang 9, ikatlong talata ng Nehemias, ganito po naman ang sinasabi, sila'y tumayo sa kanilang lugar at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos sa loob ng 3 oras o sa isang 4/4 ng araw. At sa ibang 4/4 nito ay nagpahayag ng kasalanan at sumamba sa Panginoon nilang Diyos. Ipinakita ng salita ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Ang kanilang pag-aayuno, pagsusuot ng damit na sako at ang abo sa kanilang mga ulo ay nagpapahayag na tapat sila sa kanilang pagsisisi. Pagkatapos ng mga ginawa nilang ito ay ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at nagpuri sila sa Diyos. Ang mga kabataan ngayon ay nagiging mapanuri sa mga pamamaraan ng kanilang mga ninuno. Nakikita nila ang mga kamalian noon, subalit kung sila ay babalik sa salita ng Diyos, mababago ang kanilang mga pananaw. Kailangan natin ang mga makabagong awitin at pamamaraan ng pagsamba, ngunit ang espiritual na pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago. Wala tayo sa kalagayan upang magpahayag ng kasalanan ng iba kung hindi pa natin ipinapahayag ang ating mga kasalanan. At kung sa iyong palagay ay wala kang kasalanang ipapahayag, kaibigan, kailangan mong balikan ang salita ng Diyos. Binasa ng mga Israelita ang kautusan sa loob ng 3 oras at ito ay nagbunga ng malawakang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi mo maaring ibaba ang Diyos sa iyong kalagayan o kaya ay itaas mo ang iyong sarili sa kalagayan ng Diyos. Kung sinasabi mong wala kang kailangang ihingi ng kapatawaran, nagsisinungaling ka at linilin lang mo ang iyong sarili. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Ang salita ng Diyos, ang Biblia ang nagsasabi nito. Ang sinasabi sa aklat ng Unang Juan, sa unang kabanata, talatang 8-9 ang ganito. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal at tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa ating mga kasamaan. Kung babasahin mo lamang ang salita ng Diyos, ipahahayag mo ngayon ang iyong mga kasalanan sa Diyos. Ang kahulugan ng pagsisisi ay ang paniniwala sa salita ng Diyos sa halip na magbigay ka ng mga dahilan upang maipagtanggol mo ang iyong sarili sa lahat ng iyong ginagawa. Ang pagsisisi ay ang pagtanggap at pag-amin ng iyong mga pagkakasala. At kung gagawin natin ang mga bagay na ito na pinagsisisihan ng ating mga kasalanan, asahan natin na tapat ang Diyos na tayo kanyang patatawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Kung ating matatandaan, noong hugasan ng ating Panginoon ang paa ng mga alagad, ganyan din ang ginawa ng Panginoon ngayon. Huhugasan niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating mga kasamaan. Sa ating panahon ay mahirap lumakad sa labas ng ating mga tahanan na hindi narurumihan ang ating mga kaisipan. Maraming nakikita at naririnig na maaring maging sanhi ng pagkakasala. Kaya kailangan natin ang tulong at gabay ng banal na Espiritu at pananatili ng salita ng Diyos sa ating puso upang mapagtagumpayan natin ang pang-aakit ng mga makasanlibutang gawain. Bahagi ito ng ating paglago at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagkatapos ng pista ng Paskwa, tumayo si Jesus upang hugasan ang paa ng mga alagad. Subalit sinabi ni Pedro sa Panginoon, "Huwag mong huhugasan ang aking mga paa." Sinagot siya ng Panginoon, "Kung hindi ko huhugasan ang iyong paa, ay hindi ka bahagi sa akin." Makikita po natin ang mga pangyayaring ito sa Ebanghelyo sangayon kay Juan sa Kabanatang 13 sa Talatang 8. Marami ngayon ang sumusubok na maglingkod sa Panginoon na hindi naman lumalakad sa liwanag ng kanyang salita. Ang sabi ng aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata sa Talatang 6-7, kapag sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya samantalang namumuhay tayo sa kadiliman, tayo'y nagsisinungaling at hindi natin ipinamumuhay ang katotohanan. Subalit kung namumuhay tayo sa kaliwanagan, tulad niyang nasa kaliwanagan, may pakikiisa tayo sa isa't isa, nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak mula sa lahat ng kasalanan. Kung lumalakad ka sa liwanag ng salita ng Diyos, malalaman mo at makikita ang iyong pagkukulang sa kalwalhatian ng Diyos. At kapag nakita mo ang iyong mga kasalanan, kailangan mong lumapit sa Panginoon upang humingi ng kapatawaran. Ngunit kung hindi mo gagawin ang bagay na ito, sinabi ng Diyos kay Pedro, "Wala kang bahagi sa akin." Ang ibig pong sabihin ay wala tayong pakikihalubilo sa Diyos. Binasa ng mga Israelita ang mga kautusan sa loob ng 3 oras at humingi sila ng kapatawaran sa nalalabi pang 4 na bahagi ng 1 araw. Kung tunay ngang merong nangyari sa iyong pag-aaral ng salita ng Diyos, kailangang makita ang pagbabago sa iyong buhay. Kung ngayon ay nalalaman mong isa kang makasalanan sa harapan ng Panginoon, humingi ka ng kapatawaran sapagkat ito lamang ang pamamaraan tungo sa tunay na pagbabago. Ako ay naniniwala na pinatawad ng Diyos ang mga Israelita dahil sa katapatan ng kanilang pagsisisi. Noong araw ng Pentecostes, hindi nagkaroon ng ganap na pagbabago dahil sa ipinahayag ni Pedro na ipinagkanulo niya ang Panginoon ng 3 beses. Kung inyo pang naaalala, sangayon sa aklat ni Lucas na nilapitan siya ng Panginoon ng personal, "Kapatid, hindi mo kailangang sabihin sa buong mundo na ikaw ay nagsisisi sapagkat nakita ng Diyos ang iyong puso kahit hindi mo sabihin sa iba." Sa karanasan ni Pedro, nilapitan siya ng Panginoon ng personal. Ang pagsisisi ay isang personal na gawain sa pagitan mo lamang at saka ng Diyos. Ang tunay na pagbabago ay wala sa labas ng iyong sarili. Kailangan sa iyo muna magmumula ang pagbabagong ito. Nang makahingi ng kapatawaran ang mga Israelita, nakamit nila ang pagpapala ng Diyos. Sa Nehemias Kabanatang 9, talatang 4 at 5, ganito po naman ang sinabi, "Tumayo sa mga baitang ng mga Levita sina Jesua, Bani, Gadmel, Sibanyas, Buni, Siribas, Bani at si Kiminani, sumigaw ng malakas na tinig sa Panginoon nilang Diyos. Ang mga Levitang sina Jesua, Kadmil, Bani, Hashabinyas, Sirbias, Herodias, Sibanyas at Pitaya ay nagsabi, 'Tumayo kayo at purihin ang Panginoon ninyong Diyos mula sa pasimula hanggang sa walang hanggan. Purihin ang iyong kalwalhatiang pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpupuri.'" Pagkatapos nilang marinig ang mga kautusan at manghingi ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, ay nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang kailangan nating gawin sa mga panahong ito. Kailangan nating itaas ang Panginoon sa ating mga pananambahan. Kadalasan ay nagiging pare-pareho na lamang ang ating mga pamamaraan ng pagsamba. Bakit hindi natin simulan ang pagpupuri sa Diyos? At kung gagawin natin ito, makikita natin ang pagbabago, hindi lamang sa ating mga pananambahan, kundi gayon din sa ating mga buhay. Sa 16 na talata ng 19 na kabanata ay ganito po naman ang sinasabi. Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang gumawa ng langit at ng lupa, ng mga langit, pati ang lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na naroon, ng mga dagat at ng lahat ng naroon, at pinanatili mo silang lahat at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Nasubukan na po ba ninyong magpuri sa Panginoon sa gitna ng kalikasan na kanyang ginawa? Naranasan na ba ninyong tumayo sa may dalampasigan at pasalamatan ang Diyos? Nasubukan na ba ninyong tumingin sa kabundukan at luwalhatiin ang Panginoon dahil sa kaniyang pagmamahal sa atin? Kapatid, ang Diyos ang lumikha sa mga bagay na ito at nilikha niya ito para sa atin. At nararapat lamang na siya ay papurihan dahil sa kanyang kadakilaan. Sa 7-10 talata, ganito po naman ang sinabi. Ikaw ang Panginoon, ang Diyos na siyang pumili kay Abraham at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. Natagpuan mong tapat ang kanyang puso sa harapan mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay sa kanyang mga binti ang lupain ng Kananeo, Hetiyo at Amoryo, Perisyo, Habusyo at Girgesyo. At tinupad mo ang inyong pangako sapagkat ikaw ay matuwid. Iyong nakita ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto at iyong pinakinggan ang kanilang daing sa tabi ng dagat na pula. Nagpakita ka ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Paraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa lahat ng mga tao ng kanyang lupain, sapagkat iyong nalalaman na sila'y gumawa na may kapalaluan laban sa aming mga ninuno at ikaw ay gumawa para sa iyo ng pangalan na nanatili hanggang sa araw na ito. Nagpuri ang mga Israelita dahil sa kaniyang pangunguna sa kanilang mga ninuno. Niluwalhati nila ang Diyos sapagkat pinagpala niya si Abraham sa lupain ng Kanaan. Pinuri nila ang Diyos sapagkat pinalaya niya ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. At kung papaanong ginabayan sila ng Diyos noong sila ay nasa ilang at kung papaano pinagpala sila ng Panginoon. Pinasalamatan mo na ba ang Diyos, kaibigan, sapagkat nakatira ka sa bansang ito? Marami akong narinig ngayon na nagsasabi, ikinahihiya daw nila ang maging Pilipino. Kapatid, inilagay ka ng Diyos sa bansang ito dahil ito ang kanyang kalaoban. Sa halip na ikahiya mo, tumulong ka upang maging magandang tirahan. Nagpasalamat si Nehemias sa Diyos sapagkat sila ay mga Israelita. Isang bagay ang tunay na pinasasalamatan ko sa ating Panginoon. Ito ay nang tawagin niya ako sa kanyang pamilya at makapaglingkod sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon kung wala ako sa gawain ng Panginoon. Kinilala din nila na hindi lamang manlilikha ang Diyos, kundi siya ay kanilang tagapagligtas. Nagpasalamat sila dahil sa iniligtas sila ng Diyos sa mga kamay ng kanilang mga kaaway. Ito ang dalawang bagay na kailangan nating pasalamatan sa Panginoon. Siya ang ating manlilikha at kailangan din natin siyang pasalamatan sapagkat iniligtas niya tayo sa lusak ng kasalanan. Nasabi niyo na ba sa Panginoong Diyos na mahal ninyo siya? Huwag niyo nang hintayin ang linggo upang gawin ito. Maari mo na siyang purihin kung saan ka naroon ngayon. Kapatid, kaya kang abutin at pakikinggan ka ng Diyos saan ka man naroroon. Alalahanin mo na siya ay Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang ating manlilikha at ibinibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin ang Panginoon. at pinupuri ko rin ang Diyos dahil sa iniligtas niya ako sa tunay na kapahamakan, tunay na napakadakila ng Panginoon. Sa talatang 34 at 35 ng 9 na kabanata sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari at ang aming mga ninuno ay hindi sumunod sa iyong kautusan o nakinig man sa iyong mga utos at sa iyong mga babala na iyong ibinigay sa kanila. Hindi sila naglingkod sa iyo sa kanilang kaharian at sa iyong dakilang kabutihan na iyong ibinigay sa kanila at sa malaki at mayamang lupain na iyong ibinigay sa harapan nila at hindi sila humiwalay sa kanilang masasamang gawa. Pansinin po natin kung paano pinagpala ng Diyos ang Israel. Bagamat ang mga hari, mga pari at ang kanilang mga ninuno ay hindi naging tapat sa Panginoon at hindi rin nila sinunod ang kanyang mga kautusan. Ganito po naman ang nasusulat sa 36 na talata. Narito kami, mga alipin sa araw na ito, sa lupain na iyong ibinigay sa aming mga ninuno upang tamasahin ang bunga niyon at ang mabubuting kaloob niyon. Narito kami ay mga alipin. Kinilala din nila ang hatol sa kanila ng Diyos. Hahatulan din tayo ng Diyos, gayon din ang ating bansa, dahil sa kasalanan na ating ginagawa laban sa Kanya. Sa Kabanatang 9, talatang 37 at 38 sa aklat ni Nehemias ay ganito po naman ang sinasabi. Ang kanyang mayamang bunga ay napupunta sa mga hari na iyong inilagay sa amin dahil sa aming mga kasalanan. May kapangyarihan din sila sa aming mga katawan at sa aming hayop ayon sa ikasisya nila at kami ay nasa malaking pagkabalisa. Dahil sa lahat ng ito, kami ay gumawa ng matibay na kasunduan at isinusulat ito. At ang aming mga pinuno, ang aming mga libita at ang mga aming mga pari ay naglagay ng kanilang tatak dito. At bawat pinuno ng bawat lipi ay hiniling na lumagda sa tipang ito. Gumawa sila ng paraan upang masunod nila ang mga kautusan. Anong uri ng tipan ang ginawa ng Diyos? Merong mga tao ngayon ang ayaw mangako ng kahit na kaunting halaga lamang para sa simbahan sapagkat natatakot sila na baka hindi nila ito matupad. Kaibigan, kung bibili ka ng bahay, wala kang mapagpipilian kundi ang lumagda sa isang kasunduan. Hindi ko maunawaan kung bakit malakas ang loob ng mga tao na lumagda sa isang kasunduan sa kapakanan ng iba. Subalit natatakot naman silang magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kapatid, bakit hindi ka makipagkasundo sa Diyos? Kung tunay ang iyong hangarin sa Diyos, ay makipagkasundo ka sa Kanya ngayon. Marami na rin ang nabigo sa kanilang pakikipagkasundo sa Diyos. Subalit ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga salita. Kung tapat ang ating hangarin sa Kanya, tapat din ang Kanyang hangarin para sa atin. Kailangan lamang nating magtiwala ng lubos sa Panginoon. Sa 3 kabanata, talatang 5, sa aklat ng Kawikaan, ganito po ang sinabi, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag mananalig sa sarili mong pangunawa.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na ginigiliw naming tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, mga kaagapay ng sambayanan. Ito po ang programang Papuri. Dito lamang po sa inyong paboritong stasyon ng radyo. At ako po ang makakasama nyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Pag nakasanayan natin na pag Lunes ng hapon, ako po ang inyong Kuya Arnel De Pano, magmumusikahan at magkikwentuhan dito lamang sa programang Papuri. Kaagapay, available na ang mga musikang Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms at makinig kayo sa mga upcoming releases. Maraming makinig anytime, anywhere sa ating istasyon. Kung meron po kayo mga komento, song requests, pwede po kayo mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o di kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At dahil po buwan na ng July, pumasok na po tayo sa month-long celebration ng 85th Church Founding Anniversary ng aking home church po, ang Kamuning First United Methodist Church. Nagsimula po ang pagdiriwang nung last Sunday pa ng June sa pamamagitan ng isang prayer rally kung saan nagtipon-tipon ng mga miyembro ng iglesia para ipanalangin ang buwan ng Hulyo. At hindi ko alam kung na-mention ko last week, but meron tayong mga inimbitahang mga choir dun sa last Sunday ng June. At yung choir na yon ay choir na galing sa Northern Caloocan, Northern Quezon City, ang Cantare con Anima Singers. Sa Spanish po ang ibig sabihin nun, I will sing with soul. At dahil anniversary, papatugtugin po natin ang ilang mga anniversary songs. Simula po sa More Precious Than Gold from FEBC 50th Anniversary Album. Ang Awit ng Pagdiriwang galing din sa anniversary album, pero ito po ang centennial song ng National Council of Churches in the Philippines. Dinig-tinig, 68th anniversary theme song FEBC, paborito ko po dahil ang aking anak ang siyang kumanta. At anniversary theme po tayo ngayon. So patugtugin po at pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

702 DZAS. Pag-gabay ng sambayanan. FEBC Radio.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa FEBC Radio. Nagpapatugtog po tayo, ang ating theme ngayon ay mga anniversary songs. Kaya mapatuloy lang kayong makinig at ating naririnig din po ang ating programa sa ating sister stations all over the Philippines. The 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR, Missions Radio Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL New J, your positive choice sa Cagayan de Oro. Yon, kung meron po kayong komento at mga song requests, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe and Smart numbers. At kaibigan, maaari nyo pong pakinggan ang mga iba't ibang papuri songs. Bisitahin ang ating official download site, ang Papuri Music Room, sa papurimusic.febc.ph. Iyon po. Nagpapatuloy po ang ating feature ng mga anniversary music galing po sa Papuri 25, Maligayang Nagbabalik. Isang awitin po na kinathan namin ng aking admin pastor noon, ngayon District Superintendent Reverend Dr. Randy J. Austria, para po sa resumption ng face-to-face services sa aming iglesia at sa maraming iglesia na nagsara during the time of pandemic, at to celebrate yung joyful return ng ating mga congregations sa mga simbahan, ginawa po namin itong awiting Maligayang Nagbabalik. And then for another theme song from Papuri 25, Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay, reflecting yung theme ng FEBC noon, From Strength to Strength. Gawa po yan, ang letra po niyan ay kay Kuya Dan Andrew Cura, ang musika kay Khalil Refuerzo. And then, hindi pala. Oh, ito pala yung sa kanyang lakas. Yun pala yung From Strength to Strength. Awitin po ni Kuya Dan Andrew Cura at ni Kuya Khalil Refuerzo. Dalawahang tinig ni Larry Lagan at Gail Blanco Viduya. And then, hanggang sa marinig ng lahat, until all have heard, yan ang newest anniversary theme song ng FEBC. Gawa po ng inyong lingkod at ni Kuya Khalil Refuerzo, at inawit po ni Kuya James Reyes na ngayon ay nasa Reno, Nevada na po yata, sa States. So yun, ito po ang ating mga ginigiliw na anniversary songs. At nawa maibigan ninyo dahil commemorative po siya. Parang isa sang snapshot ng panahon kung saan nagdiriwang ang ating iglesia, ang ating mga samahan, ang ating istasyon, para i-commemorate ang katapatan ng Panginoon sa buhay ng ating mga simbahan at ang ating samahan. Kaya pakinggan po natin ang mga sumusunod na awitin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Mabuti Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa at kailangan na natin magpansamantalang magpaalam. Nawa mayroon po kayong nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri has helped you. At kung mayroon po kayong mga komento o song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, sa YouTube live streaming, o kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Maraming salamat sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng mas malapitan at mas personal, iniimbitahan po namin kayo na sumabay sa ating munting panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Thank you, Father God, for your great love for us na siyang nagtulak sa iyo na ipadala ang iyong anak na si Jesucristo upang maligtas ang isang mundong makasalanan. Kami po ay nagsisisi sa aming mga kasalanan ito at nais po namin na maranasan ang buhay na sagana, ang buhay na may pag-asa, ang buhay na maluwalhati sa piling niyo. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan at alam namin na sa sariling naming paggawa ay hindi namin maliligtas ang aming sarili. Salamat sa iyong paghahandog sa krus ng Kalbaryo kung saan dumalo yung dugo ang siyang naghugas na aming karamihan at ginawa kaming karapat dapat muling humarap sa iyong kabanal-banalang presensya. We accept you as our personal Lord and Savior. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Pumasok ka sa aming puso't isipan. Ikaw nang umupuron at siyang maghari. Gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula sa araw na to hanggang sa kaduluduluhan ng aming buhay na magkikita tayo ng mukhaan with your arms wide open, welcoming us na sinasabi mo sa amin, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy and my kingdom. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. At ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing Christian fellowship or church para magabayan ka sa iyong mas malalim pang pagkakakilala sa ating Panginoon at may makasabay ka sa iyong lakad Kristiyano dahil hindi ka kailangan mag-isa. Maraming nagmamahal sa iyo, maraming natutuwa at ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon. Yon, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode muli. Nire-remind natin ang ating panalangin ay patuloy na kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnel Depano. Laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Hello, magandang araw mga kaagapay. Kamusta po? It's Monday again. Ako po'y nagbabalik para ihatid sa inyo ang inyong inaabang-abangang counseling program on air at Heartline. And ako nga po ang inyong program host para sa Monday edition, ang inyong pong Ate May Gomez, isa pong licensed counselor mula sa Amara Counseling and Training Center. And of course, gusto natin mag-shout out sa ating pong mga kaagapay, amin pong mga listeners and viewers, sa inyo pong lahat na inaabot ng frequency ito, whether kayo po ay bago or matagal na po naming suki, no, dito sa Heartline, binabati namin kayo. At sana po, samahan nyo kami, no, hanggang matapos po yung ating programa. Shoutout din po sa mga listeners and viewers natin dyan sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi, Albay. Kamusta ka mga boss? Sana po ay nasa maayos kayong kalalagayan habang kayo po ay nakikinig sa amin. Ayan. So, feel free po maki-interact sa atin pong usapan sa pamamagitan po ng pagko-comment, pagbibigay ng feedback sa atin pong comment section dyan sa inyo pong mga social media platform. Kung kayo po ay nanonood via YouTube or nandun po kayo sa inyong Facebook. Ayan. Alam niyo po, hindi po natin na maitatutuwa, no, na lately po, recently, no, yung mga nakagigimbal, mga nakalulungkot na mga pangyayaring krimen na humahantong po maging sa pagkitil ng buhay, kung saan po ay mga kabataan, mga estudyante ang involved, no, at ilan po ay naganap po sa loob ng paaralan, no, sa kanilang mga schools na dati naman po ay pinaniniwalaan nating mga ligtas na lugar para sa ating mga anak, no? So, sadya po bang sumasama na yung panahon gaya ng sinasabi sa Biblia na darating, no, yung ganitong mga kaganapan na magiging lubusan ng masama ang mga tao? O nagiging mahina na ba yung kalidad ng disiplina sa loob ng ating mga tahanan, no? Para humantong ang ating mga anak sa ganitong paggawa, no, ng mga krimen. So, ang tanong po, masyado po ba tayong maluwag para ang ating po mga anak ay minsan naniniwala silang nasa kanilang mga kamay yung desisyon kung paano nila patatakbuhin ang kanilang buhay, no? Or sadya po bang yung mga magulang naman minsan ay napakahigpit at na-expose yung mga bata sa mapanakit na pagdidisiplina na maaring ang mga bata ay nauuwi sa rebelyon, no? Sa tindi ng, alam niyo po yun, minsan yung nararanasan nilang hirap, galit, or pagkalito ng kanilang mga murang isipan. Yan. So, para po tayo ay tulungang pag-usapan, no? Itong mga ganitong usapin at tulungan tayong sumagot sa mga katanungan mula sa atin pong mga listeners and viewers. No, hindi ko na po pahahabain masyado. I-introduce po natin ang atin pong mga makakasama sa episode na ito. No, atin pong mga kaagapay na silang makakakwentuhan natin ngayon, no. Pinapakilala ko sa inyo yung minsan pong naging suki na rin natin dito sa Heartline. Siya po ay isang very loving na mommy at lola. Tapat na lingkod ng Diyos at napakahusay na musical director. Ayun.
1: Thank you.
0: Yeah, gentle spirited, no, sa aking pananaw at paniniwala. Si Ate Badet Herradura, no. Ano po mga kabalahan natin, Ate Badet?
1: Right now, maraming ginagawa. I've been conducting different choirs. Nag-aalaga pa rin ng mga apo.
0: Ayun.
1: At bilang chairman ng PCEC Women's Commission, hindi rin madali, madaming trabaho. But God is good and of course, His grace is always sufficient for everyone. Of course, loving mom, loving wife.
0: So, wala po bang ano, babatiin family members?
1: May birthday, yeah, babatiin ko yung mga, well, wala lang may birthday this June. Tapos na yung
0: tapos na.
1: Kasi sunod-sunod kami eh. Buong taon yan, kompleto yan hanggang December. June lang ang wala. Kaya next month pa yung sunod na birthday.
0: Okay. So, susunod na pag-guest din niya, di ba? Babatiin natin sila.
1: July.
0: Alright.
1: Yeah.
0: Okay. Thank you, Ate Badet. So, introduce ko naman po yung ating first-timer, no? Siya po ay ngayon lang na guest at nagkakalak po tayo, no? na sa kabila po ng kabisihan ng ating pastor ay napaunlakan niya tayo sa atin pong paanyaya. Si Pastor Jeff Nakuha ng Firstborn Christian Fellowship. Tama, Pastor? Pakilala po at baka may babatiin kayo or i-announce, Pastor Jeff.
2: Oo. So, ako nga pala si Pastor Jeff. Gaya ng nabanggit kanina, ako po ay tinawag ng Panginoon upang magpastor sa Firstborn Christian Fellowship. At dahil po dyan, nais ko pong batiin yung aming mga leaders, yung aming mga pastors sa aming church, yung mga elder namin sa Firstborn Mekawayan, kina Sister Alice, kina Sister Meldy, na of course, asawa ko din po. And of course, aming pastor, kay Pastor Jen, yung aming pastor. No? Hello, bro. Aming pastor sa Novaville. At yung aming pastor sa Bagumbong, kay Pastor Noel. At yung aming pastor sa Sampalo, kay Pastora Hazel at kay Sikaina. No? And of course, babatiin ko na rin. Minsan na ako naparito. Batiin ko na rin yung aking mga kakor sa PBF, yung Pastor Basketball Fellowship, kay Pastor Yong, kay Pastor Aboy, kay Pastor Chuck. No, at kay Pastor Jerry at kay Pastor Jordan Escusa. So, hello sa inyo. And last but not the least, yung aking grupo, yung aking mga kaibigan sa Grace for All, kila Pastor Mike Carino, kay Eric Cortez. Hello mga brother, God bless sa inyo. So, yun lamang po, no?
0: Ayun, God bless. Okay. Hello po sa lahat ng mga kaibigan ni Pastor Jeff, no? Lalo na kay Pastor Yong. Yan po ang ating connect, no? Kaya po kayo ay napakilala sa akin. Pastor Joel Avanzado, ayan. Okay, sige po, no? Para po sa mga kakatutok lang, muli ito po ang inyong Ate May Gomez, ang inyong pong program host mula sa Amara Counseling and Training Center. At ang guest po natin ngayon si Ate Badeth Herradura at si Pastor Jeff Nakuha para po sa Heartline Monday Edition. Isa't kalahating oras po ito ng usapang puso at counseling. Napapakinggan via online streaming ng febc.ph at sa atin pong cellphone app, FEBC PH Stream, kung sa ang panigman ng mundo ay maaari ninyo kaming pakinggan. Ayan. Para po sa inyong mga counseling concern, magbigay lang po kayo ng message sa atin pong FB page. Pwede rin po kayong mag-message, no? Kung kayo po ay Globe user, ito po yung number 0916-296-6620. Ayan, sana naisulat ninyo. At kung smart users naman po, ang numbers po ay 0999-223-5671 at 0961-784-9351. Ayan, sige po, comment na po ano, sa inyong FB ano, or YouTube para maging masaya po yung ating kwentuhan at maging very interactive. Ayan, batiin ko rin po yung aking husband, of course, si Dan at ang amin po mga anak, si Dustin, ang kanyang wife si Hazel, si Dea at ang kanyang husband si Jai, yung akin pong pangatlo si Dominic, si Don, si Dre, si Dale. Ayan, anim yan. At yung akin pong mga apo, si Chuck, si Dylan, and yung aming baby si Stella Davin. And of course, batiin ko, nasa heaven na yung aking mama, July 21, at yung aking brother, pumano din last year, July 13. Mm. Sa tito ko naman po, si Lucille, na lumilingon sa tawag na Tita Inday, July 21 din po siya, and she'll be 80 years old. Ayan, happy birthday, wow. Tita Inday. Opo. And of course, sa amin po, executive director sa Amara, ayan, hindi natin ito kakalimutan, si Miss Rachel De La Cruz, July 11, and another Amara mate, si Kuya Eugene, no? Happy birthday po sa inyo. Sa akin pong son-in-law, ng paboritong son-in-law, si Daddy Jai, or sa Mel Capiznon, July 31. And of course, binabati ko rin po yung amin pong mga pastor, mga leader, at members ng Pleasant Christian Alliance Church, dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Maging yung mga kapatiran po sa In Christ City Church, dyan po sa Savano Park, San Jose del Monte, Bulacan, at sa Daughter Church dito sa Sapang Palay. Hello po sa inyong lahat diyan, no? Marami pong nakikinig sa kanila. Ganon din po yung The Fruit of the Branches Discipleship Group sa CCF San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Okay. So, ready na po tayong magbasa ng ating questions, no? Yung mga letters. Ito po yung una. Ako po si Jenny, 39. Di po natin alam kung ito yung kanyang pangalan talaga. Magkaiba po kami ng parenting style ng asawa ko po. Ako po ay gentle parent. Ang asawa ko naman ay naniniwalang kailangan ng pamamalo sa disiplina. Okay. So, mahigpit po yung father. Lumaki akong mahigpit ang aking ama. Isang tingin niya lang ay nanginginig na kami. Nangako akong hindi ko ipaparanas iyon sa aking mga anak. Kaya kapag may pagkakamali ang anak namin, gusto ng asawa ko na may agarang consequence. Yun. Ako naman po ay gusto mo nang makinig, kausapin ng mahinahon at turuan ang bata. Madalas tuloy kaming magtalo sa harap ng mga bata. Ini-spoil ko daw ang mga ito, pero nakikita ko pong lumalaking takot ang mga anak ko sa tatay nila. Ano pong maipapayo ninyo? Naku, Ate Badette, ano bang sasabihin natin dito? Lagot, ano? Lagot talaga.
1: Well, yung kasabihan na makuha ka sa isang mata o makuha ka sa isang tingin.
0: Isang tingin.
1: Oh, yun yung generation ko.
0: Narinig ko rin yan. Opo, narinig ko din yan.
1: Yeah. That's my generation at saka dad ko na mamalo. But, meron siyang style.
0: Mm-hmm.
1: Ang style niya is, pag nagka-offend ka ng once, first offense, he will talk to you.
0: Okay.
1: Second offense, he will talk to you again. Why did you do it again? Ganun, ganyan. Pangatlo, wala nang salita-salita. Dadapa ka na lang kasi papaluin ka na sa
0: point.
1: Yun. Pero, after that, ang nakakatuwa sa dad ko before, pagkakausapin niya na kami after yung umiyak ka na, dahil nasaktan ka, napalo ka, he will talk to you again. And then siya mismo iiyak. And then he will let you, ikaw ang mag-explain, bakit ka ba napalo? Ano ang reason bakit ka napalo? So, in event na nangyayari yun, ikaw mismo bilang bat anak, naiintindihan mo bakit ka napalo, di ba? Hindi yung pagka nagalit, palo ka na agad. While you are galit na galit, namamalo ka, yun ang masama. Kasi hindi mo rin alam yung extent ng pamamalo mo. And then how painful it would be para sa anak mo na nasaktan mo na rin. Ang masama pa niyan, kung ano-anong nahawakan mo yun ay pamamalo.
0: Yun po,
1: diba?
0: Ano?
1: Yun ang nakakatakot.
0: At kung saan tatama, Ate Badette?
1: Yes, correct. At kung saan tatama. Yun. Very important yun. Di ba? In the Bible nga, na I was researching kanina or kahapon, sabi ko, Lord, itong discipline can be misunderstood or be abused by the parents. Like in the word of sa Proverbs, halimbawa, yung kasabihan na, ito lagi natin naririnig, whoever spares the rod hates their children.
0: Mm-mm.
1: But the one who loves their children is careful to discipline them.
0: Mm-mm.
1: So, may mga ibig sabihin yung rod eh. Iba't ibang klaseng discipline ang pinapakita doon. So, pwede kasing yung rod can be literally viewed as pamalo, chinelas, kawayan, kung ano-ano pang mahuli ng nanay, pwede bang hanger, o kaya anything, ruler. Yun ang mga experiences, especially in our generation. Parang usong-uso yung pamalo talaga, namamalo talaga.
0: Mm-mm.
1: But in my case, for example, I have 3 boys. Sabi nila mahirap mag-discipline ng boys. But in-apply ko yung style ng dad ko. Although hindi sila lahat nakadaan yung 3 ng ganun klaseng pamalo. Pero may isa talaga akong anak na kailangan talagang paluin. So, pero you know what?
0: Iba-iba mo pala, no?
1: Oo. Mabait ako. Yun nga. Warning 1, 2, 3. Pag pangatlo na, huwag mo na akong kausapin. Or even, for example, nasa church kami, may ginawa siya hindi maganda. Hahawakan ko yun sa arm ng matindi. Yung hawak na mahigpit. May ibig sabihin yun sa kanya. So, maraming form of discipline din, ano? So, it can be a guidance. That's why importante yung kinakausap mo rin yung bata. Hindi ka lang namamalo, kinakausap mo rin. Kaya tama din yung sa wife na kinakausap niya. But of course, yung sa husband naman niya, dahil siguro lumaki din siyang ganyan, pero yun nga, pag-usapan ninyo kung anong extent kayo mamamalo at saka kung kailan kayo mamamalo at in agreement with each other.
0: Ayun po, in agreement.
1: Kasi kung mag-aaway kayo about the discipline in front of the children, that will matter again another question. Nag-aaway kayo sa harapan ng mga anak ninyo because of the pamalo. Kaya magkakaroon talaga ng sides, magte-take sides yung mga bata. So,
0: yeah. Yan po yung mahirap, ano? May confusion dahil magkaiba yung style or approach,
1: yes,
0: no?
1: Yes, opo.
0: Oh, okay. Yeah. Ganda po yung sinabi niyo, no? And mm-hmm. we have to take note of that, no? Dahil ang bata po ay pwedeng nagalit dun sa isa dahil mastricto at lagi na lang po ang takbo dun sa isa. Ang isa may tendency po na ano eh, ang mahal yung isa galit, diba? Oh, mahirap po 'yan, ano, kailangan iwasan 'yon. Okay. Sige, salamat din Ate Badeth, no?
1: Okay.
0: Marami tayong nakuhang points doon, ano, even yung kung ano yung gagamitin at ano bang itong rod ay ano bang meaning nito, no? Hindi po ito laging pamalo, no? Minsan po may mga anak na nakukuha sa salitaan lang, no? Oo.
1: Yeah.
0: Tawagin mo lang at kausapin, ano? Yun na po yung disiplina, no?
1: Yeah, may okay. add yung may yeah, okay add kasi po. Yung like our hand. Mm-mm. Kung as much as possible, we will refrain from using our
0: right.
1: hands.
0: Yes,
1: kasi yan
0: po.
1: yung hinahawakan natin sila with love, with care.
0: Right,
1: tapos
0: right.
1: ito rin pamamalo mo sa kanila. Mm-hmm. Di ba parang confusing?
0: Opo. Yung kailangan ma-associate nila yung love with the hands of the parent.
1: Mm,
0: opo.
1: Yes.
0: Na hindi magandang nasisira yung association na yun. Ano?
1: Mm-hmm.
0: All right. Sige, Pastor Jeff, what do you have to say?
2: Siguro, madalas naman ang solusyon sa problema ay yung pag-uusap. No, at mm-hmm. pag-uunawaan ng mag-asawa. No, at syempre mm-hmm. numero uno talaga na dapat hindi nila nakikita o hindi tayo nag-aaway, hindi tayo biglang gumigit na inaawat. And kami po ng misis ko, yeah. no, talagang naging rule namin 'yon. Na kapag pinapagalitan ko 'yung anak namin, bawal siyang makialam. No,

0: hindi naman niya deserve yung ganong pagpalo o pagdisiplina. Pero yun nga, it would matter talaga na yung mag-asawa ay hindi pwede. No? Kasi hindi maganda na makita nung anak na kinakampihan siya at mali yung nanay niya o yung tatay niya na pumapalo sa kanya. No? And siguro din, dito sa kay Jenny, malaking epekto din talaga kung paano tayo pinalaki. Ang gaya ni Jenny na matapang, strict yung kanyang mga magulang and titingin niya, hindi effective sa kanya yon. No, at maaari naman yung kanyang husband ay maaring stricto din pero nakita niya na naging effective sa kanya. No, and I think between gentle love saka top love ang kailangan lang siguro natin is to strike yung proper balance. Yeah, hindi kasi exactly. pwedeng hindi kasi pwedeng Kama super po. Gentle. Super gentle kasi may posibilidad na lumaking walang disiplina at abusado at iyakin yung bata na laging kailangang ibibaby. Eh, sa kabilang banda naman, kapag top love, no, baaring lumaki na may kinikimkim na galit at sama ng loob doon sa stricto. So, maganda talaga. Maganda talaga yung pag-uusap ng mag-asawa. No? And I think we just have to strike the proper balance. Hindi naman tayo, pwede naman tayong hindi mamili na extreme, puro gentle parenting and to, sa kabilang banda, puro top love. Dapat na ipapaliwanag. We strike the proper balance kung kailan natin dapat na-apply yon o kung ano yung hinihingi ng sitwasyon na pwede nating i-apply yung mga ganong bagay-bagay.
1: Okay. So, okay, maganda rin po yan. Ano? Yung sabi ni Pastor Jeff, no, na pag pinagagalitan na ni nanay, wag nang pumasok yung isang magulang para kampihan yung anak. Kasi minsan po, yun nga, doon tayo nasisira sa ating mga anak. Dahil tayo mismo sa level natin ay hindi pa rin nag-a-agree. Ano? So later on siguro, no, yun na lang, babawi na lang tayo kung sakaling medyo, hindi ko pala nasabi sa'yo, kaya pala na-late yung anak mo, blah, blah, blah, ganun. Ano? But not in front of the kid. No? At maganda nga po yun na sinasabi ni Pastor Jeff kanina, no, na minsan yung mga bata ay pag puro gentle love nagiging iyakin, pwedeng ganun. Minsan naman masyado silang entitled, no? May mga batang sobrang entitled na kasi laging alam niyo yung tawag na permissive parenting, no? Parang lahat na lang pwede, no? Dahil nga minsan we go to that extreme, 'di ba? Ate Badet Pastor, no? Yung dahil nga galing tayo sa mahigpit na magulang, gusto natin wag ma-experience sa anak yun. So ikaw naman, sobrang napunta ka dun sa extreme na, sige, payagan natin, baka mangyari sa kanya yung sa akin, baka magrebelde, baka lumayas. May mga fears, no? May mga fears tayo. Ayan. Alright. Sige po. So hindi po magkaaway yung empathy at accountability. Yung anak, pwede mong sabihin, gusto namin maintindihan yung nararamdaman mo, pero may mga consequence pa rin pag mali ang pinili mo, no? Yung mga bata po, ang need nila ay isang pusong nakikinig at isang gabay na firm.

0: natin na sana.
1: Oo nga.
0: Okay, ito po yung ating second, no? Sabi po dito, ako po si Rina, 34. Isang single mother. Oh, okay, single mother naman ito. Dalawa yung kanyang anak. Madalas kong makita sa social media ang tungkol sa gentle parenting. Oh, talaga pong marami ang nag-a-apply nito ngayon. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya kapag nagwawala ang 8-year-old kong anak, iniiwasan kong pagalitan siya. Pinapakinggan ko lang at hinihintay ko na kumalma. Pero, ito may pero siya, napapansin ko po na parang mas lalo siyang hindi marunong tumanggap ng hindi. Oh, wow. Sinabing hindi, no. And ayaw daw po tumanggap. Kapag hindi nasunod ang gusto niya, nagdadabog pa rin at nagsisira ng gamit. Eh, mali po ba ang ginagawa ko? Ayan. Sige. So, Pastor Jeff, anong sasabihin?
2: Well, kung ang dito? Tanong niya na kung mali ba yung kanyang ginagawa, siguro not necessarily mali. No? Uh-huh. Kaya lang, baka kaya sumobra lang. Lang. Baka sumobra lang. Sumobra ang gentle. No? Kaya nawiwili. No? May ibang nanay, eh, yung ibang nanay nga, ano lang, nagtatapang-tapangan, hindi naman kayang gawin yung sinasabi, may ka-office mate kami dati eh. Pagka inaanan yung kanyang anak, ah, paluin kita. Hindi naman pinapalo, kaya nangyayari. Sige, paluin mo.
0: Kung so, kaya sabi, mo.
2: Kung kaya mo, para ganun. So, baka minsan, sumusobra lang tayo sa pagiging gentle natin. Yung nabanggit po na passage ni Ate Badette kanina sa Proverbs chapter 13, verse 24 eh. Nung sabi eh, whoever despairs the rod hits their children. Kung hindi daw natin papaluin, baka mamaya mas nagpapakita yon na hindi natin sila mahal. No, ang sabi niya pa, but the one who loves their children is careful to discipline them. So, ibig sabihin, dapat may pamalo pa rin naman talaga. Kaya lang, dapat alam natin kung paano ginagamit. Kaya sabi ganun eh, careful to discipline them. No, of course, yung rod kasi, eh ano to eh, kung babalikan po natin yung sa panahon po ng Old Testament, eh patungkol ito, yung rod, yung hawak-hawak to ng mga pastol. No, at yung mga pastol, hindi nila ito ginagamit para bugbugin o para paluin, hatawin yung kanilang mga alaga. No, yung rod na ginagamit po nila, ginagamit yon para igabay. No, para... Diba, yung mga tupa na naliligaw na mawala sa linya, no, ginagamit yung panghatag para mapunta sa right track. No,
0: bumalik sa kawan, tama, ano?
2: Oo, yeah. Sa tamang landas. So ginagamit talaga yung rod na yon, no, para sa, no, kung pangpalo yon, ginagamit yon sa iba, hindi sa kanilang mga alaga, sa mababangis na hayop. Ibig sabihin, kung kakailangan nating paluin yung ating mga anak, dapat hindi punitive yung dating sa kanila.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Minsan kasi, kaya natin pinapalo kasi ang totoo niyan, ano eh, nadala din tayo ng emotion natin. Di ba? Marami mga pagkakataon eh, naglalakad yung magnanay sa mall, nadapa na nga yung bata, pinalo pa. No, parang, Andre, saan na mall? Nadapa na nga, pinalo pa. Di ba?
0: Isa na yung kawawa naman.
2: Kung papaluin natin, dapat in the context of love and discipline.
0: Tama
2: at
0: po.
2: Dapat maranasan nila yon, maipaliwanag natin yon, maunawaan nila that we're doing it to discipline them. Hindi dahil galit lang tayo sa kanila, hindi out of anger. So hindi dapat punitive. More on discipline. Hindi tayo, pag pinalo natin sila, hindi tayo naglalabas ng stress kasi napahiya nila tayo. No, kung hindi, dinidisiplina natin sila para sa kanilang ikabubuti. No, kumbaga yung pagdidisiplina, out of love yun upang maituwid yung kanilang landas habang maaga pa.
3: Yes.
2: So, okay. Ayun siguro yung aking masipir.
0: Importante po yun, Pastor, yung sinabi nyo na yung rod ay hindi para bugbugin yung kanilang mga alagang tupa, yes. No? Kung ano man yun. Oo, dahil yung pong rod ay talagang para kawitin mo pabalik, no? Doon sa kawan, naliligaw, no? Para bumalik, no? Hindi para ipamalo at para bugbugin. Because, you know, dahil po dito sa passage na ito sa Proverbs, marami po talaga na ginajustify nila kung paano silang mamalo, no, dahil nais nilang matuwid yung kanilang anak, no. But we have to understand, no, na yun pong ano, yun pong katawan ng isang bata, lalo na kung napakaliit niyan at papaluin mo, talagang nakakaawa po, no. At madalas hindi nila naintindihan kung bakit, no, hindi, walang pag-uusap, walang pag-explain. 'Di ba? Wala man lang po tayong paglapit sa kanila para maunawaan ano nangyari, 'di ba? At

0: lang learning, ah, hindi naging learning opportunity yung ano pangyayari niya. So that is very important and very powerful. Na yun po talaga ay para gabayan sila. No, yun word ay gabayan. No, bilang po, opo, hindi para bugbugin or you know, a lot of parents po ano, even sa aming counseling, no. Yun pong lumaki na minsan po black and blue sila pag binitawan sila ng magulang nila dahil namamalo habang galit, no? Napahiya siya or nagalit siya dahil hindi mo siya pinakinggan, nawala ng respeto, yung ganun. So yung galit ay matindi, and before you know it, grabe na po talaga yung na inabot ng anak mo sa kamay mo, no? So this is very important, no? Pero hindi natin sinasabi, no, na hindi po dapat namamalo. Because sabi nga kanina ni Ate Badet, may mga anak na nakukuha sa salitaan, pag-uusap, yung iba talagang kailangan paluin. Hindi po ano eh, one size fits all, eh, diba? Oo. Okay, sige Ate Badet, ano pong gusto niyo sabihin para dito?
1: Yun nga, kung sinabi kanina ni Pastor, yung rod is being used to lead them gently, guide them gently, protect them, and lead them right path, yung mga ano nga, tupa. So yung mga anak natin, para mga tupa natin yan. I just want to go back dun sa Proverbs 22:6, like, train up a child in the way he should go, and when he's old, he will not depart from it. Dun pa lang sa umpisa, kung paano mo pinalaki yung mga anak mo, guiding them, nagamitin mo ang word of God, storytelling during the night, mga ganun, mga dyan, little things, akala natin little things lang yun, ano? Pero yung foundation nun, ang pag dikdik mo sa heart nila, sa brain nila, sa mind nila about the goodness of the Lord, kung sino si God sa buhay nila, doon pa lang maintindihan na nila. Once na na-discipline mo sila or na napagalitan mo, napalo mo, then you can go back to the word of God na, alam nyo, ayaw ni Jesus ng bad na ganyan eh. So parang pag binalikan mo yan, madali nilang maintindihan. Sunday school, sad to say, some of our parents now are making the church na parang, ano tawag doon, yung reformatory school or reformatory place, na pag dinala mo sa church pag linggo, babait yan. Hindi ganun yun eh. O kaya yung school, iwa, hayaan mo sa school, bahala na yung mga teachers nila maging mabait yan sila pag nandun na sa school. Hindi eh. It starts from the home. Starts from it pa lang sila. Actually, from conception pa lang eh. You're talking to your child already. Yung pagbuntis mo pa lang. Sorry, I'm musician kasi ako, ina-apply namin dito yung Suzuki method. Gusto mo siya maging instrumentalist, gusto mo siya maging violinist, gusto mo siya maging pianist. Yes, that age. From conception pa lang, pinaparinig mo na sa kanya yan or tinuturo mo sa kanya. So yun pa din. We go back to the basic. Balik pa rin tayo dun sa umpisa. Pagka train mo yung anak mo mula bata, mula maliit pa lang, mula zero age, I'm sure they will tread the path. Hindi sila mawawala. Babalik, kung magkamali man sila, babalik pa rin sila. So, yun nga, with love talaga. Everything is with love. At yun, wala naintindihan yan eh. Kahit sigawan mo, paluin mo yan. Lalong sasama pa yan.
0: Okay, maganda po yan, ano? And I agree, no, na sinasabi ni Ate Badet na minsan po talagang ipinapasa natin yung pagdidisiplina doon sa bahay, sa church, no? Parang pinagkakatiwala natin, alam na ng church yan kung paano bumait yan, ano? Samantalang sa bahay, no, ay walang pakundangan na, 'di ba? Well, anything goes. Pagka nagalit, palo. Pagka may sinaway, palo, lahat na lang, no? Oo, so hindi po, the child may not be able to make sense of what is being taught in the church, no? Na love, no? Compassion, forgiveness, gentleness, dahil hindi makita sa bahay. Opo, minsan ganun, ano? So we have to be very, very careful, no? At nag-uusap sana yan, ano? Yung parent at saka yung mga nagtuturo sa church, ano? Na makita nila na may problem po, ano, or baka nakikita din ng magulang, so they nagwo-work hand in hand, no, yung church at yung ano, yung mga magulang ng bata, no? So parang kanina, 'di ba, yung husband, yung father at saka yung mother magkaiba. Ganun din minsan sa church, ano? At mm-hmm. yung disiplina na meron sa loob ng tahanan. Okay. So
2: and siguro if I may add, no, yung konti lang, no. If I may add, dapat ma-remind tayo mga magulang na yung pagpapalaki ng tama, no, sa mga anak, iniutos po yun sa magulang, hindi sa church, hindi sa Sunday school, hindi sa
0: I can't
2: hindi
0: pass.
2: Sa ano, hindi sa school, yun, hindi hindi
0: tama.
2: Sa Netflix, hindi sa YouTube, iniutusan. Minsan inalaw natin si Peppa Pig ang magturo ng lahat.
1: Peppa Pig.
2: So, saan yun eh? Deuteronomy chapter 6 verse 1, yung
1: yes,
2: the Lord your God, the Lord is one.
0: Yes.
2: And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength. And yung mga utos na to ay iniutos ko sa inyo upang ituro doon sa inyong mga anak.
1: Yes.
2: So sa ating mga magulang po yon. So kung may problema, huwag nating agasisihin yung school. Huwag agad nating sisihin yung church.
1: Yung church.
2: No? Minsan, tingnan muna natin yung ating... Pero syempre, yung church, yung school nandiyan para maging agapay.
1: Mm-hmm.
2: No? Pero primarily, it is us parents ang inutusan ng Lord para ilapit ang ating mga anak sa kanya turuan ng tama.
1: Correct.
0: Ayan, naku. Magandang naidagdag
1: ngayon.
0: Ano. Kasi nga naman...
1: Na-mention ni Pastor yung Deuteronomy 6. Yung last Sunday, the other Sunday pala, yung message ni Pastor Jet sa amin, yung about Deuteronomy 6 na when you lie down, when you wake up, when you walk.
0: Wherever.
1: Tuwan
0: no?
1: mo yung
0: sa lahat
1: anak
0: ng bar-
1: diba?
0: Yeah.
1: Sa lahat. Grabe.
0: Mm-mm.
1: Anyway, siyama.
0: Talagang ano po, no, kailangan talaga na magmula no sa magulang yung unang disiplina, no? At maganda po 'yan dahil minsan nga po sa sobrang kabisihan ng mga magulang sa trabaho at sa marami pang responsibilities, no. Pagkakatiwala na lang po yung ano, pagdisiplina sa anak sa iba, no, sa school, bahala na si teacher. Ang bahala na yung mga yung children ministry ng church, ayan. Okay, so that's a very good point, ano. And sana po ay marami po ang ano, nagkaroon ng aha moment dyan. Oh, oo nga, no? Okay, ayan. Wag pong ipapasa yung pagdidisiplina sa iba. No? It is primarily the responsibility of the parent. Responsibilidad ng magulang yan bago po kung sino man, ano? Okay, so, sige po. At maganda nga po yan, ano, na kapag puro po pag-unawa, no, walang malinaw na limitation yung bata, walang hangganan, maaring matutuhan na ng bata na kontrolin po yung sitwasyon sa pamamagitan ng emotions, no? Pero hindi natin gustong maging matigas yung puso nila, no? Ang gusto po natin ay yung, ano, no, yung hindi ba sila yung sentro ng mundo? Minsan po, dahil sobrang entitled na ng mga bata, parang feeling nila, sila na po ang sentro ng universe. Lahat ng gusto nila at i-demand at i-request at ipabili, no, ay kailangan ano immediately ay meron at hand, no. Ayan.
1: Yes.
0: So yan po ay mga bagay ano na kailangan po talaga nating nababalik-balikan because we have this tendency na dahil po sa dami ng responsibilities, minsan po ay talagang hindi na natin natututukan yung disiplina, no? Sa bilis po ng pacing ng buhay ngayon, no? Minsan may mga magulang po na hindi lang po may 8-hour job, no? Nag-overtime pa yan, tapos meron pa yung ano, mga side hustles, no? Mga racket, meron pa yung online job. At may mga investment pa yan na binabantayan, minamonitor, alam, di ba? And, yeah, ang dami po talaga. Plus yung ministry, no? Ayan. Okay, so napakahalaga po yan, ano, na hindi po ito isang bagay. Because there are a lot of things going around, no, na ito po ay napag-uusapan, no, itong mga huling araw about sino talaga yung, ano, no, may sala, bakit umabot sa ganyan yung ugali ng mga bata, no? Oo. Minsan po nasisisi sa sabi nga ni Pastor Jeff kanina, nasisisi ka sa ano, Netflix o sa mga games, no? Oo. Oh, 'di ba? May mga ganyang usapan ngayon, no? So pinagbabawal na yata kung may age, no? Opo, no? Yan. So kung kani-kanina natin nasisisi, samantalang ano, no, sa atin po yan lumalaki. Oo. Okay. Sige. Go ahead, Pastor.
2: Ano, naisip ko lang din kasi maraming sa mga Facebook sinasabi yung mga bata daw ngayon masyadong entitled, masyadong big yung dating, masyadong iyakin. But I think naisip ko lang din na kung bakit sila ganun eh. Tayo yung henerasyon natin yung may kasalanan. Oh, well, di naman siguro kasi kundi at fault tayo, may malaking participation tayo doon kasi sino ba yung magulang ng mga bagong henerasyon ngayon? Tayo din naman. Di ba? Tayo rin naman yun eh. Sa ano, may mga naglalaban sa mga batang 90s, pinapakita doon na strong kami, hindi kami iyakin. Pero kaninong anak ba yung henerasyon ngayon na sinasabi natin ng mga, chatting galing yun eh, tayo nagpalaki doon eh. No, and somehow, may participation tayo doon. No? Yeah. Kaya I think dapat iba generation gap lang siguro. No, na kaya wag natin silang tingnan ng maliit kasi kung, may, kung maliit man yung tingin natin sa weak man sila, eh dahil ba sa atin yun? No, tayo nagpalaki ng mga anak natin yung generation ngayon eh.
0: Correct. Oo, totoo po yan. Isip ko lang.
1: Yeah.
0: Oo. Kasi minsan
1: po, ano? We were friends like that. Ganun yeah, din tayo dati.
0: Sasabihin, napaka-entitled na mga bata. Eh, sino po ba ang masyadong nag-spoil dyan at lahat ng hingin ay binibigay nyo? So, lumaki po sila na nasanay sila ng ganun, no? Yeah. So ngayon hindi mo na makontrol ano at malaki na siya. So
1: sa sobrang time lang bigay ka ng bigay hindi mo na
0: payag ka ng payag. Yes. Yeah. So hinahanap na po nila yung privileges na once upon a time ay masyado nilang nai-enjoy dahil payag kayo ng payag. Ngayon, medyo magastos na dahil malaki na siya at hindi mo na makontrol kung saan siya pumupunta. Ayun na, no? Nag-iiba ka na ng style. Nag-aaway na kayo. Okay.
2: Eh siguro yung ano rin eh, no, yung mga bagay na nag-deprive tayo nung kabataan natin, gusto nating ibigay sa kanila. For example, na-deprive ka na nag-aral ka lang for public. Ngayon, pag may anak ka, hanggat kakayanin, gusto mo sa private. Na pagkaitang ka ng ganito, gusto mong ibigay. So, di natin namamalayan na spoiled din pala natin sila. Kaya naging ganun yung outcome.
0: Tapos kung anong label lang inibigay natin sa kanila, no? Mga entitled kayo. Mga weak, sensitive. All right, sige. Nako, bibitinin muna po namin kayo, no, mga parents, mga lolo't lola. I'm sure po, no, marami po sa inyo ang nakaka-relate sa usapang ito, no? Mga tagapakinig, tagapanood na atin pong station. Well, may ilan pa po tayong mga babalikang mga liham mula sa ating mga letter senders related po sa topic, no, na atin pong pinag-uusapan kanina pa about gentle parenting versus tough love, no? At magbi-break muna po tayo, magbibigay tayo ng daan sa ating pong mga advertisements and announcements na ating radio station. Stay tuned po. Kami po ay magbabalik matapos ang ilang sandali.

0: Not cares.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Salamat po sa pag-antabay. Ayan, para po sa mga kakatutok lang, no? Tayo po ay nasa second half na po ng ating program Heartline Monday Edition. At ako pa rin po ang inyong program host, Ate May Gomez, mula sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kasama ko po sa atin pong discussion si Ate Badeth Herradura at si Pastor Jeff Nakua, no? At sila po yung atin pong mga kakwentuhan, tumutugon sa atin pong mga letters. Gusto ko muna pong mag-promote ng aming services sa Amara Counseling and Training Center. Of course, kami po ay located sa number 3, Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Yan po ay malapit sa May Commonwealth. Ang amin pong number, kung gusto niyo po kaming tawagan for your inquiries, ang number ay 0995-203-2231 at yung amin pong Facebook page, Amara Center PH. Ayan, yun lang po itatype niyo, Amara Center PH. Okay, lilid na po kayo sa aming FB page. Yung amin pong Gmail, no? Kung gusto niyo nang mag-email lang, ay amaracenter2015@gmail.com. So, we cater po sa mga individuals, couples, no? Families even, no? Kung kayo po ay medyo kailangan ng magfa-facilitate ng mga pag-uusap para magkaunawaan, ayan. Ayan po, pwede po kayong dumulog sa amin pong counseling center. Yan po yung Amara Counseling and Training Center. Again, yung number ay 0995-203-2231. Alright, sige. Tayo po yung magpo-proceed sa atin pong pagbabasa ng atin pong mga letters. Ito po yung sunod, no? Sabi po, ako po ay isang lola. Ayun, lola din, katulad namin ni Ate Badeth. Ako po isang lola, 57 years old. Nakatira po ako ngayon sa bahay ng anak kong lalaki at ng kanyang asawa dahil pareho silang nagtatrabaho. Ayan. Marami pong ganito, no? Yung set up sa bahay. Ako ang nag-aalaga sa dalawang apo, edad 7 at 5. Noong isang araw, nag-away ang magkapatid. Okay. Ayaw ipahiram ng panganay yung laruan niya. Tapos bigla na lang niyang hinila ng malakas ang buhok ng bunso. Ayun. Umiyak ito ng napakalakas. Sa sobrang gulat ko, okay, nagulat si Lola, at para matigil ang pananakit, pinalo ko ang kamay ng panganay gamit ng isang plastic ruler. Ayun. Hindi naman malakas, pero para maramdaman niyang mali ang ginawa niya. Ayun. Yun ang aim ni Lola, no? Para idisiplina. Sakto namang dumating ang manugang kong babae. Okay, 33 years old, yung kanyang manugang. No? Parang sa ano lang, ano, mga teleserye, biglang dadating yung nanay. Naghalit siya sa akin. Sabi niya, huwag na huwag ko raw sasaktan ng anak niya kahit isang palo lang. Mas gusto raw niyang kausapin ng mahinahon, ipaliwanag yung nangyari para tulungang magkabati ang magkapatid. Nasaktan po ako na parang wala siyang tiwala sa akin, gayong ako ang tumutulong mag-alaga sa mga bata para makapagtrabaho sila. Okay. So ganito rin ang pagpapalaki namin noon sa mga anak namin, no? Sabi ng Lola. At mababait silang lumaki. Masyado na ba talagang sensitibo ang mga magulang ngayon? Ayun, sensitive na si Mommy. Sige, Ate Badeth. Oh, may entitlement. Entitlement din pala, no? Okay, Ate Badeth, what do we have to say?
3: Yeah. Actually, ito yung pinaka-common, isa sa mga common na setup ng Filipino families, no? Mm-hmm. Yung nanay nakatira sa mga anak, o kaya yung mga anak nakatira sa nanay.
2: Ate Badeth, no? Dahil ayaw nang kumuha ng mga yaya, di ba? You know, nakakatakot na rin minsan.
3: Mahirap kumuha ng yaya.
2: Oo. Bukod sa mahirap, minsan yung hindi mo alam, no, nakurot, na saktan yung anak mo na hindi mo, ano, hindi mo alam.
3: Yeah. Totoo.
2: Okay, go ahead po, Ate Badeth.
3: Ito cause ng problem din yun among the family. Well, so far, praise the Lord naman, wala akong problema ang ganun dahil, number one, yung mga nanay-tatay nila is very keen sa behavior ng mga anak nila. Yung my daughter-in-law and my son. So, ano sila, very keen sila in terms of yung behavior ng mga bata. Talagang nangyayari yun, yung magsuntukan o kaya magkurutan o kaya
2: magpilitan,
3: no? Bata kasi.
2: Away bata.
3: Mm-hmm. Yeah. So, what I do, ako, kung ako yun, ang ginagawa ko, ihiwalay ko muna silang dala. Okay, anong gusto mong gawin? Ito yung gawin mo. Anong gusto mong gawin? Ito yung gawin mo. Parang kailangan mo sila separate for a while. And uh-huh. then, pwede mo silang kausapin after. Pagka, gusto mo ba talagang saktan yung kapatid mo? Yung parang ganun. Mm-hmm. You talk to the, kung sino mo yung nananakit. Gusto mo ba talagang saktan si ate? Sige, gusto mo, saktan mo pa ulit. Kaya mo bang saktan yung ate mo ulit? Parang i-ano mo siya na kung ikaw kayang saktan ni ate, would you like to do na maramdaman mo yon, nasaktan ka na, ni ate? Ganun, mm-hmm. parang binabalik mo sa kanya, paano kung si ate ang nanakit sa'yo? Mm-hmm. Anong maramdaman mo? As much as possible, lalo na kung wala yung magulang, ako, in my opinion, siguro wala akong karapatan mamalo ng apo ko. Unless nandyan yung nanay, tatay nila na present, nakita yung sitwasyon.
2: Mm-hmm. Tama po. Tama.
3: In my opinion lang po yun, no?
2: Mm-mm.
3: Kasi talagang mahirap na eh. Mahirap na magkaroon ka ng conflict with your in-law. Okay lang yung sa anak mo. Pwede mo siguro ma-explain yun dahil siya lumaki ng ganyan eh. Pinalo mo rin siya nung bata siya nung nagkamali siya, di ba? Pero yung daughter-in-law mo, hindi mo alam kung paano siya lumaki. Hindi mo alam yung background niya as a child.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Kaya siguro yeah. ayaw niya mapalo yung anak niya din ng ibang mm-hmm. tao. For her, ibang tao ako eh. Ibang tao ako, hindi ako yung nanay. No?
2: Mm-hmm.
3: So, ang nakakatawa nga, I remembered my mom, nung pinapalo ko yung mga anak ko, at nandyan siya, nagagalit siya. Ba't mo pinapalo yung mga apo ko? Parang ganon. Sabi ko, kung ano, pinapalo mo eh yung apo. Ayaw mo papaluin yung mga apo mo. Yung ganon ba? So, mm-hmm. ako naman, kasi hindi ako yung blood na nanay related to her. I'm the mother-in-law. So, I have to be very careful also with my relationship with her. So, mm-hmm. siguro, ang maganda niyan, after ma-ease down na yung sama ng loob mo, or okay na yung daughter-in-law mo, pwede mo siyang kausapin na hindi mm-hmm. naman dahil gusto ko lang paluin yung bata.
0: Mm-hmm.
3: But kailangan maturuan din yung mga bata na dapat hindi ganun, hindi kayo mag-away, mm-hmm. huwag kayo magsakitan, hindi maganda yan. Mm-hmm. Ganun yeah. pa rin, if you taught them the way they should be taught nang mula nung bata sila. Pwede mong balikan yun na ayaw ni Jesus yung ginagawa natin. Ayaw niya.
2: Yeah.
3: Ayaw ni Jesus na nananakit ka ng ibang tao. Kasi pag laki mo, mananakit ka na naman ng mga ibang tao. Ganun, masasanay ka. So you can explain. And then you can explain it to the daughter-in-law na I'm sorry. Magsusorry ka din siyempre kasi, di ba? Mm-hmm. I'm sorry na nasaktan ko yung anak mo, pero I didn't mean to. Nasasaktan ko lang siya. I want to do something. No? I want mm-hmm. to teach a lesson dun mm-hmm. sa bata.
2: Yeah. Yun. Thank you for that, no, Ate Badeth. No, yung sinabi mo na pwede rin naman mag-sorry, no? Dahil nga, you know, yeah. anak nang may anak yun, kahit na sabihin mong daughter-in-law mo na yan. Pero I think, no, Ate Badeth, siguro maganda rin that from the very start, dahil pinagkatiwala mo yung anak mo sa iyong mother-in-law, no? At siguro naman clear yon na alagaan yung mga anak mo pag wala sila or nasa work sila or kahit andyan sila sa bahay, busy sila, baka work from home. So maganda po siguro sa simula pa lang na sige po kung may mga pagkakataon na kailangan pong turuan, yeah. disiplinahin, maging malinaw na po sa kanila, no, na ito po ay inaalaw namin, ano, but yung mga pag-uusap na kung yung mga boundaries, no,
3: yes.
2: at anong maging malinaw lang, no, because ito po ay clearly nagulat siya, no, na napalo yung anak yeah. niya, although sa ruler lang at sa kamay lang, no, pero maganda mm-hmm. po, well-meaning naman po yung mother-in-law, yeah. kaya lang hindi po siguro talaga naging clear, no, yung ganong mga pagdidisiplina, no? Of course, kahit ako yung lola kong tingin ko ay kailangang disiplinahin yung apo ko, 'di ba? Baka pwede, kaya lang of course sabi nga ni Ate Badeth kanina, andyan naman yung magulang, 'di ba? Kaya lang maging clear lang talaga.
3: Okay. Yes.
2: Sige, Pastor, marami ka pa sigurong idadagdag.
0: Well, opinion ko lamang ito, no. Ako ay nasa ministry, no, ng pagkakasal, and shout out din sa mga popo na naikasal ko sa Beyond Vows and Promises.
2: Hello po sa mga kinasal ni Pastor.
0: So ako, kapag during counseling, isa sa dinidiscuss ko sa kanila na as much as possible, it is always better na humiwalay, pumisan sa kanilang pamilya and to start their own. Now, ang pangano dito, bagamat si Lola ay offended po siya, and I think valid naman yung feelings niya na natural lang na masaktan siya o kaya ay magdamdam, lalo na yung concern naman niya ay tamang pagdidisiplina at ang garang maitama si panganay towards attitude niya doon kay bunso. No, and valid 'yon na masaktan siya, pero ang tanong kasi bakit naman si Kopol pinatira at ginawa pa yatang yaya, no, si Lola
2: Ang daming Lola yaya, no.
0: Oo nga, 'di ba? And sa akin, kami po ay anim na magkakapatid, no. Ang nanay ko ay 71 years old na, pero ang sang usapan na yung magkakapatid, kung si Mama ay patitirahin ninyo sa bahay pagbabakasyon ninyo siya kasi gusto niyo i-bless. Hindi para taga-salon ng gawaing bahay.
2: Hindi taga-alaga ng mga anak.
0: Oo, iipabagalaga. Spoiled siya. Hindi siya taga-hugas ng pinggan at taga-luto. No, kasi alim kami magkakapatid eh. So, now, of course, dahil kung sa case po nila Lola, para lang maibsan yung kanyang lungkot, yung kanyang pagiging offended, I think she needs to understand na lang din na yung kanyang daughter-in-law na hindi naman niya siguro talaga meant na ipahiya siya. No, maaaring ano lang yun eh, outburst of the moment, no? Para makapagkaan lang ng loob, no? Tingnan na lang niya yung bagay na yon, na kung nasa tamang, ano mo yun, kung hindi biglaan, kasi yung pangyayari, biglaan eh, at the moment na pinalo ng ruler, tiyaran! Diba? Kaya siguro, out of emotion, outburst of the moment, kaya nakapagsalita, ikinorek siya ng gano'n, na nasaktan siya. Siguro, kapag nag-settle down na yung emotion, they can talk naman.
3: Yes.
0: No? Pag-usapan na lang nila, and then, hanggang saan ba ang pwede niyang gawin? At ipaliwanag niya na yung side niya ay nais lamang niyang maitama. Pero at the same time, baka rin naman may generation gap. Kasi sabi ni Lola, yung mga anak ko, pinalaki ko naman ng gano'n, pero naging mababait.
2: Tama.
0: Hindi na pwede kasi laging gano'n. Kaya it will boil down na magkapatawaran, magkausap, magkasorihan.
2: Correct. No? Ayun, okay.
0: Tapos si Popol, bigyan din naman ng mga pagkakataon, no, kung bakit ginawa ni Lola yon, kasi definitely yung nanay at saka si Lola wala naman sa kanila yung may ill intent doon sa kanyang anak, right, doon sa apo. Yeah. No, siguro pag-usapan na lang, no, na pag nag-settle down na, bumaba na yung emotion.
3: Tama.
0: Ayun po.
2: Minsan po ano, ang problema pa diyan pag umentra na yung tatay, no. Sino kakampihan mo, si Mrs. o si yung nanay mo?
3: Yun pa.
2: Baka lumaki lalo, no? May third party. Ay, naku.
0: Pero ano eh.
2: Ang dami issue.
3: It's a common setup kasi ng Filipino families.
2: Opo,
3: dahil
2: ka,
3: lagi tayong may kasamang nanay or kaya pamilya talaga. Ng, nakikitira ka lang eh. Parang gano'n.
2: Yun. Nakikitira si Lola Yaya.
0: And actually, sa kanila nga, medyo rare nga yung ganyan tagpo eh. Napinagaya kasi minsan na nagiging problema kapag kasama sila in-laws, yung mga lolo't lola, sila ang superhero ng kanilang mga apo at ang nanay, kontrabida.
2: Ayun. Yan, totoo yan. Spoiler, no? Nag-spoil yung mga lola.
0: Pag pinapagalitan ni nanay, ni tatay, eto si lolo, si lola, bakit nila? Pinagalitan pa kita ng ganyan nung bata ka.
2: Pag sinabi ng nanay na masama kumain ng candy, huwag masasabi sa mami mo, binigyan kitang candy.
3: Kaya nga yung mama ko nga, di ba, pag pinapalo ko yung mga anak ko, siya pa yung galit. Bakit mo pinapalo yung mga apo ko?
2: Yun. Sa harap ng anak mo, no, naguguluhan tuloy yung mga bata.
3: Yeah, totoo.
2: Kontrabida na si mami at ang superhero si lolo at si lola. Ayan. Okay, so minsan po talaga magkaiba lang kasi yung panahon, no? Magkaiba yung paniniwala. Mm. Pero pareho naman po, sabi nga ano yung pastor kanina, hindi naman, wala namang ill intent, no? Well-meaning yes. naman si Lola. Yun lang talaga, maging clear po talaga, no? Oh. Kung hanggang saan, ano, at pwede ba siyang mamalo habang wala ka, no? Yung ganyan. But of course, yun nga, talagang kailangan po, pinag-uusapan talaga. Ang mahalaga po, magkakaisa kayo, no? Kapag iba-iba yung paraan ng mga adults sa bahay, nalilito po yung mga bata. Okay. Yeah, nawawala sila ng respeto.
3: Mm-hmm. Yeah. Another thing is yung ano, yung background. Background nung daughter-in-law mo, paano siya pinalaki din, di ba?
2: Opo. So,
3: nakita ko yan in the families ng mga anak ko. Mm-hmm. Kasi syempre, sabi ko nga sa mga anak ko, you don't expect na pag nag-asawa ka, yung maging asawa mo parehong-pareho kung the way ka lumaki. Kung paano ka lumaki, parehong-pareho. Never yan mangyayari. Kasi magkaiba talaga yung pamilya, magkaiba kayong family background. So, kailangan pag-usapan niya yung mga ganong bagay.
2: Yeah. So, kaya sabi nga ni Pastor kanina, sa ano pa lang, premarital counseling pa lang, pinag-usapan na yan. Okay, sige po, move on tayo sa pang-apat na letter, no? Sabi po dito, ako po ay 45, isang OFW sa Middle East. Umuwi lang ako minsan sa loob ng isa o dalawang taon dahil namimiss ko ang mga anak ko at bilang pagbawi, halos lahat ng gusto nila ay ibinibigay ko kapag nasa Pilipinas ako. Ayan, nako. Pero napapansin kong nahihirapan silang tumanggap ng correction sa nanay nila. Minsan pa nga, ang sinasabi nila, buti pa si daddy. Ayun. Eh, si daddy ang superhero dito. Natatakot ako, baka lumaki silang spoiled, pero natatakot din akong masira yung relationship namin kung mag-a-adjust ako ng parenting style. So siguro po ang tanong niya ay ano bang pwede niyang gawin, no? Tama bang ibahin pa niya yung style siguro, or ganun pa rin. Sige po, Pastor.
0: I think yung kanyang ano, yung kanyang case eh napaka-common, napaka-pangkaraniwan no sa mga magulang na OFW no na bumawi.
2: May pagbawi.
0: Bumawi sa kanilang mga anak every time na umuuwi sila dito sa Pilipinas. Minsan nga kahit wala sila sa Pilipinas eh, no, dahil nga with the advent ng Facebook, ng Messenger. Kahit wala naman sa Pilipinas, yung mga bata, nakakahiling sa kanila. No? Nakaka-request sa kanila at binibigay naman. No? And may marami kasi ako mga kakilala na OFW yung parents. Eh. And thank God kasi may mga bata naman na lumaking maayos. Pero nakakalungkot, no? Dahil sa pagiging OFW, yung ibang mga bata naging masyadong dependent. No, so eto mga OFW na ganito, sa kanilang pananaw, napupunan nila yung kanilang mga pagkukulang. No, sa panahon na wala sila. No, and feeling nila yung mga pagkukulang sa panahon, nawala silang time, wala silang naibibigay, no? Akala nila mapupunan 'yon. Mababawi 'yon, maging okay. Kung hindi po maibabalanse yung ganitong gawain, maaari nga talagang lumaking spoiled yung mga bata at masyadong dumepende sa provision ng kanilang mga magulang. Na lahat na lang ng hihiling nila maibibigay kasi nga convicted si daddy, no, wala na nga ako sa bahay, at least etong papadala ko, etong ibibigay ko sa kanila eh, eto na lang yung magre-represent sa akin. So ayun, minsan nakakalungkot yun, and I've seen a lot no ng pamilya na nakakalungkot, si tatay tuwing nandito o kahit wala, bigay ng bigay, no, hanggang naglakihan na yung kanyang mga anak, no, pati mga pang business hinihingi, ang problema, no, ang tao tumatanda. Nung tumanda si tatay, umuwi na sa Pilipinas, wala ng trabaho, eh yung bata na spoiled masyado. Yeah. Masyadong dependent sa provision ni tatay. Eh di problema ngayon, di ba? Sayang yung mga, maraming nasayang na opportunity. Tapos yung sinasabi ng mga bata na buti pa si daddy. Ayun. Ito yung ipapakita na itong mga bata ay ginagamit siyang shield. No, itong mga bata, actually, bata lang yan, pero marunong mag-manipulate yan.
3: Correct.
0: No, little did we know, minamanipulate na pala tayo, buti pa si daddy. Kung di tayo may kinikilig tayo, sweet-sweet naman ng anak ko. No, ako yung hero niya, pero mali yan eh. No, kasi ginagamit niya na tayong shield, yung kabaitan ng tatay o ng OFW yung magulang eh. Ay, kung hindi maikokorekt to, I think magiging problematic to, lalo na no sa asawa niya na naiiwan sa bahay. Diba? No, siguro i-balance lang yung pagbawi sa mga bata. Actually, mm-hmm. minsan lang, presensya mo lang, sapat na eh. No? Yung makapag-spend lang ng time. Etong si daddy, kapag nandito, hindi naman kailangan laging ibigay yung luho. Hindi naman siguro kailangan luho yung laging sagot. Siguro, kung i-adjust niya yung kanyang parenting style, medyo mahirap yun eh. Siguro, i-balance lang niya. Itama lang din niya, ipaliwanag din. Oh, mga anak, eto lang tayo ngayon. Oh, nandito ako, let's celebrate. Pero hanggang dito lang tayo. So, I think i-balance lang niya. Kasi syempre, mahirap din naman. No, na yung guilty feeling na hindi na ibibigay. Yeah, pero huwag naman too much. No, lalo na, we can use yung ano eh. Yung advantage ng messenger, ng communication natin ngayon na we can communicate. Kasi in comparison po dati, mas mahirap yung OFW. Oh, oh. Ang tatay ko ay OFW. Inabutan ko pa yung tape. No? Uh-huh. Anim kami magkakapatid. Gagadad kami tape, ng nanay ko. O, dito tayo. Bakit kaya? Pabira, inaantok na ako eh. Isang kalahating oras, di ba? So, I think sa panahon natin ngayon, mas naiibsan yung ganun. No, yung ganung problema, dating problema, na-survive naman. How much more ngayon wherein we had been blessed sa technology natin na hindi man physical, pero you can do video call. No, and ilimit lang yung pagbibigay, kung ano lang yung pwede, ano yung kabuti, no, kung ano lang yung pangangailangan. No, kung talaga may surplus, sige, ibigay yung wants, pero hindi lagi. More on needs.
3: May limit.
2: Baka may special occasion, or baka to reward, baka yung birthday. Performance sa school, yung mga ganyan, ano. Okay, thank you doon, no, Pastor. Maganda po yung mga sinabi ninyo. At, kailangan maunawaan ng mga bata na hindi mo lang pinupulot yung pera doon kung nasaan ka. Okay, Ate Badet.
3: Sa akin, ang unang ano dyan, move. Ang unang move is mag-usap yung mag-asawa.
2: Tama po.
3: Usapan nilang dalawa kung anong extent ng discipline at kung paano maibalanse yung enough money lang na ipapadala or ibibigay sa mga anak nila. Na kung magalit man yung mami nila, eh may usapan kami, hanggang ganito lang talagang ang gagastusin natin. So may understanding na yung mag-asawa na may limit lang lahat. Hindi lahat ng luho pwede ibigay. May kakilala ako, what she does is, yung mga anak niya nasa Canada, ito baliktad. Yung nanay ang nasa Pilipinas, yung mga anak, mga teenager nasa Canada. Ang ginagawa nila, once a week they meet. Mabuti ngayon, sabi nga ni Pastor, yung the blessing of the technology. They have a Bible study. Sila mag-iina. Once a week, they meet. They pray. They talk about the Bible. May Bible lesson sila. Every week yun. So ngayon, nandun na sila, magkakasama na. And they understand na hanggang dito lang yung aming finances. Hindi natin pwedeng mag-overspend kasi you should save for the rainy day. Kailangan may rainy days tayo. Hindi pwede yung gastos ka na. Yung maraming mga OFW na pag-uwi, wala nang pera. Or halos tayo na lahat ng pera, di ba?
2: Totoo yan. Nakakalungkot, no?
3: Pagdating dito, wala na. Wala na siyang ano.
2: Wala na.
3: Kawawa na siya. And then nagkasakit pa siya. Wala na sa talagang pagkukuna ng pera. So yun yung mga pwede natin pang-balance at pa-realize ng mga anak natin na hanggang dun lang, konti-konti, dahan-dahan lang, like birthday, sabi nga ni Pastor, or anniversary ng mag-asawa, they spend for that, or birthday ng, ay ang tawag ito, graduation, kailangan gumraduate kayo ng college, yun, kailangan natin i-emphasize din yun. Kasi iba hindi na nag-aaral, no? They're spoiled na masyado.
2: Ayun.
3: They go beyond the means or the needs. Puro wants ang
2: nabibigay
3: sa kanila. Yeah.
2: Okay. Yeah. So, kailangan po talaga ang susi ay napag-uusapan, ano? At nag-a-agree po yung mag-asawa, ganyan. Na-explain din, ano, ng malinaw sa mga bata, yung mga kailangan pag-iipon, no? Pag-save sa future. Dahil alam niyo po, marami talagang OFW, lalo na sa mga katatayan, ano? Pagdating dito, nasa retiring age na, wala nang tumatanggap, no? At hindi nakapag-ipon, ayun. Doon po nagkaka-problem. So, mahalaga po talaga that we talk, no? And we explain to the children, no? Na ito ay isang panahon na kailangan nagtatabi, nagsusubi, no? For future, ayan. Okay, so wag po natin talagang sanayin yung mga bata na lahat ng gusto ay ibinibigay. Okay, basahin pa natin yung panglima, no? Siguro kaya pa. Alright, sabi po dito, medyo mahaba po ito, no? Ako po si Liza, not real name, 32 years old from Parañaque, nanay ng isang 9-year-old na bata. No? Lumapit po ako sa inyo dahil hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang loob ko. Isang araw, umuwi ang anak kong umiiyak. Sa recitation daw sa klase, hindi siya nakasagot sa tanong ng teacher nila. 55 years old na si teacher, no? Sabi ng mommy. Sa harap ng buong klase, pinahiya raw siya. Sinabihan siyang, napakasimple lang nito, bakit hindi mo alam? Gising ka ba? So, sinasabi ni teacher. Nagtawanan daw yung ilang kaklase niya at gusto na lang daw niyang matunaw sa hiya. Okay, 9-year-old no, na marunong na rin mahiya. Kalaunan, nalaman ko sa ibang magulang na hindi lang pala ang anak ko ang nakaranas nito. Marami raw sa klase ang napapahiya kapag hindi agad nakakasagot. Bilang magulang, sobrang sakit pong marinig yon. Magkasundo kami ng asawa ko na gusto naming lumaking emotionally healthy ang mga anak namin. Hindi namin sila pinalaki sa takot o kahihiyan. Gusto naming maging buo ang kanilang pagkatao at magkaroon sila ng kumpiyansa sa sarili pagdating ng panahon. Kinausap namin ang school administrator. Maayos naman po kaming nakipag-usap pero parang wala lang. Ang sabi sa amin, matagal na raw ang teacher sa paaralan. 27 years na si teacher na nagtuturo at ganun lang daw talaga ang style ni teacher, no? So hanggang ngayon, wala, parang wala pong nangyayari. And ako po ba ang masyadong sensitive? Bahagi lang ba talaga ng pagdidisiplina ang pamamahiya o tama lang po ba na ipaglaban ko ang emotional well-being ng anak ko? Mm-hmm. Yan, Ate Badette. Anong gusto natin sabihin dito?
3: Malalim-lalim to, no?
2: Mm-hmm. Kasi sa school.
3: Ako, I'm a teacher. You make or break your students.
2: Mm-hmm.
3: You make or break your students. Right. Isang comment lang. Maraming experiences, marami kaming experiences, even the Bible school, kahit sa ibang schools na kung saan ako nagturo. Pag pinahiya mo yung bata, instead na mag-bloom siya, magka-cower yun, babaliktad. I mean, hindi na siya mag-strive kasi napahiya na siya. Kawawa naman yung batang yun. And always we go back to the Word of God na we must build each other up instead na i-down mo yung bata, tulungan mo ang
2: right. Mag-bloom. Kahit bata po yan, ano?
3: Yan. Nasa ano,
2: All
3: the more, na lalo na kung mahiyain. May student nga ako na first time niyang nakakita ng piano in his whole lifetime at 16 years old. Wow. Doon lang siya nakakita ng totoong piano. Ang nakikita niyo, mga keyboard na maliliit, mga ganito lang. Sabihin siya, first time niya nakakita ng piano, sabi niya, ma'am, gusto ko mag-piano talaga, pero wala akong pera eh. Sabi ko, ay, walang problema. Tuturuan kita kahit hindi ka na magbayad. And nagda-janitor siya sa church.
2: Oh, wow.
3: Janitor pa siya sa church.
2: So what may I dream do, siya, no?
3: May dream talaga siya. So, putin siya sa piano, magtuturo siya, pag-practice siya. Yung broom, yung walis, nandun sa gitna ng dalawa niyang legs, saka nagpa-piano siya ng ganyan. Talagang gustong-gusto niya magturo. So, ginawa ko sa kanya, punta ka sa bahay namin, doon ka mag-practice, walang mag-uuto sa'yo doon. Ngayon, yung desire niya na makapag-piano, mag-write siya from that, ano, yung dream niya na yan. Ngayon siya nagtuturo na siya ng music theory sa Bible school.
2: Wow.
3: It really rose from yung dream niya talaga na fulfill na nakakatugtog siya. Pag lang minus one siya, gawa ng minus one niya. So, malaki ang factor ng isang teacher sa isang bata. Kung ako yung mga magulang, I go to the school and talk to the teacher mismo. Kasi
2: administrator. Not
3: the administrator. Kasi yung administrator naman, di siya nagtuturo sa anak niya eh. Sa teacher mismo, mag-usap sila. Kausapin niya, ma'am, ito po yung problema. Yeah, instead na sana hindi mangyari na to ulit. Para yung mga ibang bata din, hindi rin mapahiya, katulad ng anak namin. And tell them kung anong nararamdaman. You have to talk to the teacher. Okay. So, yun lang po. So, if we have to warn our our constituents na hindi maganda yung gano'n na, na you put people into to shame. Hindi sila mag-grow. Yeah. They will not bloom.
2: Yeah. Tama po, no? Kasi nga po, minsan, ang role lang talaga natin is minsan to believe in the child and what the Lord can do to that child, no? Minsan nga po, yan lang, ano, kung ano yung kaya nating ano, isuporta dun sa bata. Pero yun nga, katulad ng ginawa ni Ate Badeth, no? Nagsimula po yan, no? Naniniwala tayo that the Lord is not limited, no? In His ways of blessing that child or making that child, ano, no? Flourish, no? Yung bata ay may maaring maraming kakayanan, kaya lang nagsisimula po yan sa isang pangarap, no? Yung desire, yan. And probably we can be that, ano, yung instrumento ng Lord, no, para ma-fulfill yung gusto ng bata. But of course, yun nga, yung point ni Ate Badeth kanina, magandang didiretso din tayo dun sa teacher because after all, siya po yung naging problem ng bata, no? At maging malinaw lang na pwede naman pong pagsabihan, pero siguro po in the privacy of, ano, no, pag alis na ng ibang kaklase, yung mga ganyan, ano, pwede naman yun. Yes. No? Okay. Sige, Pastor Jeff, baka yung may dadagdag kayo.
0: Ako siguro nakikita ko rito yung generation gap eh, kasi 55 years old si teacher. si Ma'am, di ba? And eh, ibig ko sabihin,
2: tama po.
3: Totoo naman. Yung,
0: yung ano, isipin ninyo, yung mga batang 90s, no, lumaki sa mga ganung pagdidisiplina, mas malulupit yung teacher na may nag-aatak ng patilya, may nangungurot sa singit, may nanununtok, no, pero
2: pipingutin yung tenga.
0: O pipingutin, di ba? Pero bihira yata yung nasusumbong sa mga magulang. Ako ilang beses ako nagano, binato ako ng chok, no, pero hindi naman ako nagsumbong sa nanay ko, hindi nakarating sa nanay ko. No, iba yung ano eh. No, actually, after pa nga ng klase, nagtatawa ng pe. Pag tinukso, ha, piningot. Di naman ako umiyak. Iba-iba yung may goro.
2: Wala effect.
0: Wala effect. Nagkakatuwa ang panga minsan eh.
3: Pagka naging pastor naman siya.
2: Oo nga. O, di ba pastor naman siya ngayon?
3: Naging pastor na siya ngayon.
2: Naging strong pa yata siya.
0: Iba, ano eh, generation gap lang talaga. No, pero... siguro, no, bilang magulang sila, eh hindi naman siguro pagiging sensitive yung kanyang maramdaman kasi sino ba namang magulang ang matutuwa at hindi malulungkot na marinig na yung kanyang anak, 9 years old pa man lang din, eh mapahiya. No, na wala namang magulang na may gustong ganun. So, I agree, siguro maganda lang ay i-call yung attention ni teacher and do it in a proper manner. No, and siguro... sa pagko-correct din natin doon sa ating anak, maganda rin na i-comfort natin siya, encourage, pero at the same time, tulungan din natin o turuan din natin maging matapang. Hindi pwedeng puro yakap lang. Na okay lang yan, kinawawa ka naman. Gagantihan natin si teacher. Yeah, yeah. Kakausapin ko yung teacher na yan. No, dapat
2: patatanggal natin yung teacher na yan.
0: No, dapat hindi rin maipakita na maling-mali si teacher. Kumbaga, makita nung
3: baka hindi ka nag-aral kaya ka na pa, di ba?
0: Siguro i-balance lang yun, i-comfort yung bata, yakapin, i-hug siya, i-encourage siya, but at the same time dapat matuto yung bata na maging matapang din sa mga hamon ng buhay.
2: So,
0: I think yun yung ano eh,
2: balance talaga
0: na, masyado nating pinasipay eh lalo lang siyang magiging feeling entitled, laging palang magisumbong ngayon, sumbong ngayon. Pag nagkapamilya, ganyan din gagawin yan. No, mag-aaway nilang mag-asawa, susumbong pa sa nanay, di ba? So, dapat, it can be an opportunity wherein yung parent can show and let the children feel yung comfort, yung embrace, but at the same time, an opportunity para turuan sila maging matatag at maging matapang.
2: Okay. Tama. Yeah. Siguro, siguro, Pastor, no, dahil itong teacher ay 27 years in service na, ano, talagang ano na yan, baka hindi na yan, I don't know, baka mahirap na pong sabihan or tumanggap ng ano, no, ng pagkakamali, no? Opo. Minsan niisip ko kung ako, baka dalhan ko muna siya ng isang tub ng leche plan.
3: Pwede
2: rin, ano? Oh, di ba, no? Or kung ano yung gusto niya.
3: O, kape lang muna tayo, teacher.
2: Kape, oo, di ba?
0: Oo.
2: Yung mga ganun, ano? Kasi nga, kailangan
0: ma... Parang hindi na rin mention dating.
2: Oo, hindi. Diba? Ano muna, makuha muna yung loob ni teacher para mas open siya dun sa i-deliver mo, no? Ayun. Nakakatawa po, no? Yes po?
3: I agree with Pastor kanina, yung generation gap. Kasi meron talaga mga teachers during our generation sa MSU noon, sa high school. Meron talaga mga teachers na mapapahiya ka talaga. May sister ako na napaka-nerviosa niya pag tinawag niya yung pangalan niya. Ng teacher na yan, nalalaglaglat ng libro. Na, pagtayo niya na ano, nalalaglag na, ano na naman niya, nalaglag na naman libro, takot ka no, gaganon sa kanya.
2: Pero, ako talaga naman.
3: Naging close pa namin yung teacher na yun. Naging close pa. Iba talaga siguro ang sistema noon, tsaka yung behavior ng mga bata ngayon.
2: Tama po. Pero masyado iisa po lang po talaga yung goal eh, no?
3: Yeah,
2: to support and to teach to help the children. Oh, iba-iba lang yung pamamaraan at nanggagaling sa iba-ibang henerasyon, ano? Iba yung pamamaraan. Yeah. Okay. Sige po, no? Nakakatawa, no? Ito po yung ating mga questions at I'm sure marami po talaga yung naka-relate, ano? Alam nila na ito ay nangyayari talaga sa marami, no? Hindi sila nag-iisa. Sige po, baka po pwede humingi ng final words para sa ating listeners, no? Bago tayo ay manalangin. Maari pong hinga natin si Ate Badeth. Anong final message natin?
3: Yeah, as a parent, ang nag-stick lang sa mind ko sa Ephesians 4:29 na we should be able to build each other up. We should be good instructors. We should be instructing our children with love, laging with love. But, pag may mali, kailangan i-correct din. Hindi mo pwede palampasin yung mali. They should understand na pag may mali, mali talaga yun. There should be a demarcation line between the wrong and the right.
2: Yeah, tama po.
3: To be clear.
2: After all, alam niyo po, pag dumating yung panahon na mas naiintindihan na nila, no, lalo na kung naging magulang sila, they will appreciate you na hindi mo pinalagpas yung mga pagkakamali nila.
3: Yes, yes.
2: Diba? Okay, thank you for that, Ate Badeth, no?
3: Yan.
2: Okay, Pastor Jeff, ano pong any final word para sa ating pong listeners and viewers?
0: Siguro, I think sa pagiging gentle parenting and tough love, I think hindi naman natin kailangan mamili sa dalawa. Ang kailangan natin is i-combine o strike yung proper balance between the two. No? Kasi nga, kapag ka isa lang yung pinili mo, di ba, may mga negative tendencies na pwedeng mangyari. Pagka masyadong gentle, ang mangyayari, lalaking abusado, lalaking iyakin. No? Pero pag tough love naman, matapang masyado, pero punong-puno ng galit. Pero kung may kocombine natin, kung saan natin dapat i-apply, yung balance nila, I think it would be, ano, makakatulong yun para mas maging better parent tayo no, sa ating mga anak.
2: Amen. Okay. Maraming salamat dun, ano. Depende talaga, no, kung ano yung style, no, at makikita mo yung resulta ng parenting style. So, no, mga kaagapay na yung usaping gentle parenting at tough love, baka ang maling tanong ay alin yung tama, no? Marahil ang mas mabuti pong tanong, paano mo ipapakita yung pagmamahal, no, at yung katotohanan ng sabay, no? Kasi marami pong parents yung takot maging katulad ng kanilang mahigpit na magulang noon. Yun po yung minsang fear or guilt, no? Marami rin po yung takot na ano po, maging masyadong maluwag naman. Ngunit ang layunin po talaga ng parenting ay hindi lang magkaroon ng masunuring anak, no? Ang layunin ay ano, makahubog ng isang taong marunong magmahal, responsible, no, at mamuhay ng may character talaga, no, yung godly character. At ako po na bilang counselor, madalas ko makita na yung mga batang pinakamalakas ang pundasyon ay hindi po yung mga batang nakukuha ang lahat ng gusto nila, no? At hindi rin yung mga batang lumaki sa takot. Sila po yung mga batang nakaranas ng pagmamahal na may hangganan, I mean, may nag-set ng boundaries ang magulang at may disiplina, no, na may malasakit. Ganito rin po kahit ang Lord, no, ang paraan niya sa atin, hindi niya tayo nahayaang gawin ang lahat ng gusto natin, ngunit hindi niya rin tayo itinataboy kapag tayo ay nagkamali, no? Gaya nga po ng sabi nga kanina, no? Yung Proverbs 22:6. Alam ng maraming magulang ito, train up a child in the way he should go when he is old. He will not depart from it, no? Pinaaalalahanan tayo yung mga ama na huwag ipamungkahi o galitin din, no? Yung kanilang mga anak, no? Palakihin sa disiplina, tagubilin ng Lord, no? So, pansinin po natin yung disiplina at tagubilin, ano? Katotohanan po yan at grace or biyaya. Firmness at gentleness. Ayan, magandang combination. Kaya, marahil yung hamon sa atin bilang mga magulang, no? Ay hindi maging mas mabait o mas mahigpit. Ang hamon ay maging katulad ni Kristo. Puno ng biyaya, ngunit hindi kulang sa katotohanan, no? So, kung pakiramdam mo ay may mga pagkukulang ka bilang magulang, no, sa atin po mga nakikinig, nanonood, tandaan niyo po ito, hindi po huli ang lahat, no? Minsan, malaki na po yung anak ko eh. So, habang may pagkakataon, may biyaya, no? Habang may araw na ibinibigay ang Diyos, maaari tayong magsimulang muli. Okay. Sige po. So, maraming salamat po sa mga messages na mula sa ating mga visitors, no? Mga ating mga guests, counselors. Hingi po tayo ng closing prayer, no? Mula kay Pastor Jeff Nakua.
0: Ayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa bawat isa na mapalakay, Panginoon, yung napapanahong issue, Panginoon, sa pagpapalaki, Panginoon, ng mga bata, Panginoon, about God, yung gentle parenting and tough love. I just pray, Lord God, lalo na sa bawat isa at Lord, sa mga tagapakinig.

0: natin, announcements.
1: Sige, babatiin ko na rin.
0: Sige po.
1: Babatiin ko na rin, no? Shout out, daka magtampo yung aking mga ka-servant, yung aming basketball team.
0: Ayun.
1: No? Kila Master Francis, kila Titus Tyson, kila J-Lord. No? Ang dami nyo eh, kaya yun na lang yung nabanggit ko, kay Larry. No, kay Pastor Yong, kakampi ko nga rin pala yun, no? And sa PBA, kay Pastor Rex. Thank you, God bless.
0: Okay, salamat at nawa ay mapabalik natin si Pastor Jeff sa ibang pagkakataon, ano. How about you, yeah. Ate Badeth? Any,
2: yeah, yung upcoming any, na PCEC Women's Commission.
0: Ah, okay.
2: Women of Blessing, August 29 pa naman. Pero may ticket na po at 300 pesos. At ang ating magiging guests are si Miss Angeli Pangilinan Valenciano,
0: yeah,
2: the main speaker, at saka isa sa mag-testimony giver si Jerica Ercito, and another one, Lenny Mendoza from Pangasinan, life-changing na testimony. So, be save the date, August 29.
0: Opo, anong araw po yun?
2: Weekend, that is a Saturday,
0: 8
2: o'clock hanggang 12 ng tanghali.
0: Half day lang po.
2: GCF Ortigas gagawin.
0: GCF Ortigas.
2: GCF, Guinness Christian Fellowship.
0: Opo. Yeah. Minimal naman po, 300 lang.
2: 300 lang po.
0: So,
2: yeah.
0: Save the date, August 29. Ano pong pangalan ulit ng event?
2: Women of Blessing.
0: Women of Blessing, wow.
2: Yeah. ang pinaka-team namin is, nakalimutan ko yung ano ah. Bakit ganun? Anyway. Okay.
0: Sige po, habang hinahanap niyo, mag-shoutout muna po ako. Shoutout po sa ating pong mga napakasisipag na mga kasamahan dyan sa production. Sige, Ate Badeth, nakita mo na ba?
2: Hindi pa. Sige lang, okay na.
0: Sige po. Okay, August 29.
2: Verses and 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9.
0: Ayun, okay. Naihabol. Alright, sige. Ayan, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Monday Edition. Muli, maraming salamat sa ating bisita, mga kamanggagawang nakakwentuhan. At tumulong magbigay ng mga payo ngayon si Ate Badeth Herradura at Pastor Jeff Nakua. Ayan, dito sa Heartline Monday Edition. Maraming maraming salamat po. Stay safe. Hanggang sa muli. God bless you. Bye.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani.

0: hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan kayo ay nakikinig dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello hello po sa bawat isa. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo ay nakikinig dito sa ating programa. And at the same time, yan, sana kayo ay may energy pa para sa ating biyahe. But don't worry, dahil sa mga sandaling ito or every time na inyong mapapakinggan ang ating programa, sana mas ma-feel nyong kayo ay passenger prince or princess. Ibig sabihin, kung kayo man ay wala naman gaanong masyadong ginagawa, nagpapahinga. Kaya kung kayo ay literal na nasa passenger seat, ayan, pwede kayong magpahinga habang inyong pinapakinggan ang mga musika natin dito sa ating programa. And syempre kung nais mong mapakinggan ang iyong favorite song, aba, i-text mo na yan dito sa ating contact number 0998-843-0573. At sa ating Facebook, sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ang ating YouTube and Instagram naman ay FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At ang ating online streaming at Messenger ay maghihiwalay pala yun, no? Ang ating online streaming ay bit.ly/TheWayFM. At ang ating Messenger ay Kirian's Official GC. Ngayong hapong ito, hindi na muna natin dadaanan ang ating tatlong usual na stopovers. Dahil today, wala muna tayong traffic. Wala muna tayong stopovers. Wala munang shortcuts. Dahil tuloy-tuloy lang ang musika dito sa ating programa. Pero don't worry, dahil kahit na tuloy-tuloy ang programa natin, pwede pa rin kayo mag-send ng inyong mga song requests as mentioned earlier. Kaya ano pang inaantay nyo, Ka-Express Mate? Huwag na natin patagalin pa, no? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Time chat, 6:30 p.m.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isang mapagpalang gabi, mga kapatid, mga kaibigan. So, sa muli, narito po ang inyong lingkod, Pastor Rick Bagara ng GCF Santo Domingo, na nagsasabing welcome pong muli sa ating programang atin nga pong matutunghayan ngayon kung paano ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Sapagkat itong ating programa ay may pinamagatang tanglaw sa daan ng buhay. Tunay nga mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating tanging tanglaw sa ating buhay dito sa mundong ito ay ang salita ng ating Panginoon. So mga kapatid, narito po muli ang inyong lingkod at nag-aanyaya. Nasamahan niyo po akong muli sa 30 minutong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nanunood ng Facebook Lives at nakikinig sa ating radio program, welcome po. At bago po tayo magtuloy-tuloy ay inaanyayahan ko po muna ang bawat isa na manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin muna. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay dumudulog sa iyong banal na presensya at patuloy na humihingi ng iyong gabay at patnubay at patuloy na pagbibigay sa amin ng kabukasan sa aming puso at kaisipan. Ang comprehension of Father God na nanggagaling sa iyo ang inyo pong ipagkaloob sa bawat isa. Upang sa ganon, ang iyong mga salita ay amin pong maunawaan at ang lahat ng amin pong mapapakinggan ngayon ay may-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. So mga kapatid, sa muli ay tatalakayin po natin kung ano yung nais na ipabatid ng ating Panginoon ngayon sa atin. Sapagkat ang salita ng ating Diyos, sabi nga natin, lagi itong napapanahon. So ang panggagalingan po ng salita ng ating Panginoon ay mula sa aklat ng Proverbs o Kawikaan sa Tagalog. Ito po ay mula sa chapter 3 verse 5 and 6. Hayaan niyo pong basahin ko po muna ito. So ang sabi po, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kilalanin mo siya sa lakad ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sa NIV version po is, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Mga kapatid, aking mga minamahal, nabubuhay po tayo sa panahon na kung saan maraming bagay ang hindi natin kayang kontrolin. Ano? May mga pagkakataon na nagtatanong tayo, ano kaya ang mangyayari bukas? Magiging maayos pa kaya ang lahat? Marami tayong kinakaharap na kawalang katiyakan sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating kalusugan, maging ang ating kinabukasan at maging yung ating personal na buhay. Hindi natin alam kung ano yung dadating, no? Ang ating magiging kinabukasan. Ang tunay na confidence o kumpiyansa ay hindi nagmumula sa pagkakaroon ng lahat ng sagot. Mga kapatid, napapanon kasi ang title po ng ating mensahe o ating pinag-uusapan ngayon is Living with Confidence in Uncertain Times. Sa Tagalog po is pamumuhay na may pagtitiwala sa panahon ng walang katiyakan. Mga kapatid, tunay nga po na kung magbababad lang po tayo sa mga balita ngayon, parang magtatanong ka talaga no, na ano na lang kaya ang mangyayari sa aming future. Dahil sa balita pa lang, samot-sari na yung mga pagtatanong sa ating sarili na mayroon pa ba kayang kinabukasan ng aking mga anak? Ano na lang ang mangyayari kung ikaw ay negosyante? Ano na lang mangyayari sa aking negosyo ngayon? Negosyo pagdating ng araw, makakaahon kaya ang aking negosyo? So marami tayong katanungan, ngunit sasagutin ng ating Panginoon kung ang iyong katanungan na yan
ay makakapagbigay ba sa iyo ng patuloy na positibong pananaw sa buhay? O ano ba ang dapat nating taglayin bilang mga mananampalataya? Mga kapatid, sabi po doon sa talata na ating pinag-aralan na trust in the Lord with all your heart. So, bigyan ko po kayo ng word study, ano? Kasi ang Proverbs ay sinulat sinulat sa Hebrew word. So, titingnan po natin ano ba ang ibig sabihin ng Hebrew word ng trust. Sabi po, ang Hebrew word ng trust is batah. So, which means to place complete confidence, security, and dependence upon someone. So, meaning, kung tayo ay magpo-place ng full confidence and security at pagdedepende sa ating Diyos, tayo ay tunay nga nagtitiwala sa Kanya. So sa praise na with all your heart, this refers to the whole inner of person, mga kapatid. Kapag sinabi mong buong inner person, yung buong pagkatao ng isang tao, ito yung tumutukoy sa mind, will, emotion, and desires. Mga kapatid, ang sumulat nito ay si Haring Solomon. Sinabi ni Solomon na ang total undivided trust in God ay yung buong pagtitiwala, buong puso. Meaning to say, yung buong katauhan mo ay dapat mong ipagkatiwala sa Panginoon. So ang ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi lamang kasama natin kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Kapag maganda ang sitwasyon o pangit ang sitwasyon, anuman ang lakbayin mo, anuman ang sitwasyon na mayroon ka, kasama mo siya. Tandaan po natin ang sabi ng Panginoon, surely I am with you till the ends of the age. Kapag ito yung panghahawakan natin at ang tunay na pagdepende sa Panginoon, yung full trust na tinatawag, anuman ang sitwasyon na kinakaharap natin ngayon, ay naroon nga yung ating masasabing, anuman mangyari, ako ay payapa. No? Hindi man natin alam ang mangyayari bukas, alam natin kung sino ang may hawak ng ating bukas. Ano? Mayroong isang kwento, mga kapatid, na sa isang biyahe ng eroplano, mayroong isang bata na nakaupo mag-isa sa isang upuan sa eroplano. At doon sa kanilang paglalayag, sa kanilang paglilipa sa pagbiyahe, mayroong nadaanan sila na kumpol ng ulap na kung saan nakapagdulot doon sa eroplano ng parang machishake yung eroplano. Yung mga iba nagpanik na, yung iba is umiiyak na dahil sa takot. Pero itong batang ito ay nandun, relax na relax. So noong matapos, malampasan nila yung ulap na yon na nakapagdulot ng hindi magandang paglipad ng eroplano at halos parang akala nila babagsak na sila. Pagkatapos nung pangyayaring yun, tinanong yung bata, sabi niya, kids, bakit parang wala lang sa'yo nung dumaan tayo dun sa sitwasyon na parang mahumana na yung aeroplano, sabi ng bata. Bakit po ako relax na relax? Kasi ang piloto po ng eroplanong ito ay tatay ko. So mga kapatid, parang may kahalintulad sa ating buhay na kung alam natin ang may hawak ng buhay natin, kung sino yung kung sino yung may control ng buhay natin, magiging panatag tayo, magiging relax tayo, mga kapatid, no?
Kasi ang Diyos natin, ang ating Ama ay laging nandyan. So mga kapatid, aking mga minamahal, habang pinagpatuloy nating pinagninilayan itong salita ng Panginoon, ang buhay ay maaring puno ng mga tanong, pagbabago at mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. May mga panahon na parang hindi na natin nakikita kung ano ang susunod na mangyari, no? May mga panahong ang ating puso ay napapagod, ang ating isipan ay nabibigatan at ang ating pananampalataya ay sinusubok. Ngunit ang magandang balita ito, kahit nagbabago ang ating sitwasyon, ang Diyos ay nananatiling pareho, nananatiling the same. Sabi nga, yesterday, today, and tomorrow. Mga kapatid, ang Diyos na pinaglingkuran ni na Abraham, Isaac, Jacob, ay yun din ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ano man ang iyong sitwasyon, ang Diyos ay patuloy na may kontrol. So mga kapatid, patuloy po nating pagnilayan ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng awitin sa ating radio station. At sa atin namang Facebook Lives ay makakapanood po tayo ng ilang mga paalala. So sige po.

Ayan. Ito na nga na napakaganda ng mensahe ng awitin. Ano? So mga kapatid, ang stillness o pananatili sa presensya ng Diyos ay hindi nangangahulugan na wala na tayong problema ang kakaharapin. Hindi ibig sabihin nito na wala na tayong mga pagsubok, no, sa ating buhay. Sa halip, ito ay pagtitiwala na kahit may unos, may Diyos na kasama natin. Amen. Sa mundong puno ng pagbabago, ang Diyos ang ating mapagsasandalan dahil ang Diyos ang siyang nananatiling pundasyon ng ating buhay. Kapag hindi natin alam ang gagawin, maaari tayong magtiwala sa Kanya. Kapag hindi natin nakikita ang sagot, maaari tayong kumapit sa Kanyang mga pangako. Ano? Kapag ang ating puso ay puno ng pangamba, maaari nating alalahanin na ang Diyos ay nasa atin. Kasama natin siya. At patuloy na kumikilos para sa atin. Naalala ko po yung salita ng Panginoon sa Romans chapter 8 na sabi doon sa verse 28 na everything works together for good to those who love Jesus. So, minsan ang mga pangyayari ay hindi maganda. Ang mga pangyayari ay maganda. Pero sinasabi ng talata na everything works together for good. Para sa atin ikabubuti ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. Ang gagawin lang po natin ay tuluyang magtiwala sa Kanya. The Lord is in control of everything, mga kapatid. Huwag nating hayaang ang kawalang katiyakan ng mundo ang magdikta ng ating kapayapaan. Hayaan natin ng katiyakan ng Diyos ang magbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy sa takbuhin po natin sa mundong ito. Mga kaibigan, sa araw-araw nating paglalakbay, piliin nating mamuhay ng may pagtitiwala. Hindi dahil alam natin na lahat ay mangyayari or hindi dahil alam natin kung ano yung mga dadating na pangyayari sa ating buhay, kundi dahil kilala natin ang ating Diyos na siyang may hawak ng ating buhay. So mga kapatid, tunay nga na ang ating Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa na kung saan naglagak ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya sinasabi ng ating talata na trust in the Lord with all our heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa, ng tunay na lakas sa araw-araw ng aming buhay. Salamat dahil sa panahon ng walang katiyakan, Ikaw ang aming nagiging sandalan. Sa panahong kami ay natatakot, Ikaw ang aming nagsisilbing kapayapaan. Sa panahon na kami ay nanghihina, Ikaw ang nagsisilbing aming kalakasan. Ama, tulungan mo po ang bawat isa na kami ay patuloy na magtiwala sa iyo. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na matutong magtiwala sa iyo ng buong puso. Alisin mo nga po, Panginoon, ang lahat ng pangamba at palitan mo ng isang pananampalataya. Ama, turuan mo nga po kaming mamuhay araw-araw na may kumpiyansa na hindi sa aming sariling kakayahan kundi sa iyong katapatan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Dalangin ko nga po, Panginoon, na sa lahat ng nakikinig sa radio station at nanonood sa Facebook Live, Panginoon, anuman ang kanilang pinagdaraanan, naway maranasan nila ang iyong presensya, ang iyong
patuloy na pagbibigay ng kapayapaan sa kanila. And Lord, patuloy mo nga po silang gabayan, patnubayan at pangunahan sa kanilang buhay. Pagpalain mo nga po, Panginoon, sampu ng kanilang pamilya. Pagpalain mo nga rin po ang kanilang trabaho, kanilang business, Panginoon. Maging ang kanilang kalusugan ay patuloy mo nga pong pagpalain. At bawat hakbang na kanilang tatahakin, Panginoon, samahan mo nga po sila. At ikaw ang patuloy na magsilbing kanila nga pong tagapanguna sa kanilang buhay. Maraming salamat po. At ito po ay aming dalangin at hiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Ayan. So, dumating na naman po ang oras, no? Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating devotion sa gabing ito. So, sa lahat ng nakinig sa radio program po natin at sa lahat ng nanonood, sumubo-subaybay sa ating Facebook Live, maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng oras upang makinig. O, mga kapatid, patuloy ko pong minabati ang aking mga kapamilya sa Nueva Ecija at maging sa bandang Tarlac at dito sa Manila rin po. Mga kapatid, kung naging pagpapala po sa inyo ang ating devotion, maaari ninyo itong ibahagi upang marami pang tao ang mabuksan ang kanilang puso, ang kanilang damdamin upang tuluyang ang kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon ay kanilang ilagap. So, sa muli, maraming salamat po. At ito po ang inyong lingkod ay patuloy na nagpapaanyaya na subaybayan po natin itong tanglaw sa daan ng buhay araw-araw. Dahil Lunes hanggang Linggo po ay mayroon po tayong program. So, ngayon po ay nagpapaalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat din po sa ating nakasama sa ating technical side. Brother Don Ramon Diaz. No? At salamat sa lahat. So, God bless po. At patuloy na ang Diyos ang siyang magbigay na inyo, sa inyo ng pagpapala. Bye-bye!

mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat, pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaye.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ito po muli si Pastor Jesse Torres ang inyong makakasama dito po sa ating programa Ang Mabungang Panalangin tuwing Martes ng umaga. Ano po, sa loob ng 30 minuto. Dito po sa ating himpilan ang FEBC Bicol, ang K104.3 DWAY-FM. Ano po, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko ang mga nakikinig po sa atin sa radyo. Magandang umaga po sa inyo, ang mga masugid po nating taga-subaybay. Ano po? Pwede po kayong magpadala ng inyo pong mga pagbati at pwedeng ipanalangin. Ano? Ito po yung ating numero, ang 0998-843-0573. Ulitin nyo po, 0998-843-0573. Yan po ay smart number. Ano po? At live din po tayo sa ating mga social media platform, sa Facebook page po natin. Live po tayo dyan, ang FEBC Bicol -Care 104.3 Duway FM. Pwede po kayong mag-react, mag-comment ng nais niyo pong ipanalangin natin at ipapanalangin po natin yan. At pwede rin po kayong magbati. Ano? Kung nais niyong magbati o magpadala ng greetings yan sa mga may birthday o kung ano pa man ang nais niyong batiin. Ano po? Pwede po yan. Pwede niyo rin po tayong masundan sa YouTube and Instagram na channel po natin, ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, and ang at pong official messenger, ang Carian's Official GC. Pwede po kayong mag-join dyan. At meron po tayong online streaming site na pwede niyo pong subukan kung may internet po kayo or data, ano, sa inyong pong cellphone o sa mga gadgets po ninyo, sa bit.ly/ The Way FM. Muli, magandang umaga sa ating pong lahat. At nais ko lang ibigay na verse po sa atin bago po tayo patuloy na manalangin, ano, sa Judges ng chapter 7 verse 2 to 8, no? Aking pong pinamagatang reduce, you know, to induce. It's God who reduces and he induces, then he adds, ano. At ano 'yon? Ito yung kwento ni Gideon kung saan ay makikipaglaban sila at sobrang dami nila na binawasan sila ng Diyos, at nang natira sa kanila from thousands and thousands ay naging 300 na lang. Naalala ko talaga yung 300 na movie. Ngayon, basahin ko pa lang. The Lord said to Gideon, "The people with you are too many for me to give the Midianites into their hand, lest Israel boast over me, saying, 'My own hand has saved me.' Now therefore, proclaim in the ears of the people, saying, 'Whoever is fearful and trembling, let him return home.' And then 22,000 of the people returned, and 10,000 remained. And the Lord said to Gideon, 'The people are still too many.' So the number of those who lapped putting their hands to their mouths was 300 men. And the Lord said to Gideon, 'With the 300 men who lapped, I will save you.'" No, puri na salita ng Diyos. Alam naman natin, no, sa binasa natin kung bakit po ginawa ng Diyos yun. Ano? Ang nangyayari kasi sa atin, minsan, o baka nga pag nangyayari talaga siya, most of the time, when we feel sufficient, no, na parang sapat lahat, no, financially, stable, ano, physically okay, walang mga nararamdaman. Ano? At lahat na lang, no, sabi nga, ay maganda ang nangyayari, and kahit na may hindi magandang mangyari, ay meron kang sabi nating resources,

no, na pwede mong pagkuhanan, walang problema. Parang ganun, ano. Kung magkasakit, sige, okay, no problem. May pera, pampagamot, ano. Ano pa ba? Walang problema sa pagkain. Yan. Sabihin na lang natin na anuman ang dumating na pagsubok ay sa sarili natin, tingin natin ay kaya natin, no? Kasi andyan ang bank accounts mo, ano. Madami kang kakilala, ikaw mismo ay isang prominenteng tao, sabi natin ganun, ano. Na minsan ay naitsapwera ang ating Diyos, no? Sa mga nangyayaring magagandang bagay. And when good things happen, we take credit for it, no? Nawawala ang Diyos sa eksena, ika nga, no? At salamat sa Diyos, no? Na minsan ginagawa niya yung pagbabawa sa atin. Pag nakikita niya na kailangan nang tanggalin muna itong bagay nito sa anak na ito dahil magiging ano ba, cause ito ng pagkawala niya ng dependence sa akin, no? At ganun na ganun yung ginawa niya kay Gideon at sa mga kasama niya, na baka sipin nila pag natalo nila yung kaaway, kasi malakas sila, madami sila sa bilang, imagine 22,000 ganyan. Kung natalo nga naman nila yung kaaway with that amount of soldiers, ay baka isipin nila na kasi nga madami kami, malakas kami, kaya kami ay nanalo, nagtagumpay. Mawawala ang Diyos, ano, sa picture, ika nga. Kaya ang ginawa ng Diyos nang hindi sila mahulog sa ganung patibong, no, na lalaki ang ulo nila, malalayo sila sa Diyos. Diyos na rin mismo ang gumawa ng paraan. Napakasarap, ano. Ang Diyos natin ang laging gumagawa ng solusyon pag kailangan talaga, ano. Dahil nga ayaw talaga ng Diyos na malayo tayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos, ano. Kaya lang minsan sobrang matigas talaga ating mga ulo, no. Na kahit na ang Diyos ay nakikipag-usap na sa atin, ayaw nating makinig minsan, ano. Pipilit pa rin natin yung gusto natin, and worse nga ay magmamayabang talaga tayo. Kaya ito ay ginawa ng Diyos, and yet, no, konti na lang sila, 300, nanalo pa rin sila, no? Nagtagumpay pa rin sila, natalo nila ang kaaway, at doon talaga masasabi mo na wala sa lakas namin, no, sa numero namin, dahil ang konti lang namin, imposible na manalo kami kung kami-kami lang, no? At doon ka mapapatingin sa ating Diyos. Ano po? Masarap yung mga ganong kwento ng buhay natin na it's almost impossible, ika nga, yung mga sitwasyon sa buhay, and yet we overcame, no? We overcame, not because we were strong or we were good, no? We were smart, hindi, ano, dahil Diyos ang nag-sustain sa atin. Ang grasya ng Diyos, ano po, ang nagbigay sa atin ng lakas, yung mga sakit na akala mo ay wala nang lunas, no? Ay biglang mamangha ka na lang, pati ang mga doktor, paano nangyari? At walang ibang explanation yan, kundi ang Diyos lamang, no? Kaya paalala sa atin na minsan ganito yung ginagawa ng ating Diyos. Let's be discerning. Let's ask, balik tayo sa ating Diyos, dahil ang Diyos ay may ginagawa, at ang ginagawa niya ay laging para sa ikabubuti natin. Magtiwala lamang tayo, no? Kung kilala natin ang ating Diyos. Tayo manalangin saglit. Purihin ka, Panginoon, maraming salamat sa paalalang ito sa amin. Ginagawa niyo po ang pagtanggal ng mga bagay sa buhay namin na akala namin ay importante sa aming mga buhay. Ito yung nagbibigay sa amin ng seguridad. Dito kami kumukuha ng lakas, pero ang katotohanan ay ipapahamak lamang kami ng mga ito. Salamat, O Diyos, na minsan ay tinatanggal yung mga bagay na yon sa aming mga buhay. Minsan ay hindi madali, minsan kami nasasaktan at first. Pero salamat, Panginoon, dahil pinapaintindi nyo rin po sa amin later on kung bakit ginawa nyo yun o nangyari yung bagay na yun, ang pagtatanggal ng mga bagay nito sa amin. Upang hindi kami tuluyang malayo sa inyo, higit sa lahat.
at patuloy kaming dumipindi sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Nagpapasalamat po kami at kayo po, O Diyos, ang patuloy na manguna sa amin. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy ay pakinggan po natin ang isang awitin sa ating radyo at ilang po mga paalala po sa ating social media platforms. Tayo po ay magbabalik.

0: Tayo po'y nagbabalik at muli, ito po si Pastor Jesse Torres, ang inyo pong kasama ngayong umaga dito po sa ating palatuntunan ang mabuhang panalangin dito po sa ating istasyon, ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 DWAY-FM. At bago po tayo manalangin, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Jesse muna sa pananalangin po sa ating gobyerno at sa ahensya po ng pangkalusugan. Pastor Joy.
1: Gandang umaga mga kapatid. Muli tayong dumulog sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyong presensya ngayon, sa inyong pakikiisa, sa ating pong sama-samang panalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyo ngayon bilang isang bansa at bilang iyong mga anak na may pusong pagpakumbaba at nagtitiwala sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Panginoong Diyos, sa kwento ni Gideon, hindi po ninyo dinagdagan ang kanyang bukbo, pagkos binawasan po ninyo ito. Tinuruan mo po siya ng tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa dami ng kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa mga pusong sumusunod. Kaya ngayon, Lord, we surrender every false security, every fear, every anxiety, every human limitation, and every burden that has weakened our faith. Reduce everything, Lord, with your glory. Reduce our unbelief so you can induce greater faith. Reduce our pride so you can induce humility. Reduce our fear so you can include courage. Reduce our sickness so you can induce divine healing. Reduce our hopelessness so you can induce fresh expectation. Ama, pinuproklaman namin ang bawat karamdaman ay hindi ang huling salita, sapagkat kayo po ang aming Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Let your healing power flow over every person battling against cancer, kidney disease, heart disease, diabetes, autoimmune conditions, respiratory illnesses, mental and emotional struggles, and every hidden sickness known only to you. We declare healing over every family, every hospital room, every home, every church, and every community. Let testimonies arise that no doctor, medicine, or human effort alone can explain. Only the mighty hand of God. Panginoon, induce a fresh move of miracles across our nation. Let signs and wonders and healings accompany the preaching of your word. Let the weak become strong. Let the weary be renewed and the hopelessness be filled with new life. At tulad ni Gideon, turuan mo po kami magtiwala sa iyo lamang at sa iyong lakas lamang. For when you reduce what is temporary, you induce what is eternal. When you remove what limits us, you release what only heaven can provide. Lord, today we prophetically declare, healing is arising, restoration is beginning, strength is returning, hope is overflowing throughout our land, the Philippines. Maraming salamat po, Ama. Naniniwala kami na ang aming great physician ay kumikilos ngayon sa buong sambayanan. By faith, we receive your healing, your patience, your peace, even your complete restoration. In the mighty, powerful, and healing name of our Lord Jesus Christ, we pray. And all of us agree and will say, Amen.
0: Maraming salamat po, Pastor Choi. Mga kapatid, patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos at manalangin. Ama naming Diyos, patuloy po kami lumalapit sa inyong na may pusong mapagpasalamat. Ikaw ang aming dakilang hari, dakilang Ama, ang Diyos na makapangyarihan at tapat sa lahat ng inyong pangako. Maraming salamat sa iyong biyaya na bago tuwing umaga. Salamat sa kaligtasan na mayroon kami sa aming Panginoong Hesukristo. Sa iyo pong pag-iingat sa aming mga pamilya at sa pagkakataong muli kaming makalapit sa inyo pong presensya. Wala po kaming may pagmamalaki kundi ang inyo pong kabutihan. Aming Panginoon, patuloy niyo pong buhayin at mag-alab ang amin pong mga pananampalataya. Patuwarin niyo po kami, O Diyos, sa mga panong kami nanlalamig, sa aming panalangin, sa aming pagbabasa ng inyong pong salita. At lalong-lalo na po, O Diyos, sa aming pagsunod sa inyo. Linisin niyo po ang aming mga puso sa anumang mga kasalanan. Mapa-pride man yan, bitterness, mga distractions at kung ano na po, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng mas matinding pagmamahal sa inyo kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Tulungan niyo po kami maging banal at maging ilaw saan man kami naroroon. Ama, ipananalangin po namin ang aming mga simbahan. Patuloy niyo po itong palakasin sa pananampalataya, sa pagkakaisa at sa pagmamahalan. Pagpalaan niyo po ang mga manggagawa, ang mga leaders, ang mga worship team, ang mga Sunday school teachers at lahat ng volunteers po ng aming mga iglesia. Bigyan niyo po sila ng karunungan, ng magandang kalusugan at pag-iingat para sa bawat isa. Gamitin niyo po ang aming mga simbahan, ang aming mga iglesia upang maraming pang tao ang makakilala po sa inyo. Panginoon, patuloy po namin nilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Bigyan niyo po ng karunungan ang aming Pangulo, ang mga opisyal ng pamahalaan, ang mga hukom, ang mga kapulisan, at ang lahat, O Diyos, na namumuno. Bigyan niyo po sila upang mamuno ng may integridad at takot sa inyo. Ilayin niyo po ang aming bansa sa mga tiwali, sa karasan, at sa anumang mga sakuna, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming ekonomiya upang magkaroon ng sapat na kabuhayan ng bawat pamilya. Ama, gamitin niyo po kami upang patuloy na maging saksi. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na ibahagi ang mabuting balita sa aming pamilya, higit sa lahat, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga katrabaho. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga misyonaryo, ang mga simbahan na nagtatanim ng mga bagong gawain. Nawa, maraming kaluluwa, O Diyos, ang maligtas at tumago bilang tunay ng mga alagad ninyo. Nagpapasalamat kami dahil kayo po, O Diyos, ang nag-umpisa. Kayo rin po, O Diyos, ang kukumpleto. Talam po namin na naririnig niyo po ang bawat iyak ng aming puso, bawat dalangin namin. At sa inyo pong tamang panahon, ay sasagutin niyo po ito ayon po sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyan po muna tayo pansamantala magtatapos and God willing po muli ay magsasama-sama tayo sa susunod pong Martes. Na po. Salamat sa mga sumama po sa akin sa radyo, nakinig at sa nakasubaybay naman po sa ating social media platform. Muli ito po si Pastor Jesse Torres na pong nakasama sa ating pong programa Mabungang Panalangin tuwing Martes ng umaga. God bless po sa bawat isa at paalam.

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna. Akuin
1: muna. Diba?
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Martes, 14 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, mahigit 50 barangay sa Albay tumanggap ng mga kagamitan mula sa BFSO. Legazpi City Mayor Hisham Ismail magbibigay ng kauna-unahang ulat sa bayan ngayong araw. Governor's Cup 2026 official nang binuksan. 50 Albay Kasurog Cups nagtapos sa Disaster Response Seminar. At pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan ng mahigit 13,500 na residente sa mga coastal areas ng Magallanes, Orsogon, mas magiging malapit na. At ngayon po sa mga detalye. Tumanggap ang nasa 59 na barangay sa 3rd distrito ng Albay ng tulong mula sa pamahalaang lokal sa pamamagitan ng Barangay Facilities Services Office o BFSO. Ang pamamahagi ng iba't ibang kagamitan at ayuda ay isinakatuparan sa ilalim ng programang asistensya sa barangay na pinangunahan ni na Albay Governor Noel Ibriega Rosal at BFSO Officer in Charge Divine Banyares. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga barangay mula sa bayan ng Ginubatan, Juveliar, Owas, Pulanggi, Libon, Piotoran at Lungsod ng Ligaw. Ayon sa opisyal na tala ng BFSO, nakatanggap ang mga ito ng tigtatatlong unit ng jetmatic pump na may kabuang 177 units, habang 54 na barangay naman ang nabigyan ng tigdadalawang timba ng pintura na may kabuang 108 na timba. Kasama rin sa mga ipinamahagi ang 170 units ng solar lamp para sa 34 na barangay, 390 piraso ng monoblock chairs para sa 39 na barangay at 15 rolyo ng PE pipes para sa 15 na barangay. Bukod dito, 31 barangay naman ang nakatanggap ng mga chaleco para sa mga barangay tanod, habang 21 na barangay naman ang nabigyan ng mga gamot bilang karagdagang suporta. Nagpaabot naman ng buong suporta si Governor Rosal sa mga aktibidad na ito, kung saan binigyang diin niya na ang pangunahing layunin ng malawakang pag-aasistensya ay mas mapalakas ang programa sa infrastruktura, kalusugan at seguridad sa bawat LGU.
1: Baretang Bicolandia.
0: Magbibigay ng kanyang kauna-unahang ulat sa bayan si Legazpi City Mayor Hisham Ismail ngayong hapon sa Ibalong Centrum for Recreation o ICR para ibahagi ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng isang taong panunungkulan. Ayon kay Mayor Hisham Ismail, sa gagawin niyang ulat ay mapapakinggan ng mga Legazpenyo kung ano-ano ang mga nagawa ng sangguniang panglungsod sa unang taon na gayon din ang mga pinaplanong gawing mga proyekto sa mga susunod na panahon. Inanyayahan din ng alkalde ang mga Legazpenyo na pakinggan ang kanyang kauna-unahang ulat sa bayan mamayang alauna ng hapon sa ICR.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa patuloy na pagdami ng mga nagtitinda sa Barangay Pawa Night Market, magdadagdag ang pamunuang lungsod ng Legazpi ng mga tauhan na tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan ng nasabing lugar. Ayon kay Mayor Hisham Ismail, layunin nito na maging mas masaya at komportable ang mga bumibisitang turista at mga ordinaryong mamamayan sa naturang lugar. Ayon pa sa alkalde, dahil umano nagkakaroon ng mga motoristang nagkakarera sa nasabing lugar, nagdagdag pa siya ng mga pulis na pwedeng magpahinto nito.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, opisyal nang binuksan ang pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Provincial Youth Development Office o PYDO Ang inaabang ang Albay Intertown Governors Cup 2026 kamakailan sa Albay Astrodome. Pinangunahan ni Albay Governor Noel Rosal ang lighting of the torch at formal na idineklara ang pagbubukas ng torneo bilang simbolo ng opisyal na pagsisimula ng mga laban. Nilalahokan ang torneo ng mga kupunan mula sa 17 local government units ng Albay na maglalaban-laban sa basketball open, men's volleyball at women's volleyball upang maiuwi ang kampiyonato. Tampok din sa grand opening ang pagdalo ng mga kilalang atleta upang magbigay inspirasyon sa mga kalahok. Kabilang dito ang De La Salle Green Archers forward na si LeBron James Daep. Gayun din ang mga manlalaro ng National University Lady Bulldogs na sina Alexa Nicole Mata at Natasha K. Bombita kasama ang coach na si Regine Diego. Bilang kinatawan ni Provincial SK Federation President Honorable Carlos Matthew Gamboa, pinangunahan ni Daep ang Oath of Sportsmanship ng mga atleta at koponan. Nagdagdag naman ang kulay at kasiyahan sa programa ang presentasyon ng 17 muses na kumatawan sa bawat kalahok na LGU. Sa pamamagitan ng Albay Intertown Governors Cup 2026, patuloy na isusulong ng Provincial Government of Albay ang youth development sa pamamagitan ng sports kasabay ang pagtataguyod ng disiplina, pagkakaisa at healthy competition.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nagtapos ang 50 Albay Kasurog Cups sa 5 araw na Disaster Preparedness, Search, Rescue and Retrieval Operation Seminar na isinagawa ng Albay Police Provincial Office nitong 10 ng Hulyo sa Camp Simeon Ola sa lungsod ng Legazpi. Layunin ng pagsasanay na mapalakas ang kahandaan at kakayahan ng mga pulis sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emerhensya. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ang basic life support, knot tying, high angle rescue, water rescue, boat handling, capsizing exercises at iba pang rescue simulation. Dinaluhan ni Police Colonel Lito Andaya, Chief ng Regional Staff ng Police Regional Office 5, ang closing ceremony at binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay, disiplina at pagtutulungan sa epektibong disaster response. Ayon kay Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, bahagi ang seminar ng Alerto Albay Program upang madagdagan ang mga kapulisan na may sapat na kaalaman at kasanayan sa pagtugon sa oras ng sakuna.
1: Paretang Bicolandia.
0: Magiging mas madali na ang pag-access sa mga serbisyong pangkalusugan ng mahigit 13,500 residente sa southern coastal areas ng Magallanes, Sorsogon. Ito ay matapos ang groundbreaking para sa bagong Rural Health Unit 2 o RHU2 sa Barangay Suiton. Ang seremonya ay pinangunahan ni Assistant Secretary Rhea Oy Epistola ng Office of the Executive Secretary kung saan isiniguro sa publiko na ang dagdag na healthcare facility ay maglilingkod sa 1,000,000 residente ng bayan ng Magallanes. Ang naturang infrastructure project na pinondohan ng National Government's Social Civic Projects Fund or SCPF at ng Local Government Support Fund or LGSF ay naglalayo na maiangat ang logistical at pinansyal na kabigatan na matagal nang kinakaharap ng mga isolated coastal community. Binigyan pwensin ni Assistant Secretary Epistola kung paano ang RHU2 project ay naging halimbawa ng matalinong paggamit ng pondo ng national government sa mga konkretong solusyon sa pamamagitan ng LGSF. Ang naturang inisyatibo ay may budget ng 5 million pesos para sa konstruksyon at dagdag na 5 milyong piso para naman sa medical equipment.
1: Paretang Bicolandia.
0: Bilang bahagi ng programa para sa sektor ng paghahayupan sa lalawigan, formal nang binuksan ang pamahalaang lokal ng Albay sa pamamagitan ng Albay Veterinary Office o ABO ang pagpaparehistro sa kanilang mga Capacity Building Training Series. Layunin ng programang ito na iangat ang antas ng kaalaman at isulong ang sustainable na produksyon ng mga alagang hayop para sa mga naghahayupan at iba pang interesadong mamamayan ng Albay. Gaganapin ang lahat ng pagsasanay sa Farmers Auditorium, Albay Farmers Bounty Village, Kabaangan, Kamalig, Albay, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa unang schedule ng pagsasanay sa July 15, unang tatalakayin ang gender response training on sustainable beekeeping, honey harvesting, and byproduct utilization. Susunod naman sa 23 ng Hulyo ang training on dairy buffalo production and milk quality management. Sa 31 naman ng Hulyo, isasagawa ang training on improving swine productivity through artificial insemination. Ayon sa AVO, limitado lamang ang mga slot para sa naturang mga seminar at ipatutupad ang sistemang first come, first served. Nilinaw rin ang tanggapan na ang pagpasa ng registration form ay hindi automatikong garantiya na makakakuha ng slot ang aplikante. Pinapayuhan ang mga interesadong kalahok na mag-abang ng opisyal na confirmation message mula sa Albay Veterinary Office. Ang mga makakatanggap lamang ng mensaheng ito ang ituturing na opisyal na nakatala sa pagsasanay. Maaring pumili ng hanggang 2 kurso ang bawat aplikante sa form, ngunit bibigyang prioridad ang kanilang first choice.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, handa na ang bayan ng Labo sa Camarines Norte para sa Ligtas Tigdas Bakuna Campaign bilang paghahanda sa Nationwide Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA sa Agosto. Ayon sa DOH Bicol, layunin nitong mabakunan ang mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan hab o laban sa tigdas, rubella at iba pang vaccine preventable diseases. Target ng kampanya na maabot ang 95% na fully immunized children coverage sa Bicol sa pamamagitan ng malawakang pagbabakuna upang matiyak na matatanggap ng bawat batang Bicolano ang kompletong proteksyon laban sa naturang mga sakit. Libre namang ibibigay ang mga bakuna sa mga rural health unit at city health office sa buong rehiyon. Patuloy ding pinalalakas ng DOH Bicol Center for Health Development, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, institusyon at iba pang ehensya, ang kampanya upang hikayatin ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak sa mga health center.
1: Paretang Bicolandia.
0: Opisyal na ang inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ang High Impact, High Visibility Inspection and Monitoring o HIHVIM para sa construction sector sa proyekto ng Superior BT Incorporated sa Rojas Avenue sa Barangay Triangulo, Naga City. Ang pilot implementation ay bahagi ng pinaigting na pagpapatupad ng Labor Standards, Occupational Safety and Health or OSH at iba pang industry regulations sa mga construction project. Sa pamamagitan ng Whole of Government approach, nagtutulungan ang mga pambansa at lokal na ahensya upang matiyak ang pagsunod ng mga construction site sa mga umiiral na batas at pamantayan sa paggawa at kaligtasan. Kabilang sa isinasagawang aktibidad ang Interagency Joint Inspection at Drone Assisted Monitoring and Construction Site. Sinuri ng mga inspektor ang pagsunod sa Labor Standards, Construction Safety and Health Program, pansamantalang tirahan ng mga manggagawa, paggamit ng personal protective equipment, safety signages at iba pang hakbang na naglalayong maprotektahan ang kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Natanggap na ng mahigit kumulang 600 lokal na magsasaka sa Camarines Norte ang kanilang sahod sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD Program ng Department of Labor and Employment o DOLE at National Irrigation Administration o NIA matapos ang 10 araw na paglilinis ng mga irrigation kanal sa lalawigan. Ayon sa NIA Bicol, hindi lamang magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng programa dahil sa pamamagitan din ito, makatutulong ito sa pagpapanatili ng maayos na kondisyon ng mga pasilidad ng irigasyon. Dagdag pa ng ehensya, nakatutulong ang paglilinis sa mga irrigation canal upang matiyak ang maayos na daloy ng tubig para sa mga sakahan na mahalaga nga mapataas ang produksyon at pagsuporta sa sektor ng agrikultura sa Camarines Norte.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pagsasaayos at pagpipintura sa Badaka signage ang isinagawa ng Sorsogon 2nd MPFCR or RSPV team para talakay o palakasin ang kamalayan kontra sa illegal na droga. Patuloy nga ang sinasagawa ng mga tauhan ng Sorsogon 2nd Provincial Mobile Force Company o R or PMFC RSPB Team M. Rojas ang konstruksyon at pagpipintura ng Barangay Anti-Drug Abuse Council Badak signage sa Barangay M. Rojas, Bulan, Sorsogon nitong Hulyo 12, 2026 bilang pagpapakita ng suporta sa mga programang pangkapayapaan at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Ang naturang signage ay ilalagay sa Badak Post upang mapaganda ang kabuuang kaayusan ng lugar at maging higit na kapansin-pansin sa mga residente at motorista. Sa pamamagitan ng proyektong ito, layunin ng RPSB Team M. Rojas na suportahan ang mga inisyatibo ng barangay sa pagpapalakas ng kampanya laban sa illegal na droga at higit na maipalaganap ang kamalayan ng publiko hinggil sa mahalagang papel ng Badak sa pananatili ng isang ligtas at mapayapang pamayanan. Kaakibat ng PNP-focused agenda ang gawain ito ay nagpapakita ng patuloy ng pagpapaigting ng community engagement at preventive policing sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad. Higit pa sa paglalagay ng isang karatula, nagsilbi itong konkretong paalala sa sama-samang pananagutan ng pulisya at mamamayan sa pagsugpo ng illegal na droga, pagpapalakas ng mga mekanismo ng barangay at pagtataguyod ng isang ligtas na kapaligiran kung saan ang bawat mamamayan ay hinihikayat na maging katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Formal nang tinurn over ng Police Regional Office 5 o PRO 5 ang 4 units ng tricycle mula sa Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated o PSMBFI kahapon sa isinagawang turnover ceremony sa PRO 5 Grandstand Camp Brigadier Simeon Ola, Legazpi City. Dumalo sa nasabing turnover ang 4 units ang mga kinatawan mula sa PSMBFI na tinanggap naman ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda. Ang mga naturang bagong mobility assets ay inaasahang magpapabilis ng operational capacity ng PRO 5 sa pamamagitan ng pagbibigay ng epesyenteng transportation sa police personnel, lalo na sa mga komunidad na ang pangunahing sasakyan ay tricycles.
1: Mayon Updates.
0: Para naman sa ating Mayon updates, patuloy pa rin po na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon na nangangahulugan ng mataas na aktibidad nito. Patuloy pa rin ang pagbuga ng lava sa mga sumusunod na galis sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi sa 2.1 kilometers na may mga panakanaka at mahinang strombolian activity at panandali ang lava fountaining. Samantalang sa Sismicity naman po ay nakatala ng o nakapagtala ng 92 volcanic earthquakes at 299 rockfall signals. Samantalang patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Nakapagpalabas din po ng 5,842 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Katamtamang pagsingaw ang nanapadpad naman sa Hilagang Silangan ang naitala. Samantalang panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa Hilagang Silangang bahagi naman ito. Patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometers radius permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Maaari pa rin pong maganap ang pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: Para sa lagay ng panahon, ngayong araw po ng Martes, July 14, 2026, ang Legazpi City ay makararanas ng maalinsangan na panahon na may temperatura na aabot sa 32 degrees Celsius at pinakamababang 26 degrees Celsius. May tsansa ng makaranas ng panandalian at mahinang pag-ulan at thunderstorms naman sa hapon o gabi, na kaya pinapaalalahanan po ang publiko na magdala ng payong kung tayo po ay lalabas. Samantalang, asa naman ang maaliwalas na panahon sa buong Visayas at maging sa Luzon, na kung saan habang humihina na po ang epekto ng hanging habagat. Gayunpaman, may posibilidad pa rin ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorm sa hapon o sa gabi. Ang kalagay naman po ng panahon sa Mindanao ay katamtaman hanggang sa maulap na papawiri na may tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorms.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula sa mga awit 121 verse 7, iingatan ka ng Panginoon sa anumang kapahamakan, pati ang buhay mo'y Kanyang iingatan. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal na aming inihatid sa inyo sa araw na ito ng Martes, 14 sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, Gatas ni Kiko 1.2, Maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ang hininga, ipon ang pera, ipon ang panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way.

0: bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga, araw po tayo ng Martes, 14 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo, Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Pangunahin sa mga balita ngayon, ilang testimonya ukol sa kasong grave threat laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, inilahad ni Attorney Lotok ng NBI, Prosecution and Defense Counsel, positibo sa ika-apat na araw ng paglilitis. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umangat nitong Hunyo batay sa isang survey at sa kalakalan, panibagong oil price hike epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Ilang testimonya ukol sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, inilahad ni Attorney Lotok ng National Bureau of Investigation, habang Prosecution and Defense Counsel positibo naman sa ika-apat na araw ng paglilitis. Narito ang report ni Kayla Escalante.
2: Testigo sa ika-apat na araw ng pagdinig ng Senate Impeachment Court para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok. Isa sa mga inatasan ng NBI na mag-imbestiga si Lotok ukol sa umano'y grave threats na ginawa ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang online press conference noong November 23, 2024.
3: Sinabi ni Lotok na may apat na factor silang kinonsidera upang malaman kung ang pahayag ng Vice Presidente ay seryoso at totoo. Kabilang dito ang delivery o paraan ng pagkakasabi kung saan inilarawan niya na ang Vice Presidente ay galit na galit noon. Kasama rin sa apat ang literal na kahulugan ng pahayag, nature ng instruction at ang relasyon sa pagitan ng dalawang panig. Inihayag ni Lotok na more or less, 8 beses umano minura ng Vice Presidente ang Presidente, First Lady at dating House Speaker, kaya kabilang sa mga ebidensyang ipinalabas ang mga video nito. Samantala, sinabi ni Lotok na mula sa point of view ng isang law enforcement, ang mga pahayag ng Vice Presidente ay nakakaalarma dahil maaari itong tularan. Tinalakay din ang naging resulta ng investigasyon ng NBI kung saan nirekomenda ang pagsasampa ng criminal charges laban sa Vice Presidente. Sinabi rin nito na ang pahayag ng Vice Presidente ay labas na sa freedom of speech. Dahil anila kung ito ay gagawin ng ibang mamamayan at maging norm, ay maaari na lamang sabihin basta ang pagpatay sa ibang tao. Samantala, isa sa mga naglinaw ay si Senator Judge Paulo Benigno Aquino IV at tinanong kung ipinagpatuloy ng NBI ang investigasyon at inalam kung sino yung hitman na kinausap ng Vice Presidente, kung saan sinagot ni Lotok na wala itong validated information. Habang kinestyon naman ni Senator Judge Amy Marcos ang mga typographical errors sa subpoena ng NBI laban sa Vice Presidente, gaya na lamang ng nakadate na subpoena sa November 6 kahit November 23 naman naganap ang sinasabing video. Nagkaroon naman ng cross-examination si Attorney Mark Vinloan ng defense team kung saan napansin niya ang ilang pagkakaiba o inconsistencies sa mga dokumento ng NBI. Naka-adjourn ang Senate Impeachment Court hanggang mamayang alas 2 ng hapon at ipagpapatuloy ngayong araw ang cross-examination kung saan inaasahang ipresenta ng prosecution bilang testigo si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Samantala, parehong positibo naman ang naging sagot ni Attorney Sheila Sison ng Defense Counsel at House Prosecutor Jerville Luistro ng kamustahin ukol sa ika-apat na araw ng pagdinig.
2: Kayla Escalante.

0: FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, naniniwala naman ang prosecution na inililihis di umano ng defense team sa technicalities ang usapin sa impeachment trial. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
3: Hindi spelling contest ang impeachment trial. Ito ang sinabi ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Lonto Ajong dahil nakikita ng prosecution panel ang pagtatangkang ilipat ang usapin mula sa substance patungo sa technicalities ng ilang dokumento. Bagamat karapatan ng defense panel na questionin ang dokumento na isinurite sa Senate Impeachment Court, subalit sinabi ni Ajong na ibalik ang usapan sa testimonya ng testigo, hindi ng mga encoding. Aniha, hindi nagbabago ang isang salita sa testimonya ng testigo dahil lamang sa sinasabing typo o clerical error sa isang dokumento. Ayon sa mga batas, nag-focus ang defense sa umano'y clerical errors at document discrepancies at hindi dapat masapawan ang central development sa impeachment trial. Matapos ma-evaluate ang mahalagang ebidensya, ang sworn testimony ng NBI, nakitain ito ng prima facie evidence na certainty of conviction bilang naging batayan ng rekomendasyon maghain na 3 counts of grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Ajong, hindi nagbabago ang testimonya. Ihan-anya ang dapat timbangin ng Senate Impeachment Court. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na ulat, umangat sa negative 7 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Hunyo mula sa negative 15 noong Marso. Ayon sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey, nasa 46% ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sa performance ng Pangulo, 39% ang hindi kontento habang 15% ang undecided. Kaya nananatili itong may neutral na rating. Isinagawa ang non-commissioned survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult respondents sa buong bansa. Ayon sa SWS, tumaas ang satisfaction rating ng Pangulo sa lahat ng rehiyon kumpara noong Marso, ngunit pinakamataas pa rin ito sa Balanced Luzon o sa Luzon sa labas ng Metro Manila. Sa parehong survey, 43% ng mga respondent ang nagsabing mas napag sisilbihan ng Pangulo ang interes ng mga mayayaman. 35% ang nagsabing para sa mahihirap at 25% naman ang nagsabi na para sa middle class.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Panibagong oil price hike, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa Shell Pilipinas, tumaas ng piso kada litro ang gasolina, 4 piso at 60 sentimo kada litro naman ang itinaas ng diesel, at 2 piso at 30 sentimo kada litro naman ang kerosene. Iniuugnay ng Department of Energy o DOE ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa tensyon sa gitnang silangan, lalo na matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Batay sa mga analyst, maaaring abutin pa ng ilang buwan bago muling bumalik sa dating antas ang presyo ng langis. Sa iba pang balita, magsisimula na sa Hulyo 25 ang unang bahagi ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earner sa Metro Manila. Sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na naantala ang pagpapatupad nito dahil nausog ang petsa ng paglalathala ng wage order dulot ng masamang panahon. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, maaari ring magkaroon ng dagdag sahod ang mga empleyadong mas mataas sa minimum wage kung magkakaroon ng wage adjustment sa kanilang kumpanya. Inaasahan ng pamahalaan ang mataas na pagsunod ng mga employer sa wage hike habang pinag-aaralan pa rin ang posibleng dagdag sahod sa iba pang mga rehiyon. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 52 centavos sa US dollar, 43 pesos at 44 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 61 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 39 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na si Josie. Sa huling ulat ng PAGASA kaninang alas 5 ng umaga, namataan ang sentro ng Tropical Storm Josie sa layong 1,085 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Kumikilos ito pa-northwest sa bilis na 25 kilometro kada oras. Taglay ang hangin na hanggang 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Samantala, ayon sa PAGASA, habagat o southwest monsoon ang patuloy na umiiral sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24.4 hanggang 31.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.34 at lulubog dakong alas 6.29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, Senator Francis Escudero may panukalang bagong schedule ng impeachment trial. Bagong DOH Secretary itinalaga matapos magbitiw si Secretary Teodoro Herbosa. At sa palakasan, Alex Iyala, pinarangalan ng Malacanang matapos ang makasaysayang Wimbledon run.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ibinungkahi ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na ilipat ng umaga hanggang hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y kapag nagbalik na anya ang sesyon ng Senado sa Hulyo 27. Ayon kay Escudero, maaring gawin ang paglilitis mula alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ngunit si Senate President Sherwin Gatchalian anya ang magpapasya sa pagbabago ng schedule. Sa kasalukuyan, ginaganap ang impeachment trial tuwing Lunes hanggang Miyerkules simula alas 2 ng hapon. Dagdag pa ni Escudero, kailangan ding bigyang daan ng Senado ang mga pagdinig para sa 2027 national budget at ang iba pang mga panukalang batas. Bukod dito, binigyang diin ni Escudero na bukod sa impeachment trial, tungkulin pa rin ang mga senador ang kanilang trabaho sa paggawa at pagpasa ng mga batas.
1: Araw, pangunahing balita.
2: Inatasan ng Sandigan Bayan ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang mga tauhan ng PNP General Hospital na dalhin si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine General Hospital o PGH para sa medical examination. Ayon sa utos ng Anti-Graft Court, isasagawa ang pagsusuri kay Marcoleta ngayong araw. Inatasan din ang mga doktor na humarap sa korte sa Miyerkules para ilahad ang resulta ng medical examination. Commission. Matapos ang pagsusuri, ibabalik si Marcoleta sa PNP Hospital at iaharap muli sa korte. Inatas sa mga otoridad na magsumite ng ulat sa Sandigan Bayan sa loob ng 3 araw bilang patunay ng kanilang pagsunod sa kautusan. Samantala, sinabi ng PNP General Hospital na maaari nang bumiyahe si Marcoleta matapos makumpleto ang antibiotics para sa kanyang mild pneumonia na inaasaha matatapos sa Miyerkules o bukas, July 15.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang tampok na balita, nagbitiw si Secretary Teodoro Herbosa bilang hepe ng Department of Health dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Ayon sa Malacanang, nagsumite si Herbosa ng courtesy resignation matapos sumailalim sa isang medical procedure. Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Health Department. Si Pujalte ang dating namuno sa Philippine Orthopedic Center at papalit kay Herbosa sa pamumuno ng kagawaran. Sinabi ni Herbosa na kailangan niyang tutukan ang kanyang rehabilitasyon sa loob ng ilang buwan matapos ang matagumpay na operasyon sa kanyang tuhod. Nagpasalamat naman si Herbosa sa pagkakataong pamunuan ang DOH.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, magnitude 5.0 na lindol tumama sa karagatan ng Davao Occidental. Ang detalye nito at ang iba pang mga balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
5: Naitala ang magnitude 5 na lindol sa karagatan ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naganap ang pagyanig alauna 44 at tectonic ang pinagmulan na may lalim na 10 kilometro. Ayon sa FIVOX, wala namang inaasahang pinsala at aftershocks mula sa naturang lindol. Samantala, naitala ng FIVOX ang patuloy na pag-agos ng lava at bahagyang pagsabog ng magma mula sa Mayon Volcano kagabi. Ayon sa Mayon Volcano Observatory, naitala ang aktibidad sa mga oras na 6:52 ng gabi, 8:01 ng gabi, 8:29 ng gabi at 9:30. Pahayag ng FIVOX, nagpapatuloy na sa ika-189 na araw ang effusive eruption ng Mayon. Nananatili naman ang alert level 3 sa bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa iba pang balita, magsasagawa ng pinagsamang investigasyon ang Philippine National Police at Department of Education sa pagkasawi ng isang grade 4 student matapos ang school deworming activity. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co, nakikipag-ugnayan na ang 13 Martires Police sa DepEd para alamin ang insidente. Nanawagan naman ng PNP at DepEd na hintayin ang resulta ng investigasyon bago gumawa ng konklusyon. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Pinatangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Iala sa Malacanang matapos ang makasaysayang pag-abot sa fourth round ng Wimbledon. Tinalo ni Iala ang defending champion na si Iga Swiatek at naging unang Filipina na umabot sa ganitong yugto ng isang Grand Slam tournament. Pinuri ni Pangulong Marcos ang husay at dedikasyon ni Iala pati ang paraan ng kanyang pagdadala bilang Pilipina na nagbigay ng karangalan sa bansa. Ginawaran din ng Pangulo si Iala ng presidential citation. Nagpasalamat naman si Iala sa pagkilala at nangakong patuloy niyang ipagmamalaki ang pagiging Pilipina habang kinakatawan ang bansa sa pandaigdigang palakasan.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Siyam na atletang Pilipino naman ang sasabak sa 2026 Summer Youth Olympic Games na gaganapin sa Dakar, Senegal ngayong taon. Kinumpirma ni Philippine Olympic Committee or POC President Abraham Tolentino ang delegasyon matapos idagdag ang mga gymnast na si Chelsea Maayo at Hilarion Palles III. Kabilang din sa mga atleta sina Pai Durden Wangkay, Naomi Cesar, James Ray Michelle Ahido, Rihanna Chantel Coleman, Jejus Chan, Marignania Kong at Angel Polo. Ayon kay Tolentino, umaasa silang makakakuha ng medalya ang mga batang atleta na kakatawan sa Pilipinas sa torneo mula October 31 hanggang November 13 sa Senegal. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, DOJ bumuo ng Maritime Unit para ipagtanggol ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Pagrepaso sa Juvenile Justice Act, plano ng Senate Committee on Social Justice. At sa ibang bansa, sunog sa isang establishmento sa Bangkok, ikinasawi ng 27 katao.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, bumuo ang Department of Justice ng isang maritime unit para mapanatili ang mga tagumpay ng Pilipinas mula sa 2016 South China Sea arbitral ruling. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, layunin ng unit na maging sentro ng kaalaman sa mga usaping legal kaugnay ng karagatan. Sinabi ni Vida na kailangang ipagpatuloy ng gobyerno ang pagtatanggol sa karapatan ng bansa dahil hindi otomatikong na ipatutupad ang naturang desisyon. Ang pagbuo ng unit ay kasabay ng pagunita sa 10th anibersaryo ng arbitral ruling na kumwestiyon sa 9-line claim ng China. Muling iginiit ng Pilipinas at ng 13 iba pang bansa na walang legal na basehan ang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. Gayunman, hindi kinikilala ng China ang naturang desisyon, kaya patuloy ang pagsusulong ng Pilipinas sa legal na hakbang para ipagtanggol ang karapatan nito sa karagatan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Pagrepaso sa Juvenile Justice Act, plano ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Para sa detalye, narito ang ulat ni Lynn Garcia de la Cruz.
6: Ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development na repasuhin ang Juvenile Justice Act, ang batas na sumasakop sa mga menor de edad na nasasangkot sa adult crimes kaakibat ang pananagutan. Tugon nito ni Committee Chairman Erwin Tulfo, bunsod ng pagkakasangkot ng menor de edad sa shooting incident sa Tacloban, Kamakailan. Aminado ang senador na maraming butas ang Juvenile Justice Act na isinabatas bago pa ito naging senador. Bilang aksyon, inihayag ng mababatas na mahalagang pulungin ang mga stakeholders, kabilang ang mga abogado, prosecutors, mga magulang, youth representative, psychiatrists, Philippine National Police at iba pang otoridad. Anya, mahalagang magkaroon ng angkop na pasilidad kung saan maaring ilagak ang mga nasabing kabataan para sa Youth Rehabilitation Center.
7: Kailangan po natin hagin at lahat po ng stakeholders kasama. Hindi lang po ang mga abogado, hindi lang po ang mga, kundi pati mga prosecutors, magulang, parent teachers, pati representatives ng kabataan. Kasi po, baguhin natin pangalan, huwag natin isama sa mga kriminal. Kasi sabi ng mga iba, lalong magiging loko yung pagsinama. Huwag natin isama, pero let's put up a facility for them. Youth Rehabilitation Center, we call it YRC, or natin pakinggan, sabihin juvenile, pakipakinggan, the Youth Rehabilitation Center nila, doon may mga parusa sila, yun yung nasa opinion nila sarili, pero kaya nga po, we have to investigate in aid of legislation para makuha po natin ang idea at opinion ng lahat ng stakeholders.
6: Ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA sa Harborview. Bukod dito, pabor din si Senator Tulfo sa pagtatakda ng limitasyon ng access sa social media, lalo na sa mga 12 anyos pababa at paghihigpit laban sa mga mararahas na online gaming gaya sa ibang bansa tulad ng Australia. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang pangyayari, pinagtanggol ng Malacañang ang pagtatalaga kay dating Budget Secretary Amina Pangandaman bilang bagong chairperson at chief executive officer ng Al Aman Islamic Investment Bank of the Philippines. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang masama sa paghirang ng Pangulo sa taong sa tingin niya ay kayang gampanan ng maayos ang trabaho. Ito'y matapos questioni ng appointment ni Pangandaman matapos ang kanyang pagbibitiw bilang pinuno ng Department of Budget and Management kaugnay ng mga issue sa National Expenditure Program. Sinabi ni Castro na wala pa namang kasong isinampa laban kay Pangandaman at bukas ang gobyerno sa anumang investigasyon. Hinamon din ng Malacañang ang sinumang may reklamo o ebidensya laban kay Pangandaman na dumulog sa tamang proseso.
1: Bagong araw, balita.
2: Umabot sa 27 katao ang nasawi at 63 iba pa ang sugatan matapos masunog ang isang establishmento sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga otoridad, nahirap ang makalabas ang ilang biktima dahil sa makapal na usok at mga harang sa emergency exits ng bar. Batay sa paunang investigasyon, posibleng nagsimula ang sunog sa electrical short circuit ng air conditioning sa kisame ng nasabing bar. Ang International Maritime Organization o IMO sa planong 20% na singil sa mga kargamentong dadaan sa Strait of Hormuz na inihayag ni United States President Donald Trump. Ayon sa IMO, walang legal na basehan ang mandatory na bayad sa pagdaan sa mga international straits at hinihintay pa nila ang detalye ng nasabing plano. Nagbabala naman ang mga shipping industry na maaaring makaapekto ito sa seguridad ng paglalayag.
1: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga awit 34, talatang 18. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 14, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 6:58.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
10: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
11: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
12: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras eksakto ng alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Marhay na pagkaaga, Bicolandia.
1: Good morning mo. Pero ako na kukuya, nagbulol-bulol.
0: Bulol-bulol kita ta. Kang maaraman tang, wala pa kita sa radyo. Nasad.
1: Nasad. Kaswa pong pangkahaputan sa to yung mga
0: listen. Diyo nga ni, wala pa kita mag-inibo ta.
1: Sige man ang kasimbag ko baga sa mga chat. Anyways, yaon po kita sa live. Good morning po sa Indoga Boss.
0: Maray nga ni, tigwa kitang Facebook live.
1: Diyo baga. Yun gayo na may ibang platforma na nahihiling kita. Tsaka mahiling po nindo kami, mas lalo nang mahiling nindo ang kagopuhan ni Kariko sa live.
0: Kaya mga tugang, mga listeners natin sa radyo, medyo baling muna kayo ng konti papunta sa Facebook line. Kasi wala tayo sa radyo ngunyan. Hari naway makabalik tayo sa radyo within the day. Sana nga bago matapos ang isang oras at kalahati natin, bumalik tayo sa radyo kasi hindi naman masyado malaki ang diferensya. Maray na pagkakatabi sa Indoga Boss. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit may mga rimalasos e rimalasas, may mga problema sa buhay, may mga kabigatan, huwag kayong mag-alala kasama natin ang Diyos.
1: Oras naman para gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: At syempre, oras na para manindigan tayo sa tama. Pero ang paninindigan na wala kang kaaway. Di ba pwede ka naman manindigan na walang kaaway?
1: Di baga?
0: Baka ko itong kung ano-ano ang pigpo-post mo dyan sa Facebook.
1: Oras naman po para humarap naman tayo sa katotohanan. At syempre, pumanig naman po tayo sa katotohanan.
0: Ayun. Ini po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang magbibigay sa inyo ng mga hindi lang impormasyon, syempre mga
1: inspirasyon.
0: Sama natin ngayon sa technical sign. May bagong tagline yan si Mon.
1: Oh.
0: Ang lalaking kulot ang banks. Kung ano na lang kaya.
1: Na pinaunat da kang pinaunat da kang tubig.
0: Kalipot. Kaya lang, may nakita siya nga, no?
1: Garo pa.
0: Pasas. Ayan, siyempre kasama natin si Don Ramon Diaz. Kami pang inyong mga kalmusalan ngayon na pagkaaga. Kakapikapihan. Kahalakhakan. Siyempre, ang mga lalaking magpapapundo. Kan sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagos po. Kan sa indong kaugmahan.
0: Iyan. Mr. Solamente Tabi, Rico Janet.
1: At ako naman po si Mr. Guapito Ronnie Renzales.
0: Ayan, relax lang kayo dyan. Salamat sa 50. Sana'y dumagdag pa kayo. Pakishare po na ating link. Yan ang muna kita kunyan. Yan ang muna kita kunyan. Gising na kamo. Habang gumigising-gising kayo, tayo muna ay magsisimula sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: At ang ating pong verse ngayong umaga ay sa unang kronika, 1 Chronicles chapter 16, verse 34.
0: You? 1 Chronicles 16, 34.
1: At ang sabi po dito, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman.
0: Ayun. Sabi ho sa New International Version, give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever.
1: Apat na tatlo ang attributes na pinakita dyan kay Lord. Ah, ng description kay Lord. Yung kabutihan.
0: He is good.
1: Yung love. At yung kanyang katapatan. So alam nyo at kapag itong attributes na ito, at sa atin din, because that attributes is a communicable attributes na nasa sa atin din. So kung siya ang source ng kabutihan, at siya ang source ng pag-ibig at ng katapatan, mamuhay din po tayo sa ganitong pag-uugali. So bilang mga Kristiyano, bilang mga tagapakinig, karapat dapat ang Diyos na purihin sapagkat nasa kanya at matatagpuan yung kabutihan na ipaparanas din natin sa ating
0: kapwa. Ayun, tama ho yun. Lahat naman talaga ng attributes na yun, dahil Kristiyano ka, Yaon sa imo yan, no? May katapatan, pagmamahal, kabutihan, at pag-ibig.
1: Oh, di ba? Kaya nga itong ganito, ito nilagay na doon sa fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Spirit doon sa Galatians.
0: Pero pag wala ka kay Kristo,
1: nako,
0: fake yan.
1: yung pagiging tapat mo, superficial lang yan.
0: Fake yan, fake news.
1: Yung love na yan, hindi yan totoong love.
0: Conditional love yan.
1: Tsaka mga eros-eros lang yan. Pag sinabi nating eros, mga erotic, mga romantic lang.
0: Pero pag ikaw ay na kay Kristo,
1: abay,
0: ang pag-ibig mo, ang ano tawag dito, ang hugot ng pagmamahal mo, ang hugot ng katapatan mo ay galing sa Diyos.
1: Tama. Pati yung kabutihan, sir.
0: Yung kabutihan mo ay hindi hindi yan
1: yung
0: fake.
1: Yung kabutihan ay bunga ng iyong pagkilala sa Diyos. At yung pagkaranas mo sa kabutihan din ng Diyos. Diba? Kaya napakahalaga na maranasan muna ninyo ang Panginoon. Sabi nga natin sa uli-uli natin sinasabi, tanggapin muna natin ang Panginoong Yesus upang nang sa gayon maranasan din natin ito. Sige. Samahan niyo po ako sa panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, kayo may po yung nagpupuri sa inyong pangalan. Karapat-dapat ka pong sambahin at purihin dahil po sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na laging tapat kailanman. At ito po ang siyang bumabalot sa amin ngayon at patuloy, Lord, na nararanasan at ipinaparanas din po namin sa iba. Sana po ipatuloy na akitaan kami na gumawa ng mabuti at maipakita po namin sa aming mga gawa, Lord, ang totoong pag-ibig at katapatan. Sa palibot na nangyayari ngayon na lumalaganap ang kasamaan, ito sana po ang maipakita namin yung pagiging mabubuting tao, yung may pag-ibig sa kapwa, at higit sa lahat, Lord, kumakampi sa katotohanan at katapatan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sana po'y maranasan nila ang iyong panguna at pagpapala sa pangalan ni Jesus.
0: Amen. Amen. Yeah, dagos-dagos na kita mga tugang. Siyempre, batiin mo ulit natin ng good morning sa mga yaon na sa Facebook Live. 700 na ang yaon dyan.
1: Salamat, Tabi, sa sendo.
0: Pakidagdag.
1: Pakidagdag man, Tabi.
0: Pakishare, Tabi. Gising na kayo. Alas 7 just na.
1: Yun na dapat nga ni. Pag wara kita sa radyo, dapat ihaong ka mo sa live.
0: Ihaong ka mo sa live.
1: Automatic pag wara sa radyo, rilipatan.
0: Napagan. Arog kaya na magka-ribatan.
1: Daing porque wara kita sa radyo.
0: Wara na.
1: No, David.
0: Bahala man niya ka mas buhay.
1: O saan sabi man kaya kang iba, di tawon kaya nindo kami pastor ki cellphone.
0: Yan lang.
1: Yan.
0: Hayaan niyo ta kami ni Karo ni pag kami pinagpala.
1: Iroko.
0: Ay, tigsararo ka mo. Bawat na makasimbag sarong cellphone.
1: Wow, matindi.
0: Arog yan kaya.
1: Pag ako natawan gimalita. Sumalit ang hali sa maray. Bako sumalit ang hali sa...
0: Iyo, malita lang. Wala malita laman. Lang.
1: Pag ako natawan, sigurado yan.
0: Sigurado.
1: Iwawaras taan.
0: Iyan. Ulay ko nga ni Karon, paglaog ko kang ina, sabi ko, bulatis. Puti ng sasakyan Karon.
1: Una mo, iyon na ito. Ano?
0: Una ko, iyon na ito. Naka-van ka ng puti. Bulatis niya. Matindi ko.
1: Ako nga rin. Ako, sino yan niya kung nag... nagsalida sa kuya ang parking
0: niya. Tsaka matindi yun pati ang pagka-park.
1: Una ko nga ni, sayo mo ito, sir.
0: Iyo, parehas pa lang kita naghuna-huna.
1: Una ko niya, matindi. Ala ba, una ang auto ni sir.
0: Oo, yun pala. Bako,
1: bako man pala nito sa kuya. Siguro ay pagprita man ta, yan da ay...
0: may ano yan, nagka-problema
1: kahapon. Nagka-problema kahapon.
0: Yon, good morning Patabi sa mga yao na sa Facebook Live. Ezekiel De Vedder, good morning. Sir Vigor, SR, ROR.
1: ROR.
0: At sa mga lalaki, ang mga lalaking tatapos.
1: Tapos na.
0: Tapos na. Pani Monen, kumusta? Kumustas
1: daw. Kumustas. And Pastor Juni Domen sa Inarado. Good morning Tabi sa Indo dyan, and Sister Jen and Gawad family. Good morning Tabi.
0: Good morning.
1: Sa mga tagay narado, mga kantayan, mga avid listeners to yan.
0: At siyempre, good morning Sister Grace Cayetano. Ay, Sister Grace, salamat ununo.
1: Salamat tabi, Ate Grace.
0: Iguan na kami pangwaras.
1: Kaya tama so sa tuyang blessed hope.
0: Oh, tama so sa tuyang declaration of faith. Oh,
1: pag si Ate Grace.
0: Naghapot. Oh. Hmm. Pag naghapot yan.
1: Pagkahapon ka yan.
0: Igwa.
1: Nagingirit tulos ang wallet mo sa'yo.
0: Sister Grace, brother, salamat brother tabi, Ate Grace. Nursing.
1: At siyempre
0: kay Sam, good morning sa inyo. Good morning mga pastor, Pastor Rico, Pastor Ronnie. Padaba, me talaga.
1: Yun ang pigapon na feel. Agapi.
0: Salamat agapi. Tununod,
1: salamat tayo Ate Grace.
0: Diyos mabalos tayo.
1: Ibalik lugod kay dakulon pa lugod na pagpapala.
0: Kaya ipapasa may na chan kay Yusek.
1: Wala pa man yan si Yusek.
0: Wala pa man yan. Tusla pa man yan.
1: Kaso hapon ipinasa ko na. Igwa pa dahil sir natadang 100 pesos. Tanaga na kasawa tayo kahapon.
0: Dua. Sumapa sa akong unya.
1: Medyo haloy-haloy.
0: Haloy-haloy na. Oy, good morning sa kuyang sweetie pie honey pie. Sa kuyang beautiful wife.
1: Wow.
0: Bakaw lang beautiful.
1: Ano?
0: Very beautiful.
1: Matindi.
0: I love you much.
1: Sa sakuya man na esposa,
0: turog
1: sa kuyang agong.
0: Turog pa man nga ni.
1: Maski turog yan, ta nagre-reviewan.
0: Awiyo.
1: Pagdayin mo yan na, sabihan.
0: Ayo.
1: Kahapon nga ni, nataraman.
0: Dayin mo nataraman.
1: Na ko yung kita, na checkpoint.
0: Na checkpoint ka dahil ka nagdarama.
1: Sa Kuya Gom, Cecil Lorenzales. Padabaante kang
0: marang.
1: I love you so much. Truly in my heart.
0: Garo na pangakuan. Garo na pangakuan.
1: Natawan kayo na kong isang gato.
0: Iyo. Irak man.
1: Pamasay.
0: Irak man.
1: Si Say Pangyang Digdig.
0: At siyempre, good morning man sa Samuyang kaibanan dyan sa Arong. Hindi ko pa nakalimot ako sa pangaral.
1: Kaibanan mo sa Arong? Nalos na lingawan mo
0: hindi,
1: sa
0: pangaral? Hindi, nag-alaga kay Teo.
1: May tag-alaga na.
0: Good morning sa iyo, kapatid.
1: Good
0: kapatid
1: morning.
0: Rin din natin.
1: Good morning. Halaga-alagaan mo, tabi. Ha?
0: Uy, ano siya? Member siya ni
1: Pastor Angel.
0: Hindi, Pastor Jimmy
1: Rodriguez. Taga Santo Domingo.
0: Taga
1: Lido. Santo Domingo. Lidong.
0: Di, Santo duman sa may samo. Pero duman nag-attend kay Pastor Jimmy.
1: Okay. So, good morning tabi sa imo. And, uy, Daddy Ro.
0: Uy, nandiyo na agad si Daddy Ro.
1: Daddy Ro.
0: Good morning, Kuya Bishop. Kuya Padi.
1: Matindi. Naguroron kami ka.
0: Nailing man,
1: Naguroron kami sir kaso hapon ka mga kapastoran.
0: Ano da?
1: Matindi talaga ngayon pag nag-bishop na.
0: Bakit?
1: Nagkukuya na.
0: Kuya na, bishop pa.
1: Bishop na. Kuya bishop.
0: Oh, nailing mo yun sa batos ko yun. Baka maapakanta ka.
1: Ang pampira. Ali yan sa akin.
0: Brought to you by Kuya Rodel.
1: Wow, matindi si Kuya Rodel.
0: Good morning sa siga ng tiwi.
1: Pero Kuya Rodel si Kuya Chavez. Rodel kaso hapo. Igwada ang pig.
0: Pig?
1: Oo. Oh.
0: Pig.
1: Sa?
0: Si Kuya Rodel.
1: Igwada siya.
0: Alagaan mo yan.
1: Alagaan mo tabi.
0: Alagaan mo
1: yan. Paminata ba yan?
0: Iyo. Ang katapat ko yan.
1: Ano?
0: Kay buti-buti.
1: So, talpak.
0: Ayo.
1: Pag mapula-pula na ito.
0: Talpak ulit po kay buti. Alam mo, pag ginawa mo yun, magiging ka-prayer pool. Ano man da yan? Tanagkaigawa ka pa man ka yan.
1: Sa may kuyang pati. Sa may irarom. Tayo na makatukaw.
0: Kuya Rodel.
1: Diyan ang luwas kayo ito. Pero may siya tindog.
0: Pero may tindog. Kumatukaw man. Sarang lubot sa nga.
1: Tagilid.
0: Oo.
1: Matindi.
0: Nambira ka.
1: Siksiyon yan ngunyan matukaw.
0: Kuya Rodel.
1: Good morning, Tabi.
0: Pag medyo day mo na kaya, apunan mo kami.
1: Bunoon tanaan.
0: may dapula. Ako, ikaw ang magano pasintro. Pasintrohon mo sa bunga kamote, no? Ako ang matalpak.
1: Ang magayon, kung itong buti, initon tamo na sa maigit.
0: Ayuhuy, kulog.
1: Oh. Ha? Diretso na, diretso na baga, ano, pamarka, ang baka baga.
0: Good morning, Tabi
1: Sir. Good morning, Tabi Sir.
0: Padi, good morning. Morning, good.
1: Dadiro, good morning. Marina, morning, Tabi, dyan sa... Uy, kasuha, pumbaga, medyo nag-alburuto so...
0: Iyong ani, at papunta sa muya, ah.
1: Tapos, medyo makusugon talaga so laba flow ka subang.
0: Oh, tapos, sa muya, paduman ang hangin.
1: Uy, di ibig sabihin, grabe. Kaso hapon nga ni Baga Sir, may talagang pagluwas ta. May nag-ang talaga.
0: Oo, ito, tsaka ta, papunta sa muya. Kaya dapat talaga grabe ang sakuyang face mask.
1: Di, sa ibig sabihin, igwa ka dyan na face mask.
0: Iyo, ta very sensitive ang sakuyang note. Very sensitive ang sakuyang note.
1: Notes. And notes. Sabi ni Ezekiel, Pastor, pwede pa-forward tabi kang video message mo doon ka sandi. Tawara man da siya.
0: Ayun, sige. Tirahon ta.
1: Sige. Nakapira na yun eh.
0: Nakapira na. Man.
1: May absent. Ang absent ba?
0: Dahil man siya absent. Iaon siya, kaya lang, nagbabantay kang aki niya.
1: Oh, yan sana.
0: Doon sa Sunday school.
1: Matindi. Gibuhon mo, sir. Doon sa Sunday school, dapat may monitor.
0: Igwa man nga ni.
1: Oh, doon may sound.
0: May sound. Oh. Kaya lang gusto niya na ailing sa panduko.
1: Kasi siya nailingan ko kaya na duman, may TV.
0: Yan.
1: May pag, monitor.
0: Pag pinagpala na tayo.
1: Ayun.
0: Saka na tayo. John Wisdom Bonavente, good morning po. Watching from Legazpi City.
1: Good morning. Good morning, John. Sister Gina De La Rosa, our president. Good morning. Good morning po. Sir Zolaminte and El Guapito. Hey,
0: good morning. Oy,
1: salamat
0: tabi
1: sa Gina. Salamat tabi sa Sister Gina sa sa imong
0: kan pa. Domingo, wara ka na naman.
1: Ule mo na. Tuwa na nga ni Daan. Tigbayadan niya na nga ni Daan.
0: Oy,
1: Sister Gina tabi. Sister Gina, dahil ka tabi masanay ka yan. Napigbabayadan na sana.
0: Iyo. No. Ayan. Dahil magparabsin ang Domingo kay Lord.
1: Tama.
0: Dahil pwede kaya na may mas may mahalaga pa kay Lord.
1: Kung wara kang sakayan, magsabi ka kay Kari ko, tahapiton ka.
0: Iyo.
1: Oo. Arimbay man sana.
0: Iyo, arimbay man sana. Uy, digdi man ako nag-agi.
1: Iyo baga.
0: Kung mayo talaga, pwede nang exercise lakaw-lakaw.
1: Magpuon ka. Anong oras ang worship nito, sir?
0: Alas 9.
1: Oh, magpuon ka ng mga alas 4.
0: Gabi na.
1: Ah, siyempre, luluway man. Dahil mo man pinimpakuha nun ang Sister Gina.
0: Dahil man pwede pala kawo.
1: Iyo.
0: Physical defender, ako na po magbabayad sa Duwanggana. Meron mo niyan, Isik, pero...
1: Ipadara mo na sana sa mo.
0: Kay Usik.
1: Kay Tire, ipadara mo na lang kay Tire.
0: Doon na yan kay Usik. Siya na ang nagtatao. Tanangan lingawan me.
1: Iyo. Nakakatao kami, mga tulungal daw.
0: Nagreklamo na si... Sino nga ito
1: nagreklamo? Nagreklamo na si Ev. Nagreklamo na si Michael.
0: Ayo.
1: Dahil mo na nagkakaabot ang
0: kaya igwa na kami ngayon yung para tao talaga.
1: Kaya matindihan sa mo yung para tao on time.
0: Dahil nakakalinga. Pero wara pa ngayon. Wara pa.
1: Wara pa mambaga.
0: Dapat maging kuya man natin si partner Ronnie Rinsales. Abok pa man nga ni.
1: Sir! Sisiw pa sana ako sa indo. Pag naging B na ako.
0: Abo?
1: Pag naging bishop.
0: Pero actually, ang totoo niya, next batch ito.
1: Next batch.
0: May batch kami ngunyan na bago mag-December.
1: Sige.
0: Bago mag-December, may next batch kami.
1: Okay.
0: Pasok ka na duman.
1: Kaya ang apod ko sa iya, daddy.
0: Kuya.
1: Kuya daddy.
0: Kuya dad.
1: Matindihan. Kuya dad.
0: Kuya dad. Sabi ni General, sorry po mga pastor ko po, wara po kaya mawawalatan sa duwa ko na apo. Ibahi su apo.
1: Tama.
0: Ikaw ang magandang Sunday school.
1: Iwalat mo duman kay Sik, tapir mo yaman sana duman sa...
0: Iyo. Sa Sunday school si Sik, siya duman ang supervisor.
1: Duman mo na iwalat.
0: Arog yan kayo.
1: Yan, tama. Sister Marian Caparino, kang sursugon tayo. May bantay na sa sursugon. Good morning po mga pastors. Dahil na po ako nakakamati sa radyo. Tawaran na po akong radyo dito.
0: Iyay.
1: Nalampa ako sa sipi ko. Pakamati ko naman po ini sa indong duwa. Salamat. Good morning, Tabi.
0: Umayo ka ng radyo.
1: mag-cellphone ka.
0: Iyo, cellphone na lang.
1: Pero dahil mag-cellphone maghapon ha.
0: Iyo, pag iya. Oo, pag sa muya lang. Selfie zone.
1: Magmati ka man
0: sa iyo. Sabi ni Gina, kung pwede lang po nga ni iba ko suduwa sa church, dadarahon ko po asaro. Susaro po dai.
1: Pwede.
0: Pwede ta may
1: autism. Bantayan
0: ito. Bantayan talaga.
1: Iyo, bantayan ito.
0: Okay.
1: Mm-mm. Baka palitan ka kayo ito sa chapulpe. Bantayan talaga mga arugayan.
0: Arugayan, no. Walang wala po talaga tayo sa radyo. Wala pa ho.
1: Wala po
0: si Kel.
1: Wala pa ho talaga.
0: Tayaw na duman si si Jun. Nagdumana. May dara ng piyesa. Ora chan siguro. O halata laton ta. Nagustuhan ko sa kanyang mga tugang. 7:23 in the morning. Maduma na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Igwa kita ng damdaming bayan ko niyan. Sa damdaming bayan ko niyan. Igwa kita pag-urulayan na dahil ko aram ko maugma ka mo kayo.
1: Pero sa kuya nga ni, bata ako, sir.
0: Bata, nagkukuraw ka.
1: Ay, yun nang pati ang panghali ko ki stress. Pag ako nagsusulo-sulo sa na.
0: Yo, minaatungal ka.
1: gusto ko pati na mamati hanggang sa tinampo.
0: Oo.
1: Sa kuyang atungal. Tapos na. So, pinara na lamang sa kuyang kaligayahan. No, sige.
0: Ano ang sa tuyang pagurulayan ko niyan? Igwa kaya sa Ligaspi siya naman
1: sa Ligaspi. Malipat ako sa Santo Domingo.
0: Iyo.
1: Duman ako sa iyo mamaki. Ano?
0: Doon ka magkatungal. Sige. Sa Ligaspi tabi, igwa ni Ordinance Number 15-0004-2021 pa pala ito. May ordinance tabi na ano pag regulation ng ano ng karaoke.
1: Ng video okay
0: or karaoke. Pwede yan eh, basta nag-atungal ka. Na bawal, prohibiting the use of karaoke or video okay simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at puo naman alas 10 hanggang alas 4 ng umaga. Sa makatuwid, pwede ka lang mag-karaoke simula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.
1: Tapos na.
0: Yan sa Ligaspi, ah.
1: Eh, bata ang 6 to 9 ta, ministry taman at.
0: Iyo, dahil ka pa man kayo makauli. Nauli ba kita, alas 10?
1: Alas 10, tapos na. Pambira na.
0: Alas 7 ng umaga.
1: Alas 7, bawal.
0: Bawal.
1: Oho,
0: hanggang alas 5 ng hapon.
1: Bawal.
0: Dahil ka pwede.
1: Natadawan.
0: Yan, haputon ta si Mayor Ijam Ismael. Pero haputon ta muna sinda.
1: Oho.
0: Makatarungan ba ito?
1: Yun. Napagbawalon.
0: Napagbawalon si pagkaraoke. May mga parakanta man
1: maski
0: talaga.
1: Maski sa aga. So pagkaaga.
0: Oo,
1: so
0: simula aga. Alas 7 hanggang alas 5 ng hapon, bawal na magkaraoke sa Ligaspi.
1: Yun. Tapos naman, alas 10 na banggi hanggang alas 4 ng umaga.
0: O bawal ka na. Mayo ka na dyan ng kurukanta. Pwede ka magturo tagoy. pero magkurukanta ka sa Ligaspi, dakupon ka.
1: Bawal. Na, papagbawalan ka. Yan. Yan, ano nga po, sir?
0: Yan nga po, makatarungan ba yan? Payag ka ba dyan? Kung ikaw ang magano, kung sa imong palagay, okay ba yan?
1: Okay ba na day ka mo piling magkanta masking aga?
0: Maghapon. Alas 7 hanggang alas 4. Bawal
1: ka. May birthday?
0: Bawal nga ni.
1: Nabihira.
0: May sinabing except my birthday.
1: Paano kung may pa-contest?
0: Ay, makuha ka ni ano?
1: Permit.
0: Kung may pa-contest ka.
1: Ang apot, kung pwede magkuha ka permit.
0: Ay, walang nasabi. Pero punta ka kay Mayor Hisham Ismael.
1: Oo. Mayor Hisham.
0: Total, padiyon mo manaan.
1: Sa bagay, si Mayor Hisham kaya din nagkakanta.
0: Mm-mm.
1: Dahil ko araw po nagbabayliman ini.
0: Mm-mm.
1: Pero Mayor Hisham, bata. Ang pagbawalan tabi. Ako sa kuya.
0: Sige, banat.
1: Ang pagbawalan tabi. So mga nag-aatungal, nawara sa tuno. Pero kung nagkakanta man na sa mas siram-siram ang pandango, magayon-gayon sa pandango. Paano tadama? Paano tadama identify ko?
0: Pero sa kuya ka ni Karone, okay lang sa kuya ang alauna hanggang alas tres.
1: Yun.
0: Ano yan, siesta yan eh.
1: Oho.
0: O, dahil ka magkatungal ng alauna hanggang alas tres.
1: Actually nga ni sir, ang alauna sa alas tres, turug-lugod dyan ang mga tao. Dahil ka man pwedeng mag...
0: Kaya
1: mas magayon kung alas jis.
0: Ang hindi, ibig sabihin, ang alauna hanggang alas tres, bawal.
1: Bawal, okay, tama.
0: Pero itong alas...
1: Alas kwatro.
0: Alas singko ng umaga, anong bawal dyan?
1: Bawal nga, hindi, alas ang siete. Bawal, alas siete.
0: Alas siete hanggang alas singko ng hapon. So, sa akin, yung alauna hanggang alas tres, pwedeng sabihin
1: na bawal. Tapos siesta.
0: Siesta. Pero yung alas siete hanggang alas dosi, ano man nilang...
1: Agang-aga.
0: Agang-aga.
1: Sisi manama. Sisi manama ripok dyan. O, sisi manama ko dyan na puro man yan
0: muruklat. Puro man yan muruklat iyan.
1: Marilamang kung gabos siya nagtatrabaho sa BPO.
0: Tapos makurusog nga niyan magpatugtog.
1: Pagkaaga nga ni, sa system baga, pipatugtog pa. Ta para pampabuhay baga
0: sa... para mag-rely sa mga demonitos sa room.
1: Kita nga ni, nagpapatugtog ki worship baga, makusog-kusog.
0: Eh, yun nga ni, iyan. So, yun ang sa kuya lang.
1: So, sa imo, dapat... I-revise. Na alauna hanggang alas tres.
0: O bawal.
1: Tapos alas gis naman onwards.
0: Pero yung mga alas kwatro baga hanggang alas cinco, masiramon baga yan, magpaturutugtog pa dyan ki sweat
1: tapos
0: music.
1: Tapos nagkukulukan, maski nga ni, so reggae-reggae baga.
0: Reggae, ayan.
1: Ka na.
0: Ay, maraming bagay ng alas kwatro. Dapat pag alas kwatro hanggang alas cinco. Kuyan iyan. Tsaka atabuno naman tabi ang alas sais. Nabawal.
1: Alas 7, sir.
0: Alas 7.
1: Atabunon yan. Diba?
0: Babira naman yan. Tsaka mga kurukanta ka dyan. Ano lang ang pwede? Hanggang alas 7, hanggang alas 9 lang. Pero ang oras lang yan.
1: Alas. Oho, alas. Alas eh, tama man. 7 to...
0: 7 to 9.
1: Alas 6, 7, 8. 9, 10.
0: Tabi, pag alas 6, dahil ka man pwede magparaatungal ka yan, na nag-asikaso ka pa sa harong. Dahil ka pa nakaon ka yan.
1: Sabi ni Sister Gina, nalula man ako. Nalula po ako kang 10 a.m. to 4 a.m. Bago man 10 a.m.
0: Ulito natin.
1: Sige.
0: Ang sabi ng ordinansa, bawal kang mag... bawal ang karaoke or videoke simula... Ano nga ito? Alas 7 ng umaga
1: hanggang alas 5 ng hapon. Bawal. Ah, ibig sabihin maghapon yan.
0: Maghapon, bawal.
1: Bawal.
0: Pwede ka lang magbadi, okay?
1: Pag nagtungto, pag 5:01
0: hanggang
1: 9:59.

0: Pero orang may nagreklamo.
1: Ngunyan, may mareklamo na. Pag nadakop ka, pag na bedangog ka ka mga pulis, dako punta.
0: Ara mo, sir. Mm. Pag nagkanta na ako sa arong, ang mga pagtaraning ko, nagduduruman sa may sala ko.
1: Iyo, mauragon ka.
0: Ara man pigsasabi, marirahay man magkantay ka ngaya, pastoron. Kaysa ngaya sa iba na nagatungal ngaya.
1: Saltungan niya, boss.
0: Garo ngaya, kami pa ngaya, so napipirita na mag...
1: Nag-ayos.
0: Pigaayos may pangaya sa isip.
1: Kailang puon ko niyan, Karon.
0: Binawal
1: lang.
0: Hindi
1: ka na pwede. Hindi ka na pwede. Dadakupon ka.
0: Iyo. Ma-headset na lang lugod ako.
1: Dahil ka na pwede. Mag-ano ka na lang.
0: Ma-headset na lang ako.
1: Magpag-ibo ka ki personal mong studio.
0: Iyan na nga ang pigaisip ko, sir. Mapag-ibo na lang akong audio room.
1: Na mga 100 square meter.
0: Tapos, kaya niya, naka-soundproof.
1: Bawal pati ang studio na hindi 100 square meter.
0: ano yan? Ano sa BMW? Ano yan? So recruitment? Ah? 100 square meter? Pambira ka. Kung ang arong ta sana, size for size.
1: Bawal. Hindi ka makagibon.
0: Gibohon ko na sana sa CR me. Na studio room.
1: Ayun, pwede.
0: Dapat isulagabong baga, subagsakan.
1: Sa bagay, habang nakatukaw ka sa truno, ano?
0: Tsaka subagsakan pop, dahil mo na mamamati.
1: Ayan, pwede. Sabi ni Sis Gina, para sa kuya, okay po yan. Okay na sa iya.
0: Taano man?
1: Nga ni, bawas perwisyo kung arog po kayan sa laog kang harong, na lang po mag-bluetooth. Okay na po, okay po, pero... May oras din po para di makaistorbo sa kapitbahay po. Oo, okay, Sis Gina.
0: Okay pa lang kay Sister Gina. Duman ka, Sister Gina, sa rong.
1: Makipagkantahan ka
0: duman
1: kay Karone.
0: Duman ka makikantahan sa
1: kanya. Para makadangog ka king pandiurag na boses. Iyan,
0: kaya masiram-siram na pagdangog. Mangingiturong ka pati.
1: Ang boses pati ni Karone. May umukon. Garo si, garo si Edie Pergina.
0: O ni ang mga boses kay ang mga boses ko, sir.
1: Banat.
0: April Boy.
1: Matindi.
0: Rockstar.
1: Matindi.
0: Ages.
1: Iyay.
0: Scorpion.
1: Iyay. Matindi.
0: Steelheart.
1: Matindi. Langkawon.
0: Pataas nga ni Gio, pataas.
1: Iyo.
0: Regine Velasquez.
1: Ay, matindi. Ikaw ay nasongbird.
0: Nasongbird. Kaya pataas yung ipataas, sir. Hanggang sa paus na ako.
1: Ora na.
0: Pag sir, pag nabanat na ang boses ko, daw ko na si Regine.
1: Matindi. Ako karon, yung kaya ko lang kantahon.
0: Si Zay.
1: Mga...
0: Si Humperdinck.
1: Engelbert Humperdinck.
0: Tapos Tom Jones.
1: Tom Jones.
0: Kaya man Tom Jones.
1: Kaya kon Tom Jones.
0: Si Rico J.
1: Dago yung trip. Ray Valera.
0: Ray Valera. Si Kayang Paz.
1: Martin Rivera.
0: Be My Lady.
1: Be My Lady.
0: Kenny Rogers.
1: Ay, kaya ko yan.
0: Kaya mo yan. Martin Rivera.
1: Ababa man sana ang boses.
0: Ababa man sana.
1: Tapos yung mga husky boys.
0: Mga husky boys na...
1: Rod Stewart. Iyan ang mga... Sino nga na itong kumanta ka?
0: So,
1: Love Hearts.
0: Still Heart?
1: Hindi, Love Hearts.
0: Love Hearts.
1: Nakalimutan kong kumanta.
0: Tapos Bee Gees.
1: Bee Gees? Oh, abo ko ka daw, parang ano eh.
0: Stay alive.
1: Sana chipmunks.
0: Sabi ba ni Daddy Ro, pwede po baga, pwede pa man po magbijoke, basta dahil lang magpadangog. Iring-ingan.
1: Iring-ingan. Text video ke. Sabi ni Papi Rose, maray na agad tabi sendong duwa ng mga kapogi. Ayan. Salamat sa'yo mo, Papi Rose.
0: Si Gina nagsimbag.
1: Si Gina naman sana.
0: Sabi ni Kuya Tony, good morning tabi.
1: Uy!
0: Kuya Tony,
1: Brother
0: good morning.
1: Brother Tony, kumusta ka na? Long time no see.
0: Good morning. Good morning, Pastor Rico. Oo nga.
1: Salamat sa'yo mo, Brother Tony. Nakina, miss me ka? So mga

0: Yang once lang po po ka-intra. Saan? Sa pa-contest po kita? Oh,
1: mapa-contest
0: na naman kita. Pag-urulayan tayan.
1: Mapa-contest sa kina sa ano? Sa December?
0: Na naman, oo.
1: Ay, pwede.
0: Sige.
1: Mapa-kanta kita, sir.
0: Oo, mapa-amature kita?
1: Mapa-amature kita sa December.
0: Pwede?
1: Pwede. Dapat may premyo.
0: Iyo. Tama. Pag-urulayan tayo ni El Presidente yan. Pa-amature kita.
1: Uy, matindi, ade.
0: Tapos ang kampiyon. Mm-hmm. Ang kampiyon.
1: Ang kampiyon.
0: May recording.
1: Digdisi Studio.
0: Iyo. Pinangako tanan mo. Hindi pa nga ni Arap SM.
1: Binanatan mo na naman Kiko yan. Dahil ka naman puro pa-Arap.
0: Pero saraman eh ng paglantot mo. Hindi ka ba nagpapa-Arap?
1: Outrightly. Outrightly. Naharaman to.
0: Naharaman na. Sa area. Wara ka pala. Hindi yun, gang.
1: Okay, Sister V. Adana. Good morning, mga pastor ng mga guwapo.
0: Yay!
1: Okay lang po yun. Lalo na kung masakit sa tinga, nagkumakanta. Yun.
0: Ayan. Tingnan mo. Sabi ni dalawa na ang nagsimbang. So dahil 737 ha, wala si Michael Quintana.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sino ba itong sarong para simbagta?
1: Si para simbagta.
0: Wala na
1: si
0: sa
1: Mike Eve.
0: Oo, Mike Eve. Wala si wara. O, di, duwang gana tango niyan. E, ikaw pala ngun yan, mapagana. O, sino ang gana ngun yan?
1: Ang gana ngun yan, so nagtao kang sponsor, si Iyo. Sister Gina.
0: Oo, duwa.
1: Siya ang gana.
0: Siya lang.
1: O, di, ibig sabihin, ibabalik na sa'yo. Siya ang sponsor.
0: Ayan pa si John Wisdom Benavente.
1: Oh, ano man sabi? Ah, sige.
0: Sabi niyan, okay po ako dyan sa ordinansa na Kang City.
1: Kang City.
0: Pinakusugan ko sa TV me para madangog kang kataning me. Iyo!
1: Ibig sabi yun?
0: Oo, ang kataning niya para atungal.
1: Nag-video game.
0: Iyo. Pakusugan to, tabi, dyan. Bawal yan sa Legazpi City.
1: Iyo. Okay lang na makusugan TV mo. Basta bako ka lang mag-video game.
0: Iyo. Bawal na yan simula alas 7 ng umaga. Hanggat alas 5 ng hapon, bawal ang video kay.
1: Ayun. Ang rason man pala ni Jan, tamay aki da siyang salit.
0: Iyo nga ni. Ayan, pakusuga tabi. Otrohon me. Ready, 1, 2, 3, pakusuga.
1: Pakusuga, TV mo.
0: Yan, kapitbahay ni Jan. Bawal tabi magkaraoke sa Legazpi. Puon alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
1: Oh, pwede kang kumantang magatungal diyan.
0: Mm-hmm.
1: Puon 5:01,
0: mm-hmm,
1: alas 5:01,
0: mm-hmm,
1: ayan, hanggang alas 9:59 umatungal ka na.
0: Iyo.
1: Ah,
0: pwede kang magatungal diyan, pero pag alas 10 ng banggi,
1: dahil na tabi.
0: Hanggang alas 4 ng madaling araw, bawal ka na tabi ha. Kapit bahay ni Jan Bonaventure, nangangapudan tabi kami sa Indo.
1: Lalo naman, kung ang busis man tabi nindo,
0: marauton.
1: Pang gabi ng lagim. Imbis na maugmak kami, matatakot kami.
0: Iyo.
1: Oo.
0: Ayan, dyan.
1: Dahil ang ganda. Yan ang mga bawal talaga.
0: Tawa ng tawa si Jan. Pinundulugod siya.
1: Sa TV.
0: Dinahandahanan siya sa iyo.
1: Sa TV. Tamamati man ang ganda.
0: Ayan, dagasagos ng tabi kami. Sino nang gana? Duang ga, sino gana?
1: Ang gana tabi.
0: Tulo baga ang nagyan.
1: Dito na pag-announce si Sister Gina. Ta siya man sana, hali man sana.
0: Donor man sana siya. Duwa.
1: Sister Fia Dana.
0: At?
1: And John Wisdom Buenaventure.
0: Ayun. Gana ka na, John. Napagsabihan ta pa ang kapitbahay mo. Ayun, dubli gana ka.
1: I-record mo ni John, napagsabi mo.
0: Ulit-ulitun mo.
1: Pakusugon mo sound system mo. Nganing bako ikang mataraman na ikang nagsabi.
0: Sabi ni John, pig-mute ko muna.
1: Takot ng lugod.
0: Bihira yan.
1: Imbis lugod na makatabang kita na.
0: Iyo, nawara lugod. Oh.
1: Sabi ni Sister Gina, sige lang po, Pastor Rone, madakol po iyan. Napundo tayo pa kay Kuya Sex. Siya po baga ma-premio now. Bako muna. Ubuson tamo
0: na sa'yo. Ubuson tamo na sa dati. O, nagustang ko sa kita 7:14 in the morning. Mado mo na kita sa service. Kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
0: Gusto nating pasalamatan ang ating mga partners. At syempre may apat na paraan kung paano maging partners dito. Mura na ang partner sa pananalangin. Pwede nyo kami ipanalangin. Pwede nyo po kami ipanalangin personally at sa inyong mga churches. Salamat, Abi.
1: At sa ating pong mga volunteers, salamat po sa inyong paglilingkod na kayo ay nagpapagod at tumutulong po dito sa station. Saludo po kami at maraming salamat po sa inyo. Mm-hmm. At umaanyaya po kami doon sa may mga pusong paglilingkod sa radio. Mm-hmm. At ang inyo pong may tutulong ay malaki na pong tulong sa ating stations. Kaya po makipag-ugnayan po kayo at po nais nyo pong tumulong sa ating station.
0: Pangatlo ho, pwede nyo ho kaming imbitahan sa inyong mga gatherings. Church gatherings, mga birthday gatherings, depende ho sa inyo. Willing ho kami pumunta dyan, ang team natin, para makadaw pang palad kayo at maipresenta ho natin kung ano ba talaga ang obheto at paano tayo magkakatulungan dito sa ating stasyon.
1: And ang pang-apat po, tayo po ay non-profit and non-commercial, kaya po wala kayong makikita ang mga advertisement. At umaasa lang po tayo sa ating Panginoon, sa biyaya ng Diyos. And praise God, tayo po ay patuloy na on-air at na ating adhikain ay maipabot ang balita, magandang balita ng ating Panginoon. Mm-hmm. Kaya naman po, kumakatok po kami sa inyo mga puso, pwede po kayong maging financial donors at sponsors po natin.
0: Mm-hmm.
1: God bless po.
0: God bless. Salamat tununong tabi sa Indagabos. At makakaparinig muna tayo ng mga paalala muna ho sa ating stasyon.
3: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
3: Diba?
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit, Apo? Ano meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
4: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon na? Sige po.
7: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.
6: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
8: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
6: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
9: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
10: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
11: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol. CARE 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Ayan, maraming salamat po sa mga paalaalang yan mula po sa ating stasyon. Gusto kita, 7:51 in the morning. Maduba na tabi kita sa ating, pero bago yan, good morning muna kay Sister Eden De Chavez watching. Salamat tayo sa iyo, Sister Eden De Chavez, diyan sa San Roque, Santo Domingo, Albay. Good morning din kay Brother Homer at sa lahat sa inyo dyan sa magkakapit bahay. Sa San, tama ba ako? San Roque ba yan?
1: San Roque, Santo,
0: Santo Domingo, Albay. Chambang lang.
1: Basta good morning po sa
0: Basta good morning tabi sa ito. Pati kay Sister Sorna, Brother Vic, lahat sa inyo dyan. Good morning. 7:52, nagsagos sa kita. Sa ating last and final segment, servisyong karyan.
2: Servisyong karyan, tatak karyan.

0: Okay, ngunyan tabi ng pagkaaga every Tuesday morning dito sa oras na Pilipinas, Bicolandia. Kasama natin ang Philippine National Police, Police Regional Office 5. At sa ngayon, kasama natin ang papunta tayo sa Norte. Kasama natin ang Acting Chief of Police ng Basud Municipal Police Station, Camarines Norte Police Provincial Office. Parayam natin ngayon si Police Captain Flory Jane Consuelo. Good morning, Captain. Good morning, Ma'am Jane.
1: Kalaki.
2: Sir, magandang umaga po. Si Police Lieutenant Bernardino Ludovico Ramundo po ito. Sa kasalukuyan po kasi ang aming hepe, si Ma'am Consuelo, ay nag-undergo po ng PFT sa aming provincial headquarters.
0: Okay.
2: Kaya ako po bilang Deputy Chief of Police, ako po ngayon ang naatasan na kumarap sa inyo dahil hindi po maiwasan, hindi siya pumatindo sa PFT.
0: Okay, sir. Sino nga po ulit ito? Si Lieutenant? Si Police
2: Lieutenant Bernardino Abundo po, sir.
3: Bernardino Abundo.
0: Okay.
2: Sir, Lieutenant Bernardino.
0: Okay, sir. Salamat tabi sa tayaong kangunyan. Kumusta, sir? Batiin niyo muna, sir, lahat.
2: Mabuti naman po, sir. Sa watulong ng ating Panginoon Diyos ay payapa naman dito sa aming bayan at wala namang mga anumang problema po.
0: Uh-huh. Batiin niyo muna, sir, ang mga viewers natin sa buong Bicolandia na nakikinig sa atin ngayon dito sa ating programa.
2: Ayo po, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig dito sa DYFM po sa radyo. Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa mga programang ganito. At sana po patuloy pa rin kayong sumuporta dahil napaka-importante po na yung pagkikipag-ugnay ng mga kapulisan sa mamamayan ay patuloy po nating naipapalaganap para sa ganun po ay nagiging maayos po ang pagtutulungan ng bawat isa sa atin para sa kapapayapa ng ating sambayanan.
0: Oo, para po sa impormasyon ng ating mga listeners sa buong Bicolandia, ang Basud po ba ay gaano yan kalayo sa Daet? Anong distansya niyan sa Daet? Kasi yun ang medyo kilala talaga ang Daet.
2: Opo. Bali, ang Daet po ay umaabot na po ng 5 kilometro mula sa bayan ng Daet. Napakalapit lang din. Malapit lang din at talagang hindi madali pang marating.
0: Very adjacent lang pala.
2: Bago makarating ng Daet, unang dadaanan ang Basud.
0: Pagaling sa Kamsur.
2: Opo, pagkagaling sa Kamsur, sa Naga.
0: So Basud muna bago yung Dai, bayan ng Daet. Okay, at least malinaw ho sa ating mga viewers. Sir, pag-usapan natin ang latest mga accomplishments ng Basud Municipal Police Station.
2: Bali, ang latest po nito, magmula po nung itong Hunyo, ay mayroon po kaming 5 accomplishment po.
0: Mm-hmm.
2: Una po, noong nakaraang Hunyo 15, ay mayroon po kaming na huli sa may warrant of arrest. Magama po ito.
0: Mm-hmm.
2: Kami lang po sila sa talaan ng mga other wanted person. Kinilala po ang mga naaresto na sina alias Dolly, 47 years old, may asawa at residente ng Labo, Camarines Norte. At ang kanyang anak na si alias Angko, 24 taong gulang, binata at residente rin ng nasabing bayan. Sila po ay nahuli noong alas 10:40 ng umaga sa kaso pong sa paglabag po sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.
0: Mm-hmm.
2: Kaugnay ng Articles 353, 354, 355 ng Revised Penal Code sa ilalim ng Criminal Case Number 34854 at 34860. Ang nasabing warrant ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 40 Camarines Norte na may inirekomendang piyansa na kakahalagang 10,000 piso sa bawat kaso. Sa kasalukuyan po, sila po ay nakapagpiyansa na noong June 16, 2026.
0: So nakalaya sila.
2: At saka nakalaya po dahil sa ano, sa bail. Maliit lang naman po yung bail. Kaya kaya-kaya naman makapagpiyansa.
0: Okay, linawin lang natin, at, sir.
2: Saka ano? Po sa naging...
0: Oo. Sir, linawin lang muna natin, ano?
2: Apa, apa.
0: Cybercrime. What in particular ang kanilang ginawa? Kasi, siyempre, pag sinabi mong cybercrime, malawak yan, sir, eh. Pag cybercrime.
1: Mm-hmm.
0: So, ano in particular ang kanilang kaso? Anong ginawa nila? Nagkalat sila ng litrato? Ano po ang ginawa nila? Mag-ama yan, eh. Oo.
2: Bali, ano po ang tanong pakiulit po?
0: Anong klase, anong specific sa cybercrime? Kasi napakalawak po ng cybercrime na krimen. Sila po ba ay, ano ang nalabag nila sa cybercrime?
2: Bali, ang naging ano po ay pag ano, sa paniniram puri po.
0: Okay. Mm-hmm. Nag-post sila ng mga paninirang puri ng kanila ng iba?
2: Opo.
0: Okay.
2: Opo.
0: So,
2: saka isa pa po, hanggang sa July, ito pong ano, nagsagawa po ng search warrant operation na nagresulta sa pagkasamsam ng ininalak siya po at pagkaresto ng isang individual. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Basol Municipal Police Station, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, Camarines Norte Provincial Drug Enforcement Unit, at 503 Maneuver Company sa pagkikipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 5 ang isang suspek matapos sa implementasyon ng search warrant sa Barangay Poblasyon 2, Basot, Camarines Norte noong madaling araw ng Hunyo 17. Kinilala po yung naaresto na si alias Ato, 48 taong gulang, may asawa at residente ng Basot, Camarines Norte. Bandang alas 12:35 ng madaling araw, isinilbi ng mga operatiba ng search warrant number 26D-012-BJ na inisyo ng RTC Branch 38 Daet Camarines Norte. Sa inisinagawang operasyon, nakumpiska ang 3 pirasong maliliit na heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang bigat na humigit kumulang 1 gramo at may tinatayang standard drug price na 6,800. Ang proseso ng pagkahalugog, pagmamarka, inventaryo at pagkuha ng larawan ng mga nakumpiskang ebidensya ay sinagawa alinsunod sa umiiral na batas sa presensya ng kinakailangang saksi mula sa media at barangay. Kasalukuyan na yung mga nahuli pong suspek ay nakapagpiyansa na rin noong June 26, 2026, alas 5 ng hapon. Ang matagumpay